0: angan-angan paman. Okay. Sige. Good morning, kid. Thank you, kid, kay nung Bini Lazarna. Una sa Dalook, kay Ma'am Phil Lazarna. Toto Roger Nagales, good morning, man. Thank you, kid. Good health. God bless, man, per me. Kay Roger Lozero Nagales. Ababe. Ano bagaro na karang ako anay? Good morning. Limang ka Chinese o gabot? Lima ko nung ka-incheck gabot makaron. Alin sa China Construction and Communication Company. CCCC. Up at gid nga kasi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: See you, man. Dating SB Agmanog Kapitan Konra, kandidato at kapitan gali. Buenjoy, friends. Good morning kay Mayor James, nagapamati ka ton makaroon. Kay New Washington Mayor Simonet Francisco, nagapamati. Vice Mayor Gary Puentes, base ko na malipat ko eh. Adlaw-adlaw gini mo nagapamati ko no eh. Base malipat man ako, agsumunggo yung man kakunda. Sangguni ang panelwagon member, Jupiter Elred Galinero.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawan ang tali mensahe. I-check yung dong kung available na ng linya, ha? Aga pamati man ko na imaw. Base ko noko na malipatan. Dating SB member Jocel Rata. Always good. Nga nagapamati, Jet. Wow, good morning, good. Dating SB banga. SB member it banga, Jocel Manzanares Rata. Good morning, Todo Jet. Blessed Monday. Keep safe. Thank you, kid. Likewise, Ma'am Lina Mercado o nasa Sydney, Australia. Good morning, man, sa Pilipinas. O na kay Sir Mario Torreya sa San Francisco, California, USA. Kay Bong Sonyo, pa-shout out from Marikina City. Kay Toto Bubot Berte, Bubotski, nagakapi. Samtang nagapamati sa Mabilo Kalibo. Sa Mabilonyo, Washington man, good morning, Amabella Jimenez, Igbata de Dorigues, nga nagapamati igon sa California man, kay Mr. Alberto Oreta. Wow, good morning, sir. Maguwang yata ni Kwanda eh, Toto Vinci Oreta eh. Med nga gahon man, amigong Tres Hermanos. Good morning kay Dr. Jones, wala sa Mabilonyo, Washington. Ma'am Emily Abrego Aitalin, good morning man. Kay JB Matori, Atina Elis, Giabel Agrinery Gray. God bless, mabuhay. Radyo Todo. Thank you, kid. Kay JB Matori, Evelyn Villaruel, Happy Fiesta, Otsando, Gindag-an, New Washington, Aklan. Dispiras makaron. Ahinaga kadlawan. Happy Dispiras. Ito yung kapistahan, Otsando, Gindag-an, New Washington. Good morning kay Evelyn Villaruel. Sinya sa nung ko, ara na siya ha? Ara na siya? Si SB member Jerome Timtim and Vega, ita banwang naman siya. Ano gundo na tabo banwa? Sa investigasyon naman siya PNP, aga Provincial Intelligence Division at PNP Aklan. Koreng na tabo nga pag-strapping sa nang panimagay, koreng tariwan nga mga dinomingo, aga mayadyang aywat inigo banwa. Rin atong ginapasagamatan, wala pong tinamaan. Agbat sa ginatwist ng istorya makaroon. Sa linya na ton, sanggol ang bayan member, Jerome Timtim and Vega, sir. Good morning.
2: Yes, good morning, Katodong Jet. Good morning man sa aton yung mga suking tagpulamati sa itrang programa, Katodong Jet.
0: Now, ano kundong update ita natabong ang insidente nga pag-strapping kanyang mong panimagay? Ano ro nagagat investigation? At sa ginatwist tarong istorya makaroon nga nagadrama-drama ka lang kuno sa imong kabuhi, SB Jerome?
2: Katodong git na subuan niya ni kita ag sayid ka man ko ako niya pagkatawo kita naton kayang ubrahon doon para yamang istoryahan kita ay magdrama kita. But nevertheless ay ginagakasubo nga ni kita rin Katodong git dahil nagatinguha gid ra aton nga naman siya PNP o galing ay abo tang coincidence sa tanan dahayos ro CCTV na barangay Kabansisor Albasan ay wa man nagagana nga
0: ay ba so,
2: ana kita kuntay barangay Kabansisor nga ra ay 360 ro ana kara nga
0: degree
2: dahil daya nga kwan demo iya gitemo ra sa kanto bago magpasulod o galing ay side mo takon nga before fiesta ay ginkayad ag pagka after fiesta ay nasama duman ag na kayad yung mga pagkaagaw ta pagkatabo ta 19 yung tayo mga kayad dito man
0: sa kung ano man nga kasubo man nga akay adyang after it incidente what ito ako niya, what ako incidents
2: nga ni puno ko incidents ano man ito almasan na iwan pero may mga CCTV man yan iya sa halap eh. Ito galing nga hindi maklaro ro tao mo yan pati ro mati itlupo kagro pagharoro it motor ha hindi parol ko lang nga ito profile ang hindi tao hindi mo ma may on pero hindi mo ma pick up ro ano mo yan plata ita motor ha katodong jet.
0: Okay, so makaroon ba pag itat na aw gani arong dagaganit investigation na SB Jerome
2: ay kadayon tayo na imbestigahan ko aton nga mga pulis dahil aside ka man nga ro natabo ay we are ro panuhan niya nga ko mga kapamilya ya sa libo tayo pag under yung it motor nga nagpayag yung after ko bores of gunfire sa katodong jet.
0: Okay, pero may I know may mga persons of interest man do aton nga PNP. Hopefully nga bisan pa paano may usad man bagarong investigation.
2: Ay kamay pa right aron masyado bitangan yung perbisyo katong da imbis nga naga pagabuhi ta kita normal ay naging parang abnormal taro sitwasyon doon dahil nga ni nga imbis nga naila ta kita mag-interact sa aton ng mga pumuyo sa aton nga komunidad ay hindi ko basta-basta nga ni makapanaw dahil nga ni ko natabo because wabi na ito na sa Eric kung sino taratong kalaban ba ka ito dong jet?
0: Correct. Ano barong sitwasyon makaroon? Gin, nag-provide ba ita security ng PNP kimo?
2: Actually, nag-istorya man kami ni Colonel Ramos pero kapag kami nag-meet personal ay nagpasayamat man kita sa mga tao ron nga may concern man ag kahit pa paano ay ginatinghuan man nanda ag hopolero ato niya PNP after assessing the situation ay makakuha nang daron ma kung ano rin pwede ba yan mga bisan sa ato niya mga attendance ko ato niya mga public engagement ay may escort kita hindi tabi kita basta-basta kapanaw ay wa tabi na ito masayari kung sino atong kontra.
0: Correct, dapat lang siguro mag-provide yung PNP ta imong security. Ay, siyempre may mga gusto nga katindiran ng okasyon, eh, official kadbanwa. Eh, papaano ka makapanaw? Hindi ka man basta-basta ka makagawa.
2: Doon po, ato niya, dilema nga ron. Kung ama tayo, nagkakaagto man kita ron kung may mga concern man nga naila. Kato niya, iba ba, may nag-iba ka to na ruin lang din ron, sabayan ita, pangamuyo ka to dong, Jeff.
0: May mga barangay nga siguro, nagalikaw ka gin nga mag-agto for now.
2: Sa mga todo na may unagid ag kung dati tara na ito nga usual movement ay hindi na itong pwedeng obrahon doon. Nami ay kung hindi kita ron ang nagpangamuyo agid nga kung nahimo kung taro na ay medyo hindi yung hindi kita pag personal on dahil waman yan yung kita handless man kita katodong get ang update gali ka to after nga nakahaling yarso ko ay nakitaan galit taga ako nga ginagamit-gamit nga motor nga may igo man katodong jetit bala iya kami habuol sa SMDI Roslag pagpakaya dahil nangawa kami ko agahon nga ron it may 19 nga hindi ka mag-under ta ginagamit na kung motor galit ay may igo man it bala katodong jet
0: abat sa ginungod kita nga kwan na barilon ni mga motor
2: ay posibleng siguro ay may igo ag nawa kami nagaginagtik at pagpaandar ko agahon at bago pa sa masayran ba yung amon ang balay rogin pakwan ba yung strapping.
0: Okay, so pilaw no kaslag, apat kaslag na, aga lima ka empty shell.
2: Anong militar ang tisil na nakita
0: anong?
2: Sa sukot sa bilog na niya ay mali ang to. Anong gito ang tisil nga na recover at scene of the crime operatives?
0: Ag apat kaslag.
2: Mali apat yung doslag pati kura to nga gin-recover ito sa SMDI ba pagpakayad ko motor.
0: Okay, kabay pang hindi maigansang sa listahan at mga unsolved cases na natabo ang raki mo?
2: Ag ay hamay kung ano yung masimakon kung may mga pagtuon na diba ma imbrihan lang kita, agad na magpuan lang na kita katodong jet, matawan lang kita tustisya. Nagatunga mo yung digital niya, I'm always ready to extend my hands of reconciliation dahil makarakaram na natong sitwasyon na we want na magpunabuhi kita at normal ba? O galing ay alinun mo, ay risk na bilang public official that we cannot please everybody katodong jet.
0: Wa tama yung ginasari ng pertahan nga rong kaso nga rin matawa nita kasubaran. Pero kung hindi ka matawa to si Siaya sa lupang luhaan nga ra sa head ko sa gangit, matawa kang justisya.
2: Ay, kung we are keeping the, I'm keeping the strongest faith with the family na nga hindi ginandaman mga paghinga buton kita at personal o anda nga buon na itong kabuhay dahil nga nga homeless nga ni kita, wa man kita napangaway, nagpasinsya nga ni kita sa piya ko mga banat katon ay wa man nga ni kita nagakuan ka daw, nga ni kita gariha ka katodong get.
0: Okay. Dahan niyang perme, SP Jerome, hopefully may positive mong resulta ng investigation. Thank you, guys, SP Jerome.
2: Yes, thank you, Mr. Todong Gita. Hopefully, you can talk with our provincial director kung ano man daanda nga parisir ka na kung may nanor anda nga pananawan sa sitwasyon na katodong jet.
0: Bugi
2: niyo siya, Matt. May God bless us all.
0: Thank you, Gita. Sangguni ang bayan member. Ito man siya, Jerome Tim Timan Vega. Wapagilit na orong dagagat investigation. Hindi na kabay pang maabot si Colonel Ramos, aton nga provincial director. O nando dagagat investigation yun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ato na ginahawanan na nedarong ha. Dali lang dong. Good morning, kid. Sa Taharan, Pamilit Kabatanga. O aling kay Bliss Taharat Libakaw. Kay dating konsehal Edwin Maming Martin. Gahinambag, takot balabag. Manok-manok, tagal yun. Dum-dum ko ta. Pasensya kita. Konsehal Edwin Martin ha. Dumdum ko tabi, wa mo tagi dabi gina kinorek. Ha? Sang dagaw niya mga nangan nga balabag tangin hinambag, wa mo kita o gina korek. Kung wa pa kita nakita sa Boracay kung nagtaliwan nga adlaw, wa pa ko kasayod yung manok-manok at ingili. Ang si Abraham Swalog takunurong manok nilulukong sa manok-manok. Ay, hindi ka sure. Nakita ko big to sa kwan sa Henan's Resort si Kapitan Kapitan De Los Santos tapos ay may kaistorya tabi ako nga taga Tibyog nga matsa may ongoing tama ko nga negosasyon. So, gato na ton tanaw na ton na Konsehal Edwin na Maming Martin. Good morning kino na sa Manok-Manok. Good morning uman. Kandidato at Kapitan Buenjoy Prince. Kagawad Bueno Abapial. Pabati kami sa magubahay. Kaibahan ko mga gadyote makarang adlaw. Kay Kagawad Ariel Andilio. Barangay Sekretary Himera. Beach W. Judith Emanuel. Agpatamyo man sa kumanghod. Nginaga birthday makaroon ng adlaw. Kay Maricar Abapial, happy birthday today. O nasa magubahay, Batan. Good morning man. Kay Mr. Victor de la Tonga, o nasa naman siya. Kung ako, kay Mayor William La Chica. Kung ikaw si Mayor William. Makongresman ako dahil pagmaumpisahan dong flood control sa June 4, abo makasuhan sa Senado. Hambay ni Arby Torre. Depende na kaya kuana. Depende na kaya dating Mayor William La Chica. Yet dapat magpasagamat sa tawo nga nagahatag tax para mangin proyekto. Tama, Mr. Director de la Tonga. More power, good morning gid. Kay Yopemio Tem de la Sena, dating kapitan poblasyon Makato, nga nakatutok makaroon katon aga kay dating Vice Mayor makaroon is member ni Nerly De La Sena senador tayagi agad mas mabaskog kuno hambay ni makagwapo arbitore. Morning Jet Kapita. Good morning gid kay Totoro din Pilayo si Hani sa Malay. Pwede man mag-mayor si J.M. Ano ra? Pwede man magkapitan si Joy Villanueva. Pwede gid mag-gobernador si Nung William Lachica. At syempre, pwede mag-congressman si Mayor James. Hamamata ni Tris Hermanos. Wa nga ni budget sa pag-congressman. Mapasinado pa. Eh, kung mauron ba lang awak at budget, ayaw magpasaga-saga. Said mo, arbitore, number one nga kinanggan kung kakandidato ka makaroon. Bisan kagawad lang. Bisan kagawad lang, dapat may kwarta ka. Ah, iba ta kato, iba ta makaroon. Kato, barangay eleksyon. Ah, may pangpamahaw ka lang, pwede na makaroon. Nako, ah, huwag kang umasa at baka masaktan ka lang. Dapat may pundo kagiti mo nga sarili mo agdi ka magsalig sa partido. Good morning gid Kennedy de la Cruz Ablaon. Madam Blinda Taay, magandang umaga man. Ma'am Pinidwelan de la Luna, good morning. Kay Sir Ed Sarsino Prado Jr. nasa Tagarorok, Nabas. Masadyang agaho ni John Juan, mainit-init ang balita. Kay nung Jinjin Gonzales, pirmi kinagapinamati kuno sa Prokdos. Akin ang Lisa. Kay dating SB Longlong de Asis Nabas, Ronnie J. Nicolas, congrats sa mga aktuda nga nag-celebrate it anniversary kahapon. Ba? Congratulations, aktuda. Aklan Tricycle Operators and Drivers Association. Aga sa newly elected nga mga Board of Directors, nga sanday Nidik, Ilmer, Mark, Ronnie, congrats gid. Ah, kay bahan gaman kali Ronnie J. Nicolas, membro kagalit Board of Directors it aktuda. Kay Kwana, kay Toto Johnny Boy sa minyo. Good morning man, Toto Roger Lucero Nagales. First day of June, everyone. Hello daw. You are stronger than you know. More capable than you ever dream and more love than you could possibly imagine. Have a blessed and beautiful week ahead. Thank you, Gid. God bless you and your family, man. Nang rolling Toto Guyo Tabora kay nung Noel. Kuna, makano siya sa agahon pa nagbukas radyo kay Narodaywa nga rin. Matsa may bisita yata ka mo... nang rolling na Guyo Tabor matsabi bisita kaya ta eh. Madam Bill Arsula sa Hong Kong, God bless. Paring Abel, Abelito Abel Prado de la Cruz, happy 65th birthday to John de la Cruz. God bless. Good day man, paring Abel Prado de la Cruz. Kay Mr. Angelito Briones Berencilia, good morning man. Alas 8:20. At ang oras na ito ay itin sa inyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli. Free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom.

0: 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
0: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaakomentaryo sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
3: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning, Madam May Villaruel. Una sa istansya kay Madam Gingging Matira Rovero. Good morning. Una kapag hapon, Madam Gingging sa kuan Chamsi Karinderia. Good morning gid sa mga taga Chamsi Karinderia. Una sa Regalado Street. Buka sa may Kalibo Shopping Center kay Kuya Edwin Ramos. Sa Boracay kagali ko nagtaliwan ng mga ladaw. Wa kagid nagabubusina. Una ko nagtaliwan ng adlaw sa Estat Boracay. Nung Edwin. Kay Madam Chile Temporasa, happy and blessed Monday morning man sa Pungsod, Thailand. Kay Gaspar Kiban, good morning gid. Madam Aluna Cristobal, una sa Tinigaw, masadya gid imong programa nga ra. Kanamiton gid to mga ginatalakay. Eh syempre, amon nga trabaho eh, i-entertain ka makagwapo eh.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
3: Good morning kay SP member Rinaldo Boy Miharis Kimpo, aga former congresswoman, former vice governor Billy Caliso Kimpo, ma'am. Pahingi po kami ng number mo, ma'am, para matawagan ka po namin. Bikit, may landline ba kita ni former vice governor Billy Caliso Kimpo? Masa may landline kita, nana eh. I-check ka ni Dong. Ora ng mobile phone.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
3: Ag-standby ka mo, ginatry na ito yung mabot linya ni Engineer Giancarlo Mationg, dong President Ita Integrated Institute of Electrical Engineer Aklan Chapter IIEE. Ay si Engineer Giancarlo Mationg, imor nagsugat kara. Actually, imaw doon nagsugat. Doon IIE nagsugat sa Department of Public Works and Highway. Nga, kung pwede mag-conduct, ita ocular inspection doon Department of Public Works and Highway, sa ginlatag garang linya, ita kontraktor. Pagtubaga sa aton garang covered court, ay waka ni magsunod sa specification. Butamagon, pag waka nagsunod sa specification, substandard. Pero gin clarify da it contractor nga temporary malang. So gin butang it contractor dahil gin nga gin gamit January. Dayang January ha. Or December pangani, December of 2025. Hasta ko January 2026 kasagsaganit atiatihan ginamit na abi. O January git ginamit na rayang covered court. Wa pa may turn over da. Agwa pa rong inaugurasyon. Gingamit yung local government unit. Tandaan nyo, anay. Pag-atiatihan, may nagabaligya una. May mga pagkaon una. That's why nabasa. Rong maple una. That's why nga nasamad. That's why nga ginanay. Watyabot nga nagatugo rong bubong. Nga wapanganin na i-turn over. Waparong inaugurasyon. Wasak na, guba na. Hay ginamit yung doon nga wapata na i-turn over. So bakod gingamit, gin layoutan itemporary nga linya. Nga napuna itaga IIEE. Rason nga nagsugat sa aton nga DPWH nga matsawa tama sunod dong nakabutang sa PO agdong tama nga specification. So kunwa masunod hay substandard natural. Pero hambat contractor temporary malang, lang eh, gin gamit it munisipyo eh. Asa makaroon, ginagawa.

0: pinamit, ha? Itatun yung munisipyo. So, paano maayos it contractor? Agmat sa makaroon pa gang, nag-umpisa na nga magbungkal dong kontraktor para hawasun dong linya, agod niya mabailuhan it eksakto tana. Agtama tanang nga wiring tubo 3-phase na inabiron eh. Agod magsunod sa ginatawag na ng specification.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ara dong o, itry bere ang linya dong kung available daya. Unahon talang anay siguro si Juan, si Mambili. Try mo rin ang linya dong. Actually, kung nagtaliwan pang adlaw kami nagatrato ni Mambili, hasta mukhang wala tigya po na materialize. Huwag anay kami itikontak. Na, aron doon, doon. Sige be. Testing doon bago kita bumalik sa atong nga taga IIEE kay Engineer Giancarlo Mateong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bago kita bumalik sa nagaganita politika sa aklan, ha? Ay, Diyos mio. Good morning. Ah, okay, sige. Good morning, kid Madam Irene Roldan. O na, sa San Lorenzo Drive. Sa aton nga mga taga-Kalibo Public Market Kiligoy, good morning, kid, good morning.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sinyas daw ko na available si Mambili, ha? Para ma-explikahan kita ko, may high level abi nga meeting nga ginpatawag rong Senado. Una magsaga ginpangunahan ni Senadora Loren Legarda. Ro atong pinalangga gid nga si Inday Loren nga kabuabo nga mga project nga ginpaarag iya sa aklan. Siyempre aton man lang abing katabok eh. Ha? Long Antique. Ha? Dating congressman ni Antique, Antique niya gid. Aga magapit gid sa aton nga dating congresswoman man Billy Caliso Kimpo. So, roan ang committee, nagpatawag banwa, it high level meeting. Inistoryahan ba garong sitwasyon ita supply elektrisidad sa Islay Panay, kapingid sa probinsya Antique, ag Aklan. Agrong ginatawag ga digital connectivity.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang gid, good morning Jet, pa-shout out Masula family. Barangay Agbalugo Makato, happy fiesta sa mga taga Barangay Agbalugo. Ay, Diyos mio, Arby, Tori. Dali lang. Basta walang personalan. Basahon ta naton Arby ron. Ha? Basta no hitting below the belt. Wala tayong problema dyan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ako hindi natin makontak si Engineer Giancarlo Mateong, si Engineer Titoy Rodriguez. Ay, imarong nga contractor ko rin nga project, Greenland. Balik lang si Juan, Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Ginapatay abi no linya ni Kuan eh, Engineer Giancarlo Mateong. Ita IAE eh. So kung ginapatay na rin linya, okay lang. Yala kita kay Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez ah. Pabay lang si Engineer Giancarlo Mateong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Rolly Boy, matsay to man sa area makaroon. Matsaw na yung makaroon sa Kalibo Plaza. Ay joint ocular inspection da, joint technical electrical inspection da ita IIEE, Office of the Municipal Engineer, Municipal Planning, DPWH Agrong, mismong contractor na sabit ka proyekto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sige daw. Tawagi bimaw, si Engineer Titoy. Ay total, una manimaw sa lugar makaroon. Si Mayor, una na. Mayor. Kapitan. Engineer Ranistor Victor Tito Rodriguez, sir. Good morning.
2: Good morning, Toto Jujet. Good morning. Kontraktor yang anday kita,
0: hey, Toto Jujet. Hindi ko maintindihan kung ano itawag ko kayo, kung manog kapitan, manog mayor, manog SP member. Engineer, kontraktor yung anay, kontraktor, Engineer Tito Rodriguez. Sir, ano makaroon do sitwasyon una ay matsama inyong joint ocular inspection, technical electrical inspection?
2: Yes, Toto Jujet, ginahugat na ito ng mga taga-IE, agar ito nga DPWS. Actually, ako ay tagtok na ako sa area, pero ito nga tao ay ito taman, nag-umpisa ang siyang dito. Importante ka na bako magtakod, ay nakita na nga ito nga mga materyales na ginabutan. Doon yung tayo importante ka na.
0: Okay. Now, Rockland Electric Cooperative, una man, rolling niya nga ra, ano ra, may power pa ba?
2: Dina-take down ang dama karoon doon, nag-istorya ta kami ni Atty. Hetty karoon kahapon, i-take down ang daroon makaroon. So, for the meantime, ginumpisahan niyang naton doon makaroon it, pag-akad ba, yung amo na di, temporary lero, naging tabakat bayas. So, abo-abo man doon, karoon nga roon, manumano abi roon. So akaron yang anay nandaro managing tambak na mo temporary nga bayas.
0: Oh, ay delikado kuno kapingkit sa mga inunga nga nagahampang. Delikado gin man ba? Open wire ba? Rungin latag naton mat sa bukon man?
2: Bukon. Actually nakasugod man doon imaw sa tubo ugaling hay wire naton masibinto. So medyo delikado gin man to, dela si may manandad.
0: Ray galitag may mat sa may istan yung manandad nga pare pag posisyon nga to.
2: Oo, temporarily abe ay aton yung rato nga maging butangan at medyo rampa na to o dahil pagka kwan nga to kumanga aton yung mga kaparian ay nagtikang siya na abe karon.
0: Oo, aga nagmuno nga nila mga pare, ano tamana ra nga amat may buho taro plaza nga rin yagwa tapag tambakira.
2: Mga gusto nato nga maubra gabi ron o galing ay dinahugat yun naton do anaman eta LGU na nayang andan na window nga yung tao katon which is dayan na June 1 to 5. So, roon yung datong ginaan matapos namon at hasta pizza 5 ay din mga schedule yung sandaman eh.
0: So, June 5, marisyumo man doon schedule ita rayang covered court naton?
2: Yes, oo.
0: Ay, halin. Ang
2: ginamon doon nga mapower.
0: Halin patabit December nga ginamit ko covered court eh. Nga wapat at natabong nga turnover ag kanugang gininagurahan nga ni. Last month yung ginong inaugurasyon. Pero sige, tagamit. Ano pa December 2025? Sa ko January 2026, nagkagasama doon nga ni. Ang mga kumuha pa sa turnover, eh, ginbakbak o taginanay itong mapulo na? Hard mapulo?
2: Oh, ay, no, power, mataraton ka rin na yan na project. No, ako niya takong pag-power up ito yun nga covered court. So, ging power up lagi natin doon ay dahil yung ginagamit imaw in December hasta it na yung atiatihan ay temporarily ron yung takdang yung natin doon it three-phase na power.
0: Ako tanganing natagbuhan ay ginagamit malang ay atiatihan December at asat atiatihan ay manugbukas at klase kita June 1 yung takita makaroon.
2: Oo oh, eh. Hindi kita kasingit sa ana it medong schedule eh. So, ako niya ni karon nga ging hambay sandang na wankon whether you like it or not, amon kita makondang na nayang itakod ro prospects nga ginahambay ko IIE ay makon na hindi o kita kameron nga makon na amon kita rado matapos matalamong obligasyon ay kung ano matabuon na ay kami taron doga kita taga pa hospital karon kung may madiskrasya una
0: Agibayaran ka man doon ita Department of Public Works and Highways ay waka pating habayari yata kara ko 20 milyones nga nga proyekto mo.
2: Oh, tama man doon may mga portion doon tag aton lang nga mga almost 30% karon do wa na tong masukot ba.
0: Okay.
2: Ay daya lang man konta ro pag latag lang man itama na tubo aga basimento nato tuman.
0: Ay kanugon pa ta to abo atang kape ka to aga banana cure mo.
2: Abo
0: pa nagbananak yo ka to ta rogs kape ro maubos ag Amerikano nga kape ni Nuno Ikinya.
2: Dagdag ko yung tarapang konsumo.
0: Ay na ano sabi ginahambay ta taga Mido nga Nagtaon man na kami kumarso ita schedule sa DPWH. Ay, waman man na pa ko berhat DPWH.
2: Pamitan ko kumarso nga po, Marso.
0: Oy, ambay ni Madam Gay Kim Pujuel ay, nagtaon man na kami schedule. Ay, waman man na magsunod yung taga-Department of Public Works sa sa schedule.
2: Oh, ba't sa, dato na niyo, pag-ubra namon ka to, ay, dato na niyo, naging temporary connect na to, ay, mayang hatanuhan, abi ka to, ato di siyang katubo, Aron, which is, originally, do yung ginmat aro design, it, ato niya, DPWH. So, ging sunod namon doon, ay, nayang, parang, i-power up, yagi man do, nayang, i-testing namon dali at pati ng mga resistance karon yung testing namon. So, yung temporarily yan anay ay kung mahina yung mga, kung may differential aton yung mga cable, gabay luman ka na cable. So, temporarily yung anay, amon yung anay ron niya yung suod imaw sa tubo nga ron, sa bilog. Anang kopling malang karo niya ni Katoro, hakita na medyo sa sanitary kung naroging gamit ay temporary malang ani. So pagkapano ko ay iing sandilog yung rotubo ay katosanda na nagreact ang nagpadala sanda isugat for further investigation kung ano nanda kung doyong gihapon da aton nga sundon ay, gareklamo kasan daron ita minatood yun.
0: Ang eksakto so, matangani, eksakto man na IIE matood dahil nga three-phase line ay dapat tatlong katubo. Kada linya ay separate do tubo. Dayabe ay isang katubo, three-phase line. Na ugaling, Dayator design at DPWH eh.
2: Dayator original ng danga design. Nagsasani ron siya, nakaroon doon yung napihapon ang plano. Pagpatawag ko niya to ay nagsugat do ay nagpatawag na ta meeting ro aton nga district engineer at aton nga mga project engineer do electrical engineer at DPWH. So do yun doon yung tackle namon do na yung gusto it IIE ay habay nanda ay mana ay make sense matanala ron aga mana ay waman siguro mana it kwan ay aton lang ron siyang doon. This is nga okay mataron kan ba pero rokakon doon ay medyo siyempre variation order so medyo may costing ron.
0: Doon
2: ay hambay ko okay makon para yung makon nga masunod na naton doon insakto i-shoulder ko ro extra na cost. Doon do aton nga brown.
0: Nga ni pasagamat ka mo taga DPWH sige na abagat ani Greenland dong by ration karon. Eh paano kung manukot? Paano kung manukot kating agwaot at budget karon? Halimbawa kondo budget hay next year pa ta. Eh next year pa naton ayoson don. Ay inyong design don eh. Di ba par? Par engineer?
2: Ay, doyong doon kita. Pero ay, dahil nga ay, total do, aton nga, DPWH medyo partner yung man atong dasanda. Una man kita nga, pangkontrata, ay ginakonsideran lang man atong doon.
0: Masa si Jojo ang man na partner. Partner man gali ka mo. Partner man ka mo ni par.
2: Partner, baka DPWH mo, ako mo niya naman po. Kung baga ay isa di isa na yung trabaho nga na ay sanda na ito nga ka-partner na eh, infrastructure nga na ay siyempre nga partner na it DPWH ang contractor.
0: Ay partner man ka mo ni par, imaw-imaw paborito nga PA, di ba?
2: O basta stricto nga PA ay doon yung mataratong yung gusto dahil medyo stricto si Engineer Nolan which is bintahat aros stricto nga engineer actually doon yun pero tama karon.
0: Pero partner kita ka mo ni Jojo Ang sigurado kita ako.
2: Ay actually amigo gudron kita sa nara tama rin mo partner gudron kita na nara yun eh. Nayang wag yun ito mayain na tinatay kong ta kung nayang trabaho na pala atong ito nag-project nga i-implement yung nato gusto.
0: So 5 days na nga hindi ani magamit do covered court. 5 days ha? 5 days.
2: Oo, dahil watt power na. So amon man ba nga overtime man imaw ko medyo ayan-ayan yun imaw sa 5 days. Ay una ko matara atong material ka na. Una ko na tanan. So overtime man galing na Amon Dagod na yung bago-baga Pizza 5 ay mapower up tumata na ito. At nagamit lang dah. Agad wat problema. Bata na over na ito.
0: Okay, sige. Now, pero bati ko tagid. Ang bagay tagi ko, partner boy. Partner, hindi ka na bala magkandidato, partner?
2: Hindi naman natin madesisyonan doon, di ba? Ay, kanyang nanay kita nga raho, dahil ang trabaho gilang nanay kita nga raho.
0: Sige, sige. Ay, 2028 pa mamato, liga kapitan ka pa matkabugaw. Thank you, Ed, dahil dyan na titoy.
2: Thank you, Ed. Sa tanan.
0: Thank you, Ed. Engineer Nestor Victor Rodriguez at Green and Builders. Saan na rin nga contractor ko rin nga nga linya nga raho? Dahil ang power. So, gina-op da makaron ayo sunda aga imaw troga baga may changes sabi kara sa costing syempre nagbailo kay no design abi DPWH kamo ta nag design karon ha inyong original nga design ay 3 phase line sang katubo di nagsunod ba lang rong contractor di inyong design eh nagatipid man siguro ha. Katipid ba siguro DPWH? Ay kung kada linya gabutan ka tubo, sabi ka gastos ka. Kahit yung nagsunod rong kontraktor sa kung ano design, nagreklamo bukod at mauron, hindi dapat makaroon. May ginasunod kita. Nga kasuguan. Nga kung kita nag-aubrat linya kapin kung 3-phase line, dapat every line karon hay may separate katubo mo, tama, tatlong katubo man. At kung hindi tayo pag-ayusun doon, hay mareklamo ta kami. So, nagpatawag, ha? Ocular inspection makaroon. Ginbongkal yun. Do gusto tatlogid katubo, obrang tatlong katubo. Bisang ini nga rong design na karay, isang katubo madang, ay obrang tatlong katubo. Okay, Robagasto, si Kwan, Greenland Builders, pasagamat ka mo, DPWH.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Ay, ginaabaga lang ni Greenland yung gastos. Ay, kung maghugat pa kita at gastos ka ra, ha, or gastos itpundo, ay, siyempre, may pagbago sa kusteng eh. Dahil gadugang katlinya, wapat at budget, abi. Kahugat ka pati mo. It will take time. Banwa. Nga makabuo na naman budget. Para sa balibagong costing. Ige na sagap nila Greenland. Para matapos yung natanan. Kina ba na ron ah? Hindi ka man siguro malugi ka ron na inenerator sa mga 300, 400 mil. Hindi ka man siguro malugi yun ka ron ah. Hindi yun man siguro magsirado ka ron Greenland sa ibutang tagad bisan magtunga sa milyon nga additional costing karon nga pag-abagahon ita Greenland, hindi ka man siguro maputo karon na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Alas 9:01 banwa ang oras natin sa Pilipinas. Good morning, Gid. Pa-shoutout ko no sa mga nagtitinda ng isda sa kanilang tindahan sa Banwat Batan. Adin sa mga taga Laguna, kay Vince Cristobal. Okay, good morning again, Toto Radin Rea. Una sa Kalachoche Road, Andagaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Ag speaking at Andagaw, hi, good morning again, Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Good morning again kay Mayor Ngawat Monsipyo, Alex Magno, nga nag-monitor man ko na yung mga makaroon. Daw-adlaw-adlaw kami nag-monitor hingan Alexander.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Alas 9:02 ang oras naton sa Pilipinas. Now, balikan naton dong pumping station. Tari lang kita. Ay, hopefully una si, sino sa linya? Si Engineer? O si Mambili? aras si Ma'am Billy, okay. Para imogin maka-explicar ka to nita itiksakto, maintindihan ita mga kano na yung high-level nga meeting sa Senado, ha? Agin pangunahan ni Senadora Loren Legarda, atong pinalanggagin nga si Inday Loren, kora yung pagpabaskog baga it digital connectivity, agrong sitwasyon ita elektrisidad sa isla it Panay. Sa linya na to, natong dating representante it Long Distrito Cubaclan sa House of Representatives, aga former Vice Governor of Baclan, Gabrielle Bilic Benos Kaliso Kimpo. Ma'am, good morning.
3: Good morning. Aga good morning man sa mga taga-pramati at televiewers ko at nga ng Radyo Todo.
0: Good morning. Mama, unahon ka na siguro, ha? Unang-una, kinakongratulate yung ikaw aga rong suroptimista kalibo sa inyong hinakot nga kadungganan sa 60th anniversary at Suroptimist International, Ma'am Billy?
3: Sayamat gid, ha? Nalipay gid kami nga after all the hard work man at Suroptimist Kalibo. 43 years yun kami sa junior, 25.
0: Aba!
3: Nga na-establishal iya sa Kalibo. One of the
0: oldest
3: clubs here sa Pilipinas, no? Dahil 60 years old yun, sir, of Pines. It's a global volunteer organization of women.
0: Mm-hmm.
3: May presensya kami sa 21 countries. Ay, sa Pilipinas, 101 yung daamon yung mga clubs.
0: Okay. Aga, kung nagtaliwan nga itong mga inadlaw, nagbaton ka mo ito, pagkilaga. Halin mismo sa Suroptimist International, Ma'am Billy?
3: Yes, oo. 110 gali nga clubs, no? We are one of the top 10 clubs out of 110.
0: Okay.
3: Sa bato dito ang pinakamanaming award naman na yung outstanding achievement in adopt a PNP, WCPD. Children and Women's Desk nga ron.
0: Okay.
3: May initiative, it's an optimist doon. Through the executive order ni President Ramos before, ay gin-establish sa tanan do Children and Women's Desk nga sa tanan niya police station.
0: Initiative.
3: It's a joint project of an optimist with the national government. Iyan na tabo sa Aslan Abe ay may tatlo nga kaunga nga in rate aga gintutukan gid namon doon aga just very recently only after 3 years no nga ramo mga miyembro nga mga abogado ay gin fight gid ro depensahan ag inkiha ro perpetrator ag makaroon na desisyonan diya sa RTC nga reclusion perpetua.
0: Wow.
3: Oo. Ag-abo pagid niya mga isa iba-ibang count sa ini. Una pagid niya dinagun nga anang yung verdict ka na. So do yun doon nga din recognizar. Agro yung mga unga nga ron ay amon niya gitatoon. Sunda makar na yung mag-graduate yung Sanda Saraya nga rang a year.
0: Wow, very good kid, very good kid. So yeah, last pagid nga weekend nga to, iya galero nga Suroptimist International o ba America Philippines Region sa 60th founding anniversary.
3: Oh. Kwan kami biennial conference sa change of leadership.
0: Okay.
3: Every 2 years ay ilihar kami it bagong governor elect, no.
0: Mm.
3: Nakapungko man ako rin karon, pero tiyempura to pandemya for 2 years as governor of Suroptimist International of the Philippines region.
0: Okay.
3: Yani ay, okay, bahan man kami rito ron sa celebration ng 60th as one of the past governors.
0: Okay, congrats kid, Ma'am Billy, ha. Now, Mama, maliki ako sa kiri ko rin natabo ng high-level meeting ita Senado on electrification ag digital connectivity for Aklan and Antique. Agmatsagin pangunahan gid ta komitiba ni Senadora aton gid Senadora Inday Loren Legarda, Ma'am Billy.
3: Oo. Well, maura ka do istorya, no. Do aton abi ang Aklan ICT Council kung si Inay, ako kang the executive director.
0: Okay.
3: It was established by then Governor Jobin in 2016.
0: Mm-hmm.
3: From 2016, we have been trying to create a robust ICT ecosystem here sa Provincia Taclan. Ag kwan man kami, we are quite successful in talent development. Aguratun yung mga nag-graduate sa ICT, no? Mga IT courses, atun niya gin-convince ato nga mga universidad, atun niya mga colleges to improve, upgrade their IT courses para we can ato output ay one ng IT ready, no, employable in this growing industry. But ato nga problema nga hindi kita kakangay it mga ga-locate iya sa bato sa ato nga target para makatao kita tabo nga employment iya ay maka-locate iya mga business process outsourcing o rayon nga natawag ng mga BPOs, no? Kung sa simpleng ligwahe ay mga call centers.
0: Call centers, okay.
3: Oo. Hayro problema naton, hayro atin ning reliable power.
0: Power.
3: Oo, agro atin ning digital connectivity. Agya dayang utabi nga ray bukod nya tara sa essential services.
0: Mm-mm.
3: They're actually the drivers of economy. Mas kinano ra amon nga pag-promote. Sige ra akong pinangayo rito sa may regional meeting nga makon hay huwag yung kamit mahimo, we cannot get even a small piece of the cake because industry nga ra, if we cannot address raya nga ra daywang ka sectors nga mga challenges namon ito sa Aklan. Ay andat abing nga focus for me sa mga conferences nga ra na may kat mga establisado tabo ya ng mga locations
0: sa Cebu, Iloilo, Cebu.
3: Oh, Cebu. Rojas is very lucky dahil may private investor dito sa Public Panay.
0: Oo.
3: Nga willing anang mag-invest privately, no? Mag-set up it mga buildings, agya moderno at adering ang development ng Public Panay, una pa yagi ro mga linya underground tangani. So anyway, iisip ko lang, I had to bring this up to the higher level. And, since I'm working with the office of Senator Ligarda, hagin hambal ko imaw, parehas gid makon do problema itaklan ay kantike. And we need to do it together with your imprimatur as senator para pamatian kita ina sa ibabaw. Hi, true enough, ay hamba na na I'm on board. So, ginbuligan na ako to set it up. Ag, ininbita tanan do mga top-level management. Magaling sa DOE, DICT, NGCP, NEA, NPC, tanan gidro mga private sector telcos, no? Telecommunication companies, Smart, PLDT, Globe, Converge, Dito, Starlink, they were all there represented. In fact, bukod na top level manager, pati panandaan ng mga regional directors ay una man. I was expecting mga 30 and invitado, ginabi namin yung mga key executives, ay mga more than 16 ang nag-abot. And of course, this is with the approval of our governor. I'm very enthusiastic today, Maupo, when I brought this up to his attention. And this is not the only way. In the beginning, we were thinking, iyat na natin ubrahan sa Aklan. Medyo summit ba ya? During the Aklan Day celebration, but then again, nagkaroon tayo ng fuel crisis. So, hindi man ka biyahir mga, especially government entities, no? Limitado rin ang biyahe. So, yun yan, ito lang sa Senado, and I'm so happy and very grateful nga gin host ni Senator Loren, ino tanong Senador Justice Dondito
0: ito okay.
3: Na pagkaon ang ginbuligan gin itbilog nga staff ito ana nga opisina.
0: So ano rin expecta na ton ma'am after ko hay level meeting ara?
3: Ito ka to hay gin ko tana gin papresental do naton do akel ko. May preparation mata kami iya sa Aklan ka, may focus meeting kami with the power sector with the connectivity sector. So tanan ng mga telcos nga nag-operate iya sa Aklan, gin patawag naton agin himay-himay gid ra na mga problema. It even included na mga problema sa may mga ginaagyan kuno sunda nga mga LTE nga mga lugar nga medyo kalisdan sanda it mga mga aton man yung mga amigo sa sa gobyerno nga wa siguro ka apresyar nga dahil taro sa dahil investor taro sa nagabulig sa dat katron no at siya na nag pangayo it ng pabor dapat ay we should welcome them with open arms.
0: Correct.
3: Hindi natin sa napagpalit
0: makalisdan.
3: Oo, hindi natin pagpangayuan it mga kunado nga wa sa lugar.
0: Yeah. Sa bilo kami problema red tape eh.
3: Oo. Ano kaya yung red tape? Basi ko may una pang iba. Yan eh, si Senator Loren at si Congressman Joven at si Governor Joven nagambay kung una kanyang napakalison. Ina sa Aklan eh, at tulang ka mo sa among opisina ay muligan ta ka mo.
0: Ay, oh, then may aton nga kuhan, may aton nga is of doing business eh. Di ba, Ma'am Billy?
3: Exactly. Dapat ay higugtan na nandun itatun ng mga
0: local government mga, unit
3: o government units pati up to the barangay ay nadabi nga ginbring at ito ay kung may permitin kami sa munisipyo ay hindi kami pag dire-diretso na sa mga barangay dapat ay mga barangay nga mga maintok malang nga permit nga kinahan sa barangay doon yang hindi yun itdugangan pati ba
0: akong ano-ano pa. Abo panggina pangayo. Lindo sabi ay, sa problema.
3: Oo. Ay, di nga, di katuhani na mo na-discover agad, kibot ba nga ni ako. Yung mga telco, gali nga ako, mag-cover nga, mag-set up sa nariya, kabaw, gali ang investment.
0: Mm.
3: Like, for example, ang Converge, no? Out of 17 towns, sa 9 towns po yung sunda, and they've already invested 450 million.
0: Nako.
3: Sa mga linya yan ay dapat ay nagugtan niya itong mga pupuyo na kinahangyan natin basanda ay daya ay gapikta sa atong edukasyon kung pinuun at mga unga kinahangyan do connectivity.
0: Correct.
3: Oo, sa atong niya mga yakangay kita
0: ay matanangin nangin kaparte at mabaho nga porsyento at akanon na nga mabaho nga porsyento at akanon naging kaparte at pagpakabuhi makondo nga internet connectivity, digital connectivity.
3: Alwani, ginahambaga rin natin ang buko niya tarot. Ini nga ginatawag natin essential services plus kutubi or plus ko ano, kundi dayawit ang main drivers o ekonomiya. Kung wala sa daya sa aton, stagnant kita iya.
0: Agpacho at pagpakabuhi it mga Pilipino ra makaroon.
3: Oo, hindi natin buhi kita o telepono ay makaroon. Siguro maduga ka pinapunta sa adlaw.
0: Maduga makaroon do, maduga makaroon do Facebook. Ay nako, galburoto tarahin do akanon.
3: Oo, tama siya yun. So anyway, do yun mo ginhimay-himay ito. Very, ano ba, revealing. Pero sabi man na sa power, no? Hay gina-presentar ni Attorney Hepty, atong general manager sa Kelco, yung mga challenges iya. Nara atin yung mga linyada iya, distribution lines, ay medyo aning old yun. Pas mga sa amon sa water district nga yung mga linyada tubig na yan yung bayluhan. So unti-unti, ginabayluhan doon. It can be fast track. But of course, the rehabilitation of infra is also dependent on the available funds. Ay, may nga, paano man na ninyo, pila na na rin yung kinahangyan naman ni Senator para ma-rehabilitate nyo yung mga lives nga rin niya una sa Aklan. Ay, mga 500 million. Ay, siin man na natin duod doon. Ay, normally man na karun, i-apply ka sa Rinero nga katneng nga charges nga sa atin man nga electric bill na ginagamit para sa CAPEX. Para mag-invest man sa infrastructure. Hay, may nga, i-apply ka galikan sa ERC. Aganda ko ng application ka na 5 years so tayo sa baka wag ako na-approve.
0: Okay.
3: So, doon niya, one, ano nga, dapat sa ERC, fast track, ano nga, matimang dagon, medyo bukon, it acceptable. Ang tapos ay, hey, paano man nakaroon ko niya sa NEA? Ay, ambay ko NEA, ay, pwede man mana, pero hindi man mana tanan matao siguro in one go. Ag, may utang karon at 6% loan. Hay, kung utang mana, ay, siyempre mana, bayran man mana ron it na yung konsumidor. Ay, wao niya ni mana kita ni ilang ay burden para konsumidor. Ano ra ang mahimo, mana, ay, ito mana, basi mana kung pwede ni mong i- proponer sa GAA. Agtapos ay i-download sa NEA. Agtapos ay pwedeng may mga paagi nga i-subsidy lang bukod ni loan.
0: Okay.
3: Mga makaroon ba ya? Nga gin-istudyuhan, naguna man amin DOA, ay nga nakaka-advise man doon DOA kung ano mga na nga paagi nga ma masulbar do problema nga ita iya sa distribution within Aklan and Antique. Di siya iman sa Anteco, doon man ang dang problema. So, kung siyempre ko ito nga sa atoon yung dosinador, may mo matay mo ron siguro kung ano mo rito nga muligan ito kung nga budget, low-grade budget. And iyaw man sa generation. Ginhimay-himay yung mando generation. Hamat makarama na since January man na hayro brownout or disruption iya sa Aklan. Since January, more than 300 times. Ag, ano ro cause it disruption? Hay iya man na sa percentage ay ako man na nato ni generation do cause. Hindi nga mabahol. But mas bigger yung man na distribution. Ayan eh, ay, outage abi nga rin ato nga mga generation plant nila ay mga may problema sa maintenance o basic control the maintenance o ano ay ginabus-bus na nagkataon nga lately ay pilat ang generation plant nila nagkabay-sabay.
0: That's why nga almost aman na kita nga naka-yellow alert makaroon.
3: Oo. Tapos ay the worst scenario ay rotation, diba?
0: Manual load manual load dropping rin kita.
3: Exactly. Hay ano man na solution karon. Hay may pila ro kakulangan para maging independent kita eh. Ito kita dahil nagdangop sa mga sources na galing pa sa Mindanao o Cebu ag din nga kamamahay mga sa spot market.
0: Et
3: cetera, no? Hay, may nga ro shortfall man iya sa panay 87 megawatts. Hay, di malanggali man na no, shortfall. Ay, ano man na, kinala man na mag-usit investor para sa 87 megawatts nga ron. Ang kinangan man na, may kong theory, may una pagin niya reserve. Ag, si Attorney Hefe, kung datukong tama na nga ito nga istoryahan man sa one of the conferences niya, dapat do panay, particularly Aklan, dahil we're at the end of the grid, ay may atot pa kung tama na nga isang source pa mo yan, iya sa piyak, iya manabi sa end of the grid. At may una man nga ginaobra man nga rin niya, parang corridor, highway, Mindoro, Manila Mindoro sa Aberia Saturn. So kung may nga may problema kita rin ka sa Mindanao, Iloilo, ay iyan lang kita sa makabuhol sa piha.
0: Sa Luzon.
3: Ay, okay. Ambar ko DOE, ay ano man na karoon niya, target ay 2042 pat.
0: Ay, sus, mali ko gusip.
3: Ay, kamay buhay ka sa ano man may mo, karoon niya, doon magpasra ko dahil resolusyon. Ay, ano nga, doon na, doon na, kinuwan din natin nga, Boracay is very much affected, no? With this power problem. May magbahol contribution ni natin niya turismo. In the same token, naman sa Antique ron, ay nag-gear up ang Sanda for Tourism, abomandad ng assets. Ay, doon yung mga nagtuhaw, brang, what a brang usually na i-istoryahan openly.
0: Mm-hmm.
3: Ang yung mga solusyon gali ay,
0: Una man lang.
3: Ayan ba yan, inanda sa Senado. This is the first time ko nun natabo sa Senado nga nakapamiting at makara, and we are able to gather the top level management in one room to discuss openly together with the affected areas abiron. I see Cedric, Mr. Cedric Sasson of Telco, because member mo ko ato niya ng ICT Council, in fact, one of the officers. I can request ko gini mo nga, ikaw ma ko na nakaintindi ko industriya nga rait, digital connectivity sa ato, na ikaw pwede rito mag-presentar objectively, not with interest ng iyong kumpanya, objectively for everyone.
0: Okay.
3: Hay ka namin ito, anong presentation ni Cedric, the point niya, gindayaw gid ni Senator, anong ginpangayo or kopya.
0: Mm-hmm.
3: Niya gin, isa-isa ginana, kung siin do mga problema, ano rin solusyon.
0: Actually, kan o pataro akla nakapasa it ordinansa? Kung nabagsaka si SPJT Hadarong, author it ordinansa, about ba sa BPO, Business Process Outsourcing, nga pag intran at aklan kontra, unfortunately, sa mga huwag yan po mo kausad mambili.
3: Oo, actually, naturo, na-initiative ba namon sa ICT sa, Council.
0: Okay.
3: Atun nga gina-pattern doon sa Palawan.
0: Mm-mm.
3: Dahil do Palawan ay nag-ubrat ordinansa nga, first mover incentive ordinance.
0: Okay.
3: Meaning, nga kung isa kang ka-BPO nga mabahol, at gusto ka mag-locate iya sa Kalibo, ay Kalibo nagpasat ordinansa, hay, nga open kami, nga acceptahon ka on the condition that you can produce within 2 years, 2,000 jobs. Hay, nga, hindi kami mag-intertinal it-iba nga investor para ma-assure doon niya rong ka-invest it talento nga hindi sanda maduaan.
0: Okay.
3: Makaroon ay gayagawan abi it mga talent
0: nga
3: ng mga BPOs.
0: Mm.
3: Yan yung mga BPOs, kung gusto nga sa daga-locate sa isang ka lugar, ay they want assurance also from the location sa LGU nga hindi sanda maubusan talento.
0: Mm.
3: Ay sa Palawan, ay may una pagitanan ng Kulatilya nga, na nga dapat ay palawin nyo at imong buon. Oo, until mapuno mo ro yung 2,000.
0: Okay.
3: Oo, at kung wakat makita palawin yun, that's the time nga you can get from ano. But 1 year po yan, ay puno under 2,000 jobs. Ay buo niya na makayal yung palawin yun. So, the LGU of Puerto Princesa open dito ready to nan palawin yun.
0: Okay.
3: Ang mabahod as in dahil tumakaroon, one of the biggest, I'm talking about Saitel, no? One of the biggest BPOs doon do. Ay, di pattern natin karon. The biggest problem nga ni natin, ay doon nga ni, ay, the connectivity is also dependent on power. See? Hindi man pwede rin mga telcos niya lang, abo-abo man anda nga mga challenges kung it's stable the power.
0: Sustainable aga dependable power, abi, number one nga kinahanglan sa BPO eh.
3: Oo. Ang kun na, and may mga suggestion niya ni nga, pwede man niya, multi-providers. Ay kung multi-providers man ay mahal man.
0: Mm.
3: Meaning to say, may connection ka sa Converse, may connection ka sa Smart, may connection ka sa Starlink.
0: Mm.
3: Ay hindi man pwede. Nga, I mean, yun, the small businesses cannot afford that.
0: Okay.
3: Ang gero, isa po yun nga, bukod niyang kita sa negosyo, atong underserved areas, atong niya mga far-flung barangays, atong mga eskwelahan ito ay may nga may mga programa man abiro ro bet-ed niya ra nga gina ning tawaan man sa mga gadgets dito na alin man na mm. gadgets ko mag signal diba ya
0: number one doon.
3: Oh, abor ako nga atunan yung mga eskwelahan niya mo. Ginatapot-tapot ito yung mga computers. Ay, wala man yan. Need signal. Waro wifi.
0: Libre. Libre man ko tayo mong wifi. O problema, ay wala man yan ito internet.
3: Ay, yan eh. Una, manami ay ito man yung DICT. Ang si Senator nga lahay, hindi niya, manami, sabi mo yung mag-eskwela. Ano man na DICT, sila rin mo habutan mo sa ano sa ticket sa Atlan ay kaya ko mga numero mga 300 plus connected abi mga eskwelahan ako mga ano no mga public areas
0: mga barangay ay, mga barangay hall Santika abi mga barangay na dito may free wifi no problema wa man ita connection
3: amoy ani na na wi kan mitun man na lo sa pamatiit numero pero data nan man ang ganda ay tenga make sure man ang ganda dun tanan ay wala abiron niya i-update niya pero ni ako ani man ang dolar man ako pagduwa din man ako Starlink karon ay personal ta man ang kwarta ini bakay na ako naging set up ko sa mga eskwela no na ay makaron man ay kinanya bayaran ni lo subscription ako niyan yan ay manalo unit ay hindi man manakanugon man manalon ay wala ibang baga ay may humor man baga discussion oh.
0: Hopefully nga may manaming agtunan do high level nga nga meeting sa Senado with Senadora Ligarda aga nakahistorya na ba ka mo ro council ba Ma'am Bina nakahistorya gon kay Mr. Ong ita Pueblo de Panay ana man bereng sa Puok nga rad. Yan ba sa aeroplano man ay mga BPO site man, Puok na na?
3: Actually, yan ang story of Kana. Kat nag-attend kami ito at Victor Conference ito sa Roa City, no? Mm. Kat Visayas ICT Council
0: okay.
3: Conference that's every year. Ay, mag-gidabero sa battery ito sa mga personalities, gidabero that can help the industry. Hay may commitment ko na imo sa CAPI, sa ICT Council, Agua City ICT Council. Dayot abi ng council ito, Agua City at CAPI.
0: Ah, CAPI. Okay.
3: Nga unahon na anay ito sa Pueblo de Panay ang naka linyada ko na anong ka buildings. Imot abi ka no nagapobra.
0: Okay.
3: Ag ning in 2 years ko no hay ning i-set up na ro 6 buildings nga ron. And then man, I can go to Aklan. Pwede ma ako, maski sa ka-building lang.
0: Oo. Makaumpisa lang?
3: The industry.
0: Makaumpisa lang, anay?
3: Sa bato lang man ito. Oo, may ugta ka man ma ako nito. Ay, tanawon ko man na, tapos ko anay man na a few nga yung promesa ko iya. Ay, doon niya, anay nga, ato niya man ikong ko kailaan doon, kabay pa. Nga, anay man kita tawaan iya, anay, ano, total, ay, no, ugta, ay, anay ron.
0: Kalugol man, anay nga property iya.
3: Oo. Ay, doon abi, hina, sa buhay man na akon karun nga, yung pressure ba yung giningan niyo, ko ato niya mga business, mga big, businessman iya sa Aklan.
0: Okay.
3: Nga, you have to invest in the infra. Dahil mga BPOs nga, saan nagtayo, it's sarili na ng building, they rent. But long term, sanda ron. Ag may standard sanda sa building. Ay, hindi at ano, pwede rin mga existing nga ron, as is where is nga nang rentahan. It has to be, it has to meet the standard.
0: May design eh. May design tayo mo eh.
3: Ay, medyo conservative man abira ato niya mga negosyante iya. Ay, ando ba ako ginasabat niya. Dayaan ay man ang negosyo niya bago kami mag-invest.
0: Tama agad si Kwan, Mama Mambilia. May ni Judge Giovanni Marin, kapamati mo karon. Anang hambay? Just another challenge sa BPO industry sa Aklan. Aside from connectivity, is cost of rental space. Mataas ang rental ng space dito compared to Iloilo and Capiz.
3: Oh, hay nga, ay doon nga may nga, ikatling daya man naman doon mga mayors ito sa Juan, ito sa Iloilo, nag-benchmarking kay Ibahan, si Gong Gidyan ikatol nag-lead, no? Para ipakita mo sa mga mayors natin, how important, daya nga lang, ICT industry. Ag what it did to Iloilo, ito gid nag-briefing gid ka mo na si Mayor Trenias, sana si Jerry Trenias. Ag ano nga yung istorya nga, katabo man na sa Aklan nga nag-hesitate ng mga locals nga mag-invest sa proper building nga maka-accommodar at BPO, kay mo man mana natabuye si Iloilo ron. At bayad yung mana ay paglipat ko airport ay na-open up tari Lilo ay nag-agad ko tari yung mga big developers.
0: Okay.
3: Ay makaroon mana kat mga lokal mana negosyante sa naman na makaroon bagay makas nga makabuhungan sa dayet negosyo nga ron ay makaroon na mana sa na-realize nanda nga una tagali negosyo nga ron. Kaya nga ni mana basi mana you're going through that phase man nila sa Aklan. Ay hopefully ay ma-realize mga atong mga negosyante iya nga sa mga makaray ito nga klaro man do trajectory ko ray nga lang industriya eh. Iya lang to stay for a while, we have the talents. In fact, atong mga talents sa akin nga pinabayaan
0: na ito sa Iloilo. Sa Iloilo, kababo nga.
3: Iloilo, Bacolod, Roa City. Ay, mapakita riyan. It may nga liyahan kanda. So experience yung kasandara nga ni kung umabutit ang investor ka ton mauli yung kasandara riya ay dahil mas barato kung iya sundat sa sarili ng dang probinsya mag
0: employee
3: ay doon doon ay kung maman makon it ya interest abiri yung local gid niya mag invest gid karon to start off the industry ay open kita sa taga ibang banwa. Yung atong kuntang natawa priority gitbo yung aklanon nga kita gitong makaumpisa mata ay ugaling ko na adaman pasunda or they're not so confident ay may nga i-open up natin doon and then aggressively campaign for outside investors to invest in Aklan.
0: Pero dapat ay malampasan natin doon yung mga challenges nga ra. Mambili.
3: Oh, hay dili kita niya ni ay bago ro meeting. Hay gin basa na ko, gitawa na ko it oras to read the purpose and the objectives of the meeting in simple terms. Una ron yun, padaya ko nga ni Kimo.
0: Yes, ma'am.
3: Para target specific mo kita. Namukon yan istorya.
0: Tama.
3: Istorya.
0: Tama.
3: Kinaangan ay may resulta.
0: May time frame. May time frame kita. May target.
3: Oo. But knowing Senator Loren, aron ka katuwag kung ina na ma-realize lang
0: ang
3: target. Oo. Ag mas makulit pa rin kaysa kakon. Kung na gatayaw ka kami ka na nanon na tabo, report ka rin niya. Doon nga, tanan doon umpisaan dito ang mga commitments. Pasko dito stayed even after nakaguwa yung si Senator Loren. Because she requested me to continue presiding. Medyo, ano man ako rito, medyo sinadura man.
0: Okay.
3: They stayed because they want to know the roadmap of Aklan. Anong gitama na short-term and long-term plan in Aklan? Because mukot hanga yung investment.
0: Correct.
3: Gali nga ron. Ay, kalahati pa nga ni gali ko Aklan na 450 million. Ano, gali out po yan kung mga linya.
0: Linya pa na ron.
3: O, linya po yan doon. Ay, remarketing pa. O, ibaga. Ay, na yung nga, in nag-ubrat na kami nga rait ng video ag yung pundahan dito ni Gob ay doon na itong gamiton sa mga promotions ba natin.
0: Okay.
3: Nga very specific atin nga target ba ya. Bukod niya tayo ba it's simple promotion niya. Ginambay natin di karakitan, di kala. Ang pati nga nila atin niya sa health, no? Kasi ka nga together with DOH and other partners say nag-obra kita it na yung health exchange nga lang sistema.
0: Okay.
3: Nga, pati rato niya at ka-partner man karoon ng DICT, sige-sige makaroon niya na biniting at trainings. Ato niya tanga mga kanya lang, mga ano nga isubukin niya lang, gatuyan ng atong mga health workers.
0: Mga barangay health workers?
3: Oo, barangay health workers, nutrition scholars, tananunda atong mga RHU. Hi, they will all be connected eventually. So, tananda ato niya mga pasyente, ato niya mga pag-monitor ko, anang health, kuhan ka ato niya mga

0: mga data nga ron. Ay, kung naplano ka, ay, imo plano dapat, ay, kuha, di ba? Supported itama nga data. Kung hindi, ay palpaking plano ron.
1: Asa sa plano lang kita, Rayon.
0: Oo, ay, doon ay iniinobra makaroon. Ay, raan na karoon niya, raan na karoon key. Ay, rin niya may connectivity and power.
1: Power, oo. Hopefully, ma-address. Ma-address na yung concern nga ra.
0: Ano?
1: Dapat ma-address anay na tondong connectivity agrong sustainable power kita ron.
0: Oo. Ay, nangyay ako dapat nanaw no, sa mga nagtuhaw rito nga mga problema. Very, ano man, very specific man, na-id-id man si Atty. Hepti sa anong itong report eh. Ay, may, una man lang yung solusyon eh. Depende man lang sa atin yung paglakan dito sa babaw at sa paghagambal ron, itanan. Yan, pagtapos ay inimulong ka ako ni Senator nga, mana siguro karal next meeting natin, involved na lang natin di ibang probinsya, agud island-wide ro atun niya solution.
1: Panay-wide.
0: Oo. Hay, di niya ni Makon, may kabo, pilaw na Makon beses ako ng hininyo karon niya. Mag-conference, sabi nga, na ginahambay niya, walang iwanan ang Region 6.
1: Pero napag-iwanan tayo. Sila,
0: hay,
1: nauna na.
0: Kung walang iwanan, kung naman ay panelist tabi ako, ay, kung wala naman akong iwanan, ay, huwag niyo naman gaming hayaan sa area na kami lang ang nagsisigaw na ayusin naman natin ang power connectivity sa Aklan na nandiki. Oh. Ay, inatama ako sa inyong lugar, ay okay yung takam mo. Ay nga ni, it's not so much your concern. But if you want a solid Region 6, dapat, ay, muligyan man ninyo kami.
1: Okay.
0: Ay, siguro, ay, because we took the initiative, ay, basically, mamati ng sanda, and they will unify with us.
1: Okay, kabay pa. Ma'am Bili, thank you, Ma'am Bili, sa oras, sa tiyempo, thank you sa pag-explicar.
0: Oo, sayamat man, kabay pa nga, may madayad man lang na balita sa ating probinsya, ha? Ay, ilang adlaw kita nga lang na buong balita.
1: Politika.
0: Puro politika. Politika nga, nakaka-confuse. Nagasala-sala yun na kaya anon kung ano rin minatuon.
1: Kung anong kakatabo?
0: Kung ano rin minatuon. Well, anyway, sayamat kid, Jujuta, you're very aggressive and I really appreciate your program.
1: Thank you, kid, ma'am. Sagamat. Former Congresswoman, aga Vice Governor, Gabrielle Bili, kani su Kimporong, imamakarundong Executive Director, Ita Aklan, ICT. Aga sabi ko man sa mga consultants or ano ba makon chief of staff o consultants sa ni Senadora Loren Ligarda lo sabi sa nakarahalin bata ka to.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Todo,
1: o galing agang nagid eh.
2: Todo.
1: Ang wala natin matalakay hinaga ng galing ang taga IIEE hinaga ko lang balikan si Engineer Mationg galing. Good morning kaya Mr. Hilito, Maming Greg una sa Boracay. Ay lulokong ta kanong manok si Abram Aswalog sa manok-manok bukod at si Kapitan de los Santos. Pero nakabati ko ako about Kapitan de los Santos. Narinig ko talaga ng dalawang tenga ko last Friday. Ag about Kapitan Hector Kasidsid. Narinig ko talaga. Rinig ko. Madam May Villarroel, good morning, kid. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always, manit nyo buswang. Toto Berlin, sa Pirozzo, aga Villarroel Compound, una sa Libtong Estancia. Happy birthday, kid, nung Loreto, Loret Barrios. Sino ba roga birthday? Matsa ikaw taga birthday, imungagan na gagawaya kakon eh. Oh, happy birthday kid nung Loreto kung ikaw ka birthday. Kung sinang Susan, happy birthday man. Good morning kid yung daywa na sa Puis nung Loreto. Aglang Susan Barrios. Happy birthday lang, happy birthday. Enjoy your birthday. Update development.

0: kaliwa ko mga insidente-aksidente kaya nagkinatabo sa atun nga probinsya sa nagtaliwan nga 24 oras, bantayan si Banamon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer, Dingdong Rubiso at John Albert de la Cruz. Makaron, katodong Lilia de la Cruz na rokon nga ka-partner sa technical side. Nga nagpiesta sa bye-bye, no invite. Sana may bit-bit ka naman kahit papaano. Sangagan kong binugwa Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nagaiwanan na kinyo temporaryo. It mahidayton. Mahilwayon. Mainit nga gahon ni Lunes. Hunyo-hono na kita. Trabaho lang. Walang personalan. Banwang nagabamati mangin. Hirway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Masaway sa natunan. Radyo Mayo Esmagna. Radyo Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Magabuti ka. Sorihan daw sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabakterya mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, Ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Kamo na sir boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo yung immune system. Dapat may backup gid inyo yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, sir boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gili masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
5: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay saton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag saton sang immediate energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka. Dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones, kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, magabut ka.
4: Okay, so makatuloy ito sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas siya happy hormones. No?
4: Correct.
5: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, Amo maning kapatulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo maning kapatulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaulaunod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So, sa aton nga mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina, piki na, no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So, sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom!

0: Live amidst nature, with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan.

0: Live amidst nature, with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yun?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problema.

0: yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo.
1: Rancho Todo.
0: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bakterya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa akong gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong... Ano pa? Manong...
12: Gati. Manong Tong.
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama, Martin.
12: hindi ka naka-guest, to?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa, lari ba lang, oh? Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? Mm. No? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon? Bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm. Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
11: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka provide sang tensile strength, hindi naman sa elastin ka provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gisigi na sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang, ha? Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa, oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
12: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako, no, correct ni Sir JP, no, ang collagen sa una damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balay, kaya pa nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag
11: Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotis nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: mas dasig mag-ayo
11: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang balin Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Ati, amuna na pari Richard, thank you sa...
11: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
9: Oh.
11: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
11: No? So ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts,
11: no? Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man,
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an bunyi eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akon kape DTX coffee mix. Amo ni permigi na pangapi ko Sir Kevin kay nga. Mm-hmm. Ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba.
12: Mm-hmm.
9: Ang akon niya DTX coffee mix nami.
12: Swabi.
9: Pero kung to may ulo kwan ka, may ulo acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo nga mas nami pag iya kon may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX coffee mix may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget Sir Boy,
12: mag DTX premium coffee, no? Ang DTX premium coffee, aparehas manin sila sang DTX coffee mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive
13: old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa tunya chano. I mean gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
13: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sang muscle mo.
13: So, sakto lang ini, kampiyon ang
9: aromatherapy. Kasudo kasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
14: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
13: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
13: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
13: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Cagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Cagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause nga pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
13: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namikid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madamog inyo, salamat sa inyo, padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa Ikayong Lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo selula permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
13: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka, kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
14: Impormasyon sa Ikaayong Lawas, programa nga pun
15: ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: Oras mga katodo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 1 na po tayo sa buwan ng Hunyo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Nervar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lugal, Congressman Jojo Ang tinawag na mistulang. May depresyon eh. Dating Congressman Carlito Marquez. Kong Ang hinamon si Marquez na sabay magpa-psychiatrist.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para man sa kaugnay balitang lokal, Boracay Bridge may kondisyon bago may sulong ayon kay Congressman Jojo Ang.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At isang babae sinaksaka ng kasamang lalaki sa loob ng pension house sa bayan ng Numancia.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag headline balitang lokal, laborer arestado matapos makuha ng barila, suspect isinumbong ng residente.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, libreng school supplies ipamimigay ng Iloilo City Government sa 74,000 na mag-aaral sa lungsod ng Iloilo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag headline balitang regional, mahigit 65,000 drivers sa Western Visayas nakatanggap ng 5,000 cash relief assistance.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo sa headline balitang National, Senator Lacson tinawag na trabahong tamada ang umanong plano ng NBI na ipasa pena ang asawa ni Senator Bato.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, Senator Gatchalian umapila ng mas mahigpit na kampanya laban sa sunog sa mga LGU.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Samantala, libreng board at bar exams para sa mahihirap, itinutulak ni Senator Tulfo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, PNP nakahanda sa seguridad sa pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo sa headline balitang international, pagsabog ng Northern Myanmar, duse-duse ng nasawi mga bata kasama sa biktima.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, dagdag headline balitang international, 5 patay sa karambola ng sasakyan sa Virginia, 2 bata kasama sa nasawi.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Wave Raa kinilala bilang kampiyon sa Para Games sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Jay Cuenca at Rabia Mateo kinumpirma ang relasyon matapos ang social media connection.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, mga presyo ng gasolina posibleng bumaba ng hanggang 10 pesos per liter ngayong Linggo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, DOH at South Korea magtutulungan para palakasin ang universal health care sa bansa.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Alas 11.38 na at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Inawag ni dating Aklan First District Representative Carlito Lito Marquez na mistulang nakararanas ng depresyon si Oswag Ilonggo Partilis Representative James Jojo Ang. Bagay na sinagot naman ng kongresista sa pamamagitan ng paghamon na sabay silang magpakonsulta sa psychiatrist nag-ugat ang pahayag ng dating kongresista matapos ang mga ulat na umano'y sumama ang looban ni Ang matapos na hindi siya naimbitahan sa kamakailang turnover ceremony ng bagong silid aralan ng Calibo Elementary School at tanging si Aklan. First District Representative Jess Marquez lamang ang naimbitahan. Ayon naman kay Kong Jojo Ang, hindi umano nasunod ang tamang proseso sa turnover ng pasilidad at minadalian niya ang seremonya dahil plano sana itong itakda kasabay ng balik eskwela. Nilinaw naman ni Congressman Lito Marquez na wala siyang kaalaman sa naturang proyekto at saad niya inimbitahan lamang si Congressman Jess Marquez upang magbigay ng mensahe sa programa. Nabatid na isa si Ang sa

0: kaugnay sa Boracay Island at mainland Malaya. Ayon kay Ang, bagamat hindi niya tinuturing na masamang proyekto ang Boracay Bridge, dapat manaig ang kapakanan ng mamamayan at kalikasan sa anumang desisyon kaugnay nito. Binigyan din niya ang nakungtutol ang mga residente at stakeholders sa proyekto ay dapat manaig ang tinig ng mamamayan. Aniya, mahalagang pakinggan at igalang ang sentimento ng komunidad dahil sila ang direktang maaapektuhan na naturang development. Kasabay nito, sinabi rin ni Ang na hindi dapat may sakatuparan ng proyekto kung magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kalikasan.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, sinaksak ang isang babae ng kanyang kasamang lalaki sa loob ng isang pension house sa barangay Laginbanua East sa bayan ng Numancia Linggo ng hapon. Ang biktima ay 25 anyos na residente ng barangay Navitas, Numancia. Abang ang suspect ay kinilala na si alias Rek at residente ng barangay Mobo, Calibo. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nag-check-in umano ang dalawa sa isang pension house at habang nasa loob ng kwarto ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kanyang kanang balikat, kamay at kanang hita. Agad siyang isinugod ng mga responder ng Numancia MDR Arimo sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Samantala, nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga pulis para sa agarang pagdakip sa tumakas na sospek. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa sospek.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag detalye balitang lokal, arestado ang isang laborer matapos maulian ng baril at bala sa sitio Datag, Barangay Tigbawan, Manalag, umaga ng Linggo. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Preni Erodistan, 39 anyos at residente ng sitio Tilog, Barangay Calacabian, Libacaw, Aklan. Ayon sa ulat, bandang alas 10.42 ng umaga nang makatanggap ng impormasyon ng mga pulis mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang lalaki na umano'y may dalang maikling baril sa naturang lugar. Nagadrumusponde ang mga tauhan ng Madalag Municipal Police Station at nagsagawa ng verifikasyon. Isinagawang operasyon na recover sa suspect ang isang homemade shotgun at isang bala. Dahil dito ay naristo si Erodistan ng mga otoridad at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, arestado naman ang isang senior citizen matapos maaktuhang naglalaro ng iligal na sugal na tinatawag na Tong Its sa Barangay San Jose, Ibahay, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Jella, 65 years old at residente ng naturang barangay. Ayon sa ulat ng Ibahay Municipal Police Station, nagsagawa sila ng anti-illegal gambling nang maaktuhan umano ang suspect na nagsusugal. Samantala, nakatakas naman ang kanyang mga kasama at nagpulasan sa magkakaibang direksyon nang mapansin ang mga operatiba. Na-recover muna sa suspect ang isang deck ng baraha at hinila lang bet money na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,680 pesos. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9287 o illegal numbers games.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag detalye balitang lokal at timbog ang isang lalaki na kabilang sa most wanted person ng Daong Municipal Police Station matapos maresto sa bisa ng warrant of arrest sa Barangay Poblasyon Altabasa. Inilala ang suspect na si alias Vic, 55 anyos at residente ng Barangay Poblasyon Ilawud, Dao, Capiz. Naresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 14 sa Roa City, Cadiz. Kaakapis sa kaugnay ng apat na counts ng statutory rape sa ilalim ng Article 266A, Paragraph D ng Revised Penal Code. Wala namang irekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Dinala ang suspect sa Altabas Municipal Police Station at nakatakdang iharap sa korte.
1: Todo balita.
2: Aso sa 44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Mamimigay ng libreng school supplies ang Iloilo City Government para sa migit 74,000 na mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 12 bilang tulong sa mga magulang sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Bahagi ito ng programa ng lungsod sa Iloilo City o school initiative to share kids that uplift learners na layuning mapagaan ang gastusin ng mga pamilya.

0: sa pag-aaral ng mga estudyante. Nakatakdang ipamahagi ang mga school supplies sa unang linggo ngayong buwan ng Hunyo. Kabilang sa mga matatanggap na mga estudyante ang notebook, lapis, papel, ruler, pambura, crayola at iba pang gamit pang eskwela. Ayon kay Mayor Reza Trinias, ang pondo para sa programa ay nasa 8.5 million pesos na mula sa Special Education Fund na inaprobahan ng Iloilo City School Board.
1: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, umabot sa mahigit 65,000 na mga driver sa Western Visayas ang nakatanggap ng 5,000 cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Batay sa datos ng DSWD Field Office 6, umabot sa 329,915 million ang ipinamahaging ayuda para sa 65,983 na benepisyaryo sa rehiyon. Sa naturang bilang, 54,989 ang tricycle drivers, 6,381 ang jeepney drivers, at 4,613 ang mga kabilang sa Transportation Network Company at Transportation Network Vehicle Services. Pinayuan ng DSW Field Office 6 ang mga benepisyaryo na hindi makukuha ng ayuda at hintayin ang nakatakdang schedule ng special payout para sa kanilang pagkuha ng cash assistance. Ang pamamahagi ng nasabing ayuda ay bahagi ng direkta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchaliana na magbigay ng tulong sa sektor ng transportasyon sa apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Todo balita.
0: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
0: Inuligsa ni Senador Panfilo Lacson ang umano'y plano ng National Bureau of Investigation or NBI na ipasabena ang asawa ni Ronald De La Rosa bilang bahagi ng pagtuntun sa kinaroroonan ng senadora na iniugnay sa arrest warrant mula sa ICC. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na hindi profesional ang naturang hakbang at maituturing na trabahong tamada sa halip na gumamit ng mas epektibong intelligence operations upang mahanap ang senadora. Binigyang diin ng dating hepe ng Philippine National Police na hindi dapat ginagawang bahagi ng operasyon ang mga miyembro ng pamilya ng isang taong hinahanap ng mga otoridad, lalo na kung may iba namang paraan upang maisagawa ang pagtuntun. Ayon pa kay Lacson, ang pagdadawit sa asawa ni De La Rosa ay maaring magbigay ng impresyon na kulang ang kakayahan ng mga otoridad sa pangangalap ng impormasyon hinggil sa lokasyon ni dati o ni Senador Ronald Bato De La Rosa.
1: Todo National.
2: Samantala, nanawagan si Senador Sherwin Gatchaliana sa mga lokal na pamalaan na mapapaigtingin ang mga kampanya para sa fire prevention kasunod ng mga sunod-sunod na insidente na sunog sa bansa na lalong umanong pinalala ng matinding init ng panahon. Binigyan din ng senador ang pangangailangan ng mas striktong pagpapatupad ng safety standards sa mga komunidad, kabilang regular na inspeksyon sa mga istruktura at kabahayan upang maiwasan ang mga posibleng sanhi na sunog. Ngayon din ni Gatchaliana, dapat mas tutukan ng mga power distributors ang pagtukoy at pagpaalis ng mga illegal na koneksyon ng kuryente na jumper na isa sa mga tinitingnang sanhi ng sunog sa ibang lugar. Ang panawagan ay ginawa ng senador matapos ang kanyang pagbisita sa mga residenteng naapektuhan ng kamakailang malalawakang sunog sa Barangay Santa Ana sa Taguiga City.
1: Todo balita.
0: Sa iba pang balita ay sinusulong naman ni Senador Erwin Tulfo ang isang panukalang batas na magbibigay ng libreng board, bar at civil service examinations sa mga kwalipikadong mahihirap na Pilipino upang mapalawak ang kanilang oportunidad na makapasok sa mga professional na trabaho at mabawasan ang underemployment sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2035 o ang Free Professional Examinations Act, hindi na mapagbabayarin ng examination fees ang mga kwalipikadong indigent examinees na kukuha ng mga professional licensure examinations. Kabilang ang board examinations, civil service examinations at bar examinations. Ayon kay Tulfo, maraming Pilipino ang nakapagtatapos ng pag-aaral ngunit hindi agad nakakuha ng lisensya dahil sa kakulangan ng pondo para sa mga examination fees. Layunin ng panukala na alisin ang pinansyal na hadlang sa pagkuha ng mga kinakailangang pagsusulit upang mas maraming graduates ang magkaroon ng pagkakataong maging ganap na profesional sa kanilang mga napiling larangan.
1: Todo National.
2: Iba pang detalye balitang national, tiniyak ng Philippine National Police na handa ang kanilang buong puwersa para sa seguridad ng mag-aral, guro, magulang at mananalapit na pagbukas ng klase sa Hunyo 8 sa mga pampubliko at pribadong paralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief General, Police General Jose Melencio Nartates Jr., sapat ang kanilang mga tauhan upang matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga estudyante at matiyak ang maayos at ligtas na pagbabalik eskwela. Sa ilalim ng kanilang security plan, pinaigting ang police visibility sa mga paralan, terminals at mga pangunahing ruta upang maprotektahan ang publiko, lalo na ang mga kabataan laban sa mga anumang banta sa seguridad. Tinututukan din ng PNP sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, paralan at iba pang ahensya upang mapasiguro ang koordinadong pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad sa pagbukas ng klase.
1: Todo National.
0: Paso sa 51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
0: Maabot sa dosen-dosen ng katao ang nasawi matapos ang naganap na pagsabog sa ilagang bahagi ng Myanmar noong Linggo, batay sa mga paunang ulat mula sa mga rescuer at lokal na otoridad. Naganap ang insidente bandang alas 12 ng tanghali sa Namkama Township sa Shan State, kung saan agad na rumesponde ang mga emergency team sa gitna ng ulat ng maraming sugatan at nasawi. Ayon sa unang impormasyon mula sa isang first responder sa Namkam District, maaaring umabot sa 46 ang nasawi, kabilang ang mga bata, habang higit 70 naman ang nasugatan. Mahiwalay ding ulat mula sa isa pang rescuer na nagsasabing 59 katao ang kabuang bilang ng mga nasawi. Kaya patuloy pang biniberepeka ang eksaktong datos. Si walay na pahayag, sinabi ng National Liberation Army na ang pagsabog ay maring dulot ng accidental detonation ng mga naka-impact na pampasabog na ginagamit umano sa pagmimina at quarrying sa lugar. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente at makumpirma ang aktwal na bilang ng mga biktima.
1: Todo International.
2: Sa iba pang balitang international, 5 katawang nasawi matapos ang isang malagim na karambola ng ilang sasakyan sa Virginia. Ayon sa mga otoridad, batay sa ulat ng pulisya, nangyari ang aksidente sa Interstate 95 kung saan inararo umano ng isang pampasaherong bus ang ilang sasakyan sa una nito. Nasunog pa ang isang sasakyan matapos ang malakas na banggaan, kung saan 4 na biktima ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang isang 13 anyos na batang babae at 7 taong gulang na batang lalaki na pawang residente ng Greenfield, Massachusetts. Isa pang biktima ay isang 25 anyos na babae na mula naman sa Worcester, Massachusetts, na nasa loob naman ng kanyang SUV. Ayon sa mga otoridad, 44 na katao ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng iba't ibang sugat dahil sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga pulisya upang matukoy ang eksaktong sani ng karambola at kung ano ang naging ugat ng sunod-sunod na banggaan sa nasabing highway.
1: Todo International.
0: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Inilala bilang kampiyon sa Para Games sa ginanap na 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur ang Western Visayas Regional Athletic Association. Nakakuha ang Wivraan ng 21 kintong medalya, 25 pilaka at 15 tanso na nagbigay sa kanila ng pinakamataas na karangalan sa naturang kompetisyon. Tinanggap ni Cristito Eco ang tropeo at 200,000 pesos na premyo bilang pagkilala sa tagumpay ng Rion sa Para Games. Kabilang sa mga nangungunang medalista mula sa Rion sina Carl Hilario sa swimming at sina Princess Joy Lagamon, Luke Domniela Guelos, Kieta Izzy Mendoza, Laila Castor at Aizel Colleen Buenavides sa athletics. Ipinakita ng tagumpay ng Wivraa ang kusay, determinasyon at galing ng mga atletang Pilipino mula sa Western Visayas sa pambansang paligsahan.
1: Balitang sports.
2: Dako naman tayo sa showbiz news o balitang artista. Opisyal na ang kinumpirmado ng aktor na si Jake Cuenca ang kanyang relasyon kay Rabia Mateo na nagsimula umano sa simpleng interaction sa social media. Kahit kay Cuenca, una niyang napansin si Mateo at siya ang gumawa ng hakbang upang makipag-ugnayan dito. Mula sa palitan ng mensahe online, nauwi ito sa mas personal na pagkakilala hanggang sa tuluyang maging mas malalim ang kanilang ugnayan. Ibinahagi rin ng aktor na labis siyang humanga kay Mateo dahil sa talino, personalidad at dedikasyon nito sa kanyang mga ginagawa. Naging opisyal ang relasyon ng dalawa noong Mayo 18, kasunod ng isang paglabas na nauwi sa pagpunta nila sa Disneyland sa Hong Kong na naging espesyal sa sandali sa kanilang pag-isang dibdib ng damdamin.
1: Balitang showbiz.
0: At lipad naman tayo para sa detalye ng balitang negosyo. Inaasahang posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo ng hanggang 10 pesos kada litro ngayong Linggo matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa mga nakaraang araw ayon sa Department of Energy or DOE. Batay sa galaw ng presyo sa unang apat na trading days, maaaring bumaba ang gasolina sa hanggang 4 pesos kada litro, diesel ng hanggang 8 pesos kada litro at kerosene hanggang 10 pesos kada litro. Sinabi ni DOE Director Reno Abad na ang posibleng rollback ay dulot ng pagbabago sa pandaigdigang presyo ng langis na nakakaapekto o naaapektuhan ng pag-asa sa posibleng positibong resulta ng peace and negotiations sa pagitan ng United States at bansang Iran. Ang inaasahang bawas presyo ay kabaliktaran ng nakaraang Linggo kung saan tumaas ang presyo ng diesel ng humigit kumulang 1.90 pesos kada litro, gasolina na 1.95 pesos kada litro at kerosene na 1.45 pesos kada litro.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, pinapalakas ng Department of Health at ang South Korea ang kanilang kooperasyon upang higit na mamabuti ang universal health care sa Pilipinas. Kasunod ng World Health Assembly, nilagaan ng dalawang bansa ang isang Memorandum of Understanding o MOU na naglalayong palawakin ang pagtutulungan ng mga programa sa pampublikong kalusugan, health promotion sa pagpapaunlad ng healthcare workforce, mental health services, digital health at health financing at pharmaceutical development. Kabilang din sa mga prioridad ang pagpapalakas ng pananaliksik at lokal na paggawa ng bakuna sa bansa upang maging mas handa sa mga susunod na hamon sa kalusugan ng publiko. Malaki rin ang inaasahang papel ng South Korea sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa primary healthcare, kabilang ang ultra-portable X-ray systems na nakakatulong sa paghatid ng serbisyong medikal sa mga liblib na lugar.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo kay Bigan.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, runtanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na katariwan sa oras ita alas 2.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinatutuhan. Todo Aksyon.
2: Yeah! Uh-huh. Hey. Yes, good.

0: Yes, go. Todo action.
1: Todo action. Ada kita adlaw banwa ita kalibo mega tradlaw probinsya ta klan. Welcome sa to gapag pangalagad sa to gapag ililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Alas adlaw kita ita Lunes pitcha 1 banwa sa buwan ita Hunyo dagon 2021. Ada kita mga todo sa buwan ita Hunyo asray kren nga dagon. Sa to gapag ililiba mega pagayag ro programa ng Todo Action hasta ala una imedia magkaron kra nga hapon. Oi kamusta sa to nga mga todo sa to nga magigbangod sa to nga mga suki nga mga tagapagamati. Kaya monitor makaroon ka nagbaga panyan po sa itong nga pag-ililiba sa imbukada nga adlaw itry ka nga buwan itang Hunyo samtang nag-monitor no makaroon ka nagbaga panyan po sa itong nga pagpagalagan. Sa ito mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market, natama naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center, sa ito nga mga katodo, sa ito nga mga bulantero banwag nagkatutok na makaroon ka nga udro adlaw. Kamusta? Duaton nga adlaw ita Lunes sa atong mga negosyante nga nagapupahuay makaroon ka nga mga panyempo. Ang kapingit daw sa atong mga negosyante una sa bayang kong Kalibo Public Market at kama naman sa bayang kong Kalibo Shopping Center.
2: Alas 12 ng tanghali, oras na para makinig.
1: Sa ito man siyempre, banwa ang mga tricycle drivers, van, jeepney drivers. Sigurado padalin pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ka daganon. Itatong nga banwa itakalibo. So kama naman na bilog na probinsya kara itakan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals. No, yes, ato sa sentro ito banwa itakalibo. Ang mga karo karaga baga pang oraso nagapupaway na ito mga driver. Karong iba kara nagauwi labas makaroon karaga baga panyempo sa itong karaga paga iliba sa itong karaga paga pangalagad. Oh, sa pila ka mga karinderya, no? Yes, ito sa sentro ita banwa kara ita kalibo. Samtang ro iba, no? Nagawat-tugat kara ita pasahero, no? Samtang nagapila, ro adek ko mga tricycle, dato nga mga van, dumaga jeep. Oh, sa ito nga mga terminal, siya sa eastern, naga-western part, kung ato nga probinsya kara ita ken. Sa ito mga mga imago yung nagamonitor sa tagsa-tagsa ng daka mga panimagay. Samtang nagapailay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas. Adong iba, nagadigamo pa sa kusina kung anda kron nga mga panimagay. Sa mga wapa na kailabas ka mulang una bahala magpreparare tinyo nga pay nagahon magkaroon ka nga udto.
0: Yes,
1: at kami man makatodor magatod kinyo itapila ka mga balita. Agrag ka ginabu iya sa banwa itay kalibo aga bilog nga probinsya Katakan. Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Ang mga katodo aga magapartisipar sa ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon. Aga may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nga magkakomment sa ito nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page, yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Sa ito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabugusan ko ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga ilike, ishare. At ito nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Para mas mabu na to no nga mga katodor makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Yes, go.
1: Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no sa mga nagakanabo sa aton nga bugos nga probinsya. Paki-palo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Okay, automatic ro no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news nga gitatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo na ito notification no, para nga maging mas updated ka mo sa aton nga mga balita no nagakanabo sa bilog na ton nga probinsya kapinggid no sa aton nga mga akanon OFWs ang mga katodong rayo karoon nag-serve nga source the information aga para kahit papano banwa bisan magayo ay minko pamatsagan lang minko ilang man giya po no sa aton karaga probinsya aga pinggit na no, kung updated ka mo sa mga kanabo sa iya sa aton nga bugos nga probinsya ita Aklan.
3: Pagana sa pananghalila Todo Action.
1: Kaya paki-follow, paki-like, aga paki-share dito nga pagpangalagad sa rayo karaga Lunes nga edisyon ita aton nga palatuntunan. Sa kinaangdan, manging kaibahan sa rodega nga pagpangalagad si Katodo Reynaldo Banjola. Hasta kita launa imidya, mga ililiba sa itong pagpagayag no, para sa pagaton. Ita pila ka mga balita, impormasyon, mga nagkaganabo sa bugos na ito nga probinsya kara ita akyan. Nakapingid no, sa ito nga mga pulisa reports no, nga Iga Basyada. Na ita aton mga todo reporters no sa kabugsan katong pag-ililiba. Aron pila ka mga balita no magrespondian ita aton mga municipal police station. Follow up sa mga nagkaginabo karaga mga insidente sa bugos naton nga probinsya Katakan. Balita na karaga ka todo nga mga magagkuan nga insidente. In sige daro nya Iga Basyada sa kabugsan katong karaga pag-ililiba ni katodo nga Jasrel Nermar. Alin do no sa aton mga PNP station. Sa first Tagasikan district ita aton nga probinsya kra ita Aklan. Kama naman doon pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa ita Kalibo. Pila sa mga aktibidad daw nga gimpatigayon ni aton nga LGU Kalibo. Para man sa impormasyon ita aton nga mga katodo. Kapinggit daw sa mga kalibunhon nga nagapamati makarog ra nga hapon. Ya sa aton nga pagpangalagad Iga Basyada man doon sa aton nga pag-ililiba. Ani katodo nga Rolly Boy Herrera. Yabanwa sa itong pagpangalagad pila sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa pagkatataron sa itong pag-ililiba magkaroon ka nga hapon sa itong karaga pagwaragwan. Ang dahil ka magkatodo nga investigasyon ita aton nga naman siya PNP. May kanta na magkatodo sa natabo ka nga pagpamuno sa sangka 25 anos nga babayi. Nga kahapon unakaroon sa sangka pension house sa barangay o sa Banwa Karaita naman siya. Kung sa siin magkatodo ronde ka nga suspect nga gitaturo sangka 65 anos. Taga iya sa Banwa Karaita Kalibo no nga makaroon nga ni. Ay padayon para nga ginausoy ita aton nga mga otoridad. Nano karabanwa ro nagtransfer, nano gikaradong rason ang mga katodo sa ronde kra nga insidente. Kay base karabanwa sa initial nga mga information naging pabot ita aton nga mga otoridad. Ang ginapabot sa gabanwa hindi na kunta no magsugot. Ang mga padayon ronde kra nga relasyon ita ronde kra nga babayi sa ronde kra nga senior citizen. Ang mga katodo galing dato karabanwa ro nga ginsilaan itanda karon nga pagdiskusyon. Sa sambi kra nga insidente hashtag nabunan aron dai kraga biktima kay kuraton kraga tanawon mga katodo aron dai kraga picture itagin tabuan itong dai kraga insidente aga grabe karabanwa no aron dai kraga dugo kraga gapta mga katodo sa kraga kwarto aga gina idayunan itry kraga daywa kabaga imbolbado sa sambi kraga insidente mga katodo pero base kay ina banwa sa kay police lieutenant Elmer Sardon ita aton karang numan siya PNP initially banwa hindi magpasaka no itaga kaigo kaga panumbungon aron dai kaga biktima no nga 25 anyos ang taga Banwa man kra ita numan siya magkatodo pero natabo ron dai kaga insidente ta pagpamuno asang ka pension house una karon sa barangay Lagin Banwa East sa Banwa ita numan siya aron dai kaga magkatodo no nga pila ka mga impormasyon nga gimpabot ta ni Police Lieutenant Elmer Sardon aron OIC ita aton nga numan siya PNP atong sa sin ginapabot sa Banwa nga parehas man niya single ron dai kaga mga imbolbado pero santo abi mga katodo no sa pagpayag ita ro dai kaga babayi nga misko mingko gusto daw yung karabanwa no nga tapuson aron anda kron nga relasyon mao diyan nga may una na karang live-in partner ro dai kaga biktima aga tato kara mga katodo sa bilog sa magida pamantaw aga naging silan Banwa ham ang nagabot sa punto aga habunan ro dai kaga biktima mga kaabyanan yan sa to nga pag-ililiba sa to nga pagpangalagad dai kabati nato hinduna ron pagpahayag ni Lieutenant Elmer Sardon ita aton nga naman siya PNP may kanta ng Banwa sa gina-presenter naton nga balita makaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagad
3: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
1: samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon edisyon ita aton nga palatuntunan aron nga trabaho mga katodo sa Aklan Provincial Government mga katodo balik na sa normal di ba nagligan apat nga adlaw gidamang no kay rung adlaw karaga Viernes work from home no rung pila naton kabaga empleyado sama naman empleyada Banwa pero makaroon nga adlaw balik na sa normal mga katodo aron day karang trabaho ita aton nga mga empleyado asandi kara Banwa sa ginpapagawa nga memorandum order at 2026-071 ni Governor Joan Mera Flores. Standby Banwa sa itong pag-ililiba sa itong kagapagpangalagan. Samtang sa piyakabahin pagiging disiplinado aga profesional sa trabaho sa BRI kararong nangin marching order na ita aton nga bago karaga regional director ita PNP ang pinaagi Banwa sa kay Police Brigadier General Randolph Panyo aya sa aton nga Police Regional Office 6 kara Banwa runga anakron nga marching order sa aton ka makapulisan aga dapat makatodo magapabiling disiplinado amangin na profesional sa trabaho programa ka todo sanding kira banwa sa pagpabutyag. Itaton nga bag-o karga regional director ita Police Regional Office 6 at pinaagi kira banwa sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo mga katodo. Ang imawaran nagtalos na mga katodo sa kay Police Brigadier General Josepino Ligan nga nagserbi man nga regional director ita aton nga probinsya o aton karang region 6 kagakip kita iya banwa sa aton nga probinsya ita akin. Samtang sa piyakabangin mga katodo, rande karang na-report nung mangingisda nga nangin missing banwa sa may area kara ita banwa kara tatangalan ko nagtariwan karo nga adlaw na tigayon na kara banwa nga makitaan no, sa area kara ita Capiz aday kara banwa rong update no, sa nasambit kara nga report no, mga katodo, partikular sa pila kabaga miyembro ita pamilya una sa banwa ita tangalan. Nagdaro dekra mga katodo ang pila ka mga operation nga gimpatagayon ni Tatol kag mga kapulisan. Ang kampanya kontra illegal karaga droga, ang kampanya kontra illegal gambling na sa bugos nato nga probinsya Katakan nga nagligal karaga weekend. Ang mga katodo nangin madata aron pila ka mga police operation na ita nagkanyain karaga mga municipal police station na sa bugos nato nga probinsya ita Aklan. Mayroon banwar ito nga pag-ililibas ito kag pagpangalagan. Tataro na ton pagataw at ligwa sa kabugusan kato nga pag-ililiba. Karoon ka nagahapon itadlaw nga Lunes sa Lunes nga edisyon ang ita programang Todo Action. Kaya po magkatodo sa nang kamong banwa nga makapartisipar no sa itong karaga pag-ililiba. Magpadagat inyo karaga baga mensahe, mag-comment kidyamang sa itong nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagkatawa at ligwa no sa kabugusan kato karaga pag-ililiba. Ano magkaroon karaga udradlaw sa itong nga palatuntunan. Kaya po na pakilike, aga pakishare dito nga pag-ililiba magkaroon karaga adlaw. At the same time pakipalo no ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para nga maging mas updated kamo no sa mga kanabo sa bugos naton nga probinsya. Mga imbukada ni banwa nga mensahe nga gimpadaga sa ato kagapag-iliba, happy viewing aga maigi nga udradlaw. Good morning kay agahon makaron una sa Pongso Germany kay Madam Elizabeth. Ang nagapumati makaron ina sa Germany. Naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Naman siyempre sa kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Na sa kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Magaling gidra no sa mga dongganon niya pamilya iya sa Banwa kat Malinaw. Sir Zoler Yatar family no pero magkaroon una na sa Los Angeles, California no kay Sir Christopher Zoler Yatar na nagamonitor sa Anton nga pagpangalagad. Kay kagawad Michael Villanueva Basolina sa matagalang din Banwa West sa Banwa Tanuman siya. Good afternoon. Naman kay paring Lionel Valencia sa Barangay Estancia Kalibo. Aga siyempre una kay kagawad John Fernandez na ita Barangay Estancia maayad-ayad gig nga Udra Adlaw. May mga hapon nagamay kapagpamati no, sa kay Dudong Kukoy daag nagapamati sa Barangay Manika no, sa Manika Viewpoint. Auna sa Banwa Karat Libakaw papukaw lang sa Akelco Permilang Brownout. Ato koryente iya sa Manika. Hindi lang kayo dyan nag-iisa. Ibisan si Inman iya sa aton nga pila kabaga Banwa. Na-experiensyahan man doon magkatodo. Nagigagal ito sa Amuno sa may Park Rita Batan. Aga Park Rita Balete. No, golpe lang natin duwa. Andong nga supply. Nakita aton karang nga koryente mga katodo. O naman na sa aton nga manegosyante sa Ayotorong kay Nung Woody Navara. Nag-monitor man magkaroon ka nga mga panyampo. Siyempre sa kay Nung Ili Navara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamse Restaurant. No, maayad-ayag nga pagpamati. O naman siyempre kay Nung Harley Dito Mas sa Harley's Bindungguan. Kay Master Nono Nicolas sa Nelias Etere, good afternoon. Aga una sa kay si Richard Gino Ambito no sa Arcangel sa Balete. No, kay makarundong umpisada ita Brigada Eskwela. Kagani nga masako naman makaron si Raton nga mga manunudlo. So, kay next week bukas naman dong klase no June 8. Ah, mga katodo, balik na no rong klase. Raton nga mga estudyante, raton nga mga manugturo. Aga ni maging masako man makatodo makaron ka nga mga panyempo. Aga next week no kay umpisada na rong klase. Ya sa bilog na ton nga probinsya kra ita akyan. Ina kay pareko General Gregorio ha, sa mataga barangay Bakausur. At sa banwa kat Kalibo nagamonitor man magkaroon kra nga panyempo. Kamusta na ikaw noy? Una kay utol na Geoffrey Gregorio. Aga siyempre sa Gregorio family no, na kay Tatay Freddy nga nagapamatigin. Aksyon. Kaming kuwa na ginagapabatsag si Otol mo, Joprey, oh. Awa ginagabusina nga may anag, rin ka nga pesto na sa Uyotorong. Aksyon. Nga nagliga, nag-agi mo dali karon sa may pesto no Harligin, tawag ko na wagin na kabate. Aksyon. Yeah, nagali sa Otol, ka naga-probinsya, kataka naga-tener si Otol mo, Joprey. May nga hapon, ha, may nga pagpamati, no, aga may naging ka-otro adlaw. Aksyon. No, sa pamilya Gregorio, una karon sa barangay Bakausur, no, sa Kalibo. Una kanday bro Yuloyo Garbo no sa Mataga Global Paint sa Purok 5 aga siyempre no sa RG Paint una karon sa Banwa Karatanuman siya. Happy viewing man kay Mare Jess sa Salminao no, na sa akong nga makasimanwa no sa Banwa Karatnabas kay nagapamati igin makaroon karang hapon sa ato kagapagpangalagad kay Kapitan Raymond Quinto una sa Isla Taburakay ama ay dahil mga pagpamati no sa mga taga Sitio Kabanbanan Barangay Manok Manok ang nagamonitor gid makaroon karang mga panyempo sa Anton niya pag-ililibang. Apa shoutout sa tatlong kidos nagapamati Subong Princess Samantha Andrea Guevara at kay Brian Numa Jr. No? Halin sa gwapa ng mama ang akon karanga kumare may giging pagpamati at may giging karanga hapon ba wagi matawa chansa nagigad to pag alumni pag ulita wagi kami makita ni Mare Jess para pag ulita na sa Banwa Kraita na bus na unaman nga kay Madam Princess Dimple sa Isla Tabura kay pero gaban-yaban nagabiyahi mo makaroon no Pamindanao ang babaeng mabait at maganda na si Madam Princess Dimple dyan sa Imol sa Aburakay. Yeah. Oy, kay Nini Barbie, no, kay nagapamati magkaroon. Hey. Mapasyar anay kita sa Aburakay bag umag-uli sa tablas. Pesta sa inyo sa barangay Agbalugo, wak kagin nagapanampit. Uli kayo at Imot Burakay nga wak pagani ikaw nagpanampit. Ay, napagpamati kay Nini Barbie, no, Dikilia. No, nga magabalik na sa Aburakay kay nagpamista sa barangay Agbalugo sa Banwa Kraita Makato. Oy, sa kay Police Lieutenant Rizzi Bulano na runga OIC itaton ka nga balete PNP Happy Viewing. Nga monitor gid makaron no nga mga panyempo sa anton nya pagpangalagad. Naman na kay Jiri Swalog Imen no nagapamati no sa Burakay Summer Palace. No, maayd ay gid nga pagpamati no aga may karang udtadlaw. Naman na kay Sir Roger Lucero de Gales. No, naabutan pa nato ni Mora sa NVC no mga katodo si Roger Lozaro Nagales. Ay gid nga pagpamati wag gid nagakalipat nga magpadaga itamin sa ahe no kada udtadlaw nato nga pagpagayang. No nga ba may baili makaron sa may barangay Alimbo Baybay sa Banwa Karatnabas. Yes. Kay piyesta yata sa barangay Alimbo Baybay 13 14 15. Hey. Karon karang mga pitsara no nagapamati gid ako nga makasimanwa una. Sa kay Part Binji Pastrana Salvino ba nagkatsansama niya magpamati oh. Si Part Binji Salvino ha una karon sa may Siain sa barangay Libtong sa istansya iya karon sa Banwa Kalibo. Una sa kay Ampod Onopre Banjola una sa mga taga barangay Union sa Banwa Karatnabas na nagamonitor man magkaroon ka nagabaga panyempo sa Anton niya pag ililiba sa Anton niya pagpangalagad sa Team Loyal itatong ka nga Leso PNP no, kay Police Master Sergeant Delgado siyempre una sa kay Police Executive Master Sergeant Mainit at sa gwapo no, ng OIC itatong niya Leso PNP sa kay Police Captain Duny Magbanwa nga nagapamati sa Anton niya pag ililiba. Una sa kay Padjo Marsolano sa Isla Caleta Boracay. Wow, graduation ito na karoon nga gwapa nga unga makaroon, no? Nga cum laude. So, kaswerte man nga pagka ginikanan si part Jo Marsolano. Yeah. May gani, nagmana, kimori mo karoon nga dagaga. Nga ni cum laude gid makaroon. Makaroon do graduation, no? Sa pagka maestra. Nagtapos, no? Nga cum laude. Arong unga, no? Ni part Jo Marsolano. Ano si Princess Joy Solano. Alas 12. May gig nga hapon nagka-congratulation na kay Parta Jumar Solano. Kanya mga amigo no sa Isla Boracay tag into pa kita. No nagatiner sa Isla Caraita Boracay wa gid nagakalipat no mga katodo nga magiba katon. No sa kada odradlaw naton nya pagpagayag sa aton karang pag-ililiba. Una ka day para Romel Kahilig ha, sa Kahilig Hilito family. No sa Manok Manok proper sa Isla Boracay. Una ka day Pipoy Jan Paul Argillas. No sa Matagasan Miguel Ma ay nga pagpamati aga may gid nga kahapon na nun. 27 minutos manwa nakataliwan sa oras ita alas 12 oras makatodo atod kinyo ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po na sa aton nga mga igmangod, sa aton nga mga katodo, kapigid na sa mga mahilig na magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na aton yung kape nga aton ka nga ginainom, mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamaya dito aton ng mga kagawasan. Okay. Inarekomendar, ginamor pag inom, ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po na sarang mabakardong more power sa Broadcast Center, sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Na kay maabot na to niya mga katodor, nagpahayag, nagpabutiyag, kung ano ka-epektibo sa anda nga mga gawas, umpis ang asanday nag-inom, eat more power. Ang paraskid ni Auntie Jessie Marte, nasuki eat more power, ang nagapamatigid makaron, una sa Marte family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, ita Calibo. Siyempre, no, sa mga ginikanan man ni Mari Angie Romakin, ang nagaugtas ko naman kapin ka pa kun ma-delay do anda karon nga order akita more power no ag maabo pagid naton ang mga katodo mga kaabyanan. Aton bay mga pagpanumbalik karo aton na kanang pagdetalye aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpaabot aton nga mga igmangod balikan naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders. Todo, action.

0: seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansa Sumag. Isla ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu,
9: isang ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Todo aksyon. Pagkala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo may balita. Todo may aksyon. Todo aksyon. Balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
13: Balik sa taga

0: pagapangalagad sa to gagapaga ililiba may 41 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
1: Aksyon.
0: Nagya po na padayon ka mga pamati no sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
1: Todo Aksyon.
0: Oya pi nga sa man no sa kay Madam Bet Orzola nagapamati makaron. No, una man sa akong gwapo nga gumankon, no, kay Bong Banjola, no, sa Saudi.
1: Aksyon.
0: Ba naga pamantaw man makaron sa aton kanaga Facebook Live. Rong gwapa nga asawa ita ko nga igkampod, no, kay Nini PB Banjola, no, aga kay Nonoy Carlos. Asin gamos Altabas or una sa Banwa kara ita Nabas.
1: Aksyon.
0: Na maayong pagpamati. Una man na, kay Manong, no, Samon sa Banot Nabas, Rolando Banjola. Nga nag-monitor no sa aton nga pag-ililiba magkaroon-karagang hapon sa aton nga palatuntun na nagsyempre sa aton nga mga van driver o nagkaroon sa GM's Terminal nga nagpupamati man magkaroon-karagang hapon sa aton nga pagpangalagad.
1: Oy,
0: ati pamati man na kay Uncle Robert Gallardo no una karon sa Capitol no nag-monitor gid magkaroon-karagang mga panyempo sa aton nga pag-ililiba o nagkapamasyar mo kahapon sa Sitio Imbis no sa Barangay Lalab sa Banwa Kara Itabatan. Na okay kung sa kahapon, no, kung nagdiretso kahapon doon, ano, galing, pilang minuto lang, na duga na, pagani mapuno ro ato niya container, ngayon, sagod, dahil, wagon nagpadayon doon ugan, pero kaina, no, sa may park at Tabanot Nabas, namin ko, grabe, no, rung waswas kira ita ugan, na no, mga katodong, iya sa ato sa kalibo, magumguom, although nagatotaliti kaina kita aga-aga, na no, sa may park at Tabalete, banga, pero wak man nagpadayon, no, mga katodo. Arong uwan, no? Iya sa aton nga probinsya katakan ang pila kabagabanwa nga sakop itaton nga probinsya.
1: Todo! Aksyon!
0: So yan mga todo sa pagkatao italigwa no? Sa pila kabagabalita. Agaton nga pagkatataron magkaroon nga edisyon itaton nga pagpangalagad. Unahon tayo mga todo, no? Rode kayo natabo kahapon nga insidente nga ito pagpamuno nga ginakaimbulbaran na itry ka nga siyang ka 25 anyos nga babayi na no? Kama naman sa 65 anyos no? Nga gagaki nga natabo una kahapon sa Sangka Pension House ginahamtang sa Barangay Lagin Banwa Est no sa Banwa Kara Ita Numansya.
1: Now
0: kay nakita na ton Banwa no ron kay mga picture nga kuha ita aton nga pila ka mga nagrespondi una nga mga taga MDR Arimo Numansya. Daw gadagadaga sa bayan kada kong Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital. Daw nga grabe no rung dugo asa suod itong day kada kwarto kong pension house. Nga gintabuan ita ronday karanga insidente.
1: Sante
0: kami banwa sa pagpamutsyag itaton karanga numan siya PNP. Nao nga ronday karanga daywa, nao partikular ronday karanga babae, aga ronday karanga 65 anyos karanga suspect. Kay masami mata sa dauna, no? Sa karanga pension house, kay doon na kuna para nagaserbi, kandang ginatabuan ang daywa nga magkita. Baga, no? Ronday karanga daywa nga imbulbado sa nasambi karanga insidente. No nga ginapabutsag may una karon nga relasyon no. Runday ka nga daywa kay syempre una sa nagakita banwa aga gabanja ban hindi man siguro pwede ro banwa nga magasuod kamo sa sangka a pension house or lodging house nga awa gid kamo nagakaintindihan ay no. Mga katodo that's why nga siguro ang kilaga na itry ka nga rumboy aga pila ka mga empleyado. No kada sambi ka nga pension house una sa may banwa ka tanuman siya. Runday ka nga biktima aga runday ka nga suspect. Mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: So saan di karabanwa sa pagpabutsyag no ita aton nga numan siya PNP pinaagi sa kay Police Lieutenant Ilmer Sardon. Rogo IC ita aton karanga numan siya PNP mga katodo nga ginapabutsyag. Ita runday ka nga suspect kay imawara naggaong no nga manay ga mapanaw na ko sa Manila. No? Pero sa party try ka nga babae wa mataron wa man abi nga nagpamagabag imaw. No mga katodo paghambay try ka nga suspect no nga nagapanaw imaw sa Metro Manila. Ah, mga katodo, dahil mga conversation na dabanwa no, during sa urasanda sa rekaranga pension house, mga katodo, kung sa siin, nagpahayag ng rekaranga biktima ng babayi, nga mana gusto kugon no, nga makipagbugag, sa rekaranga suspect banwa, kay bangod gani nga may ana na makaroon no nga live-in partner nga ginaiba-iba runday ka nga biktima.
1: Aksyon!
0: No, agduin ka na banwa rung sa bilog sa mga ginapamantaw ka nga rason no, nga hamaan nga may una karon nga nagtuhaw ang diskusyon between daw sa roday ka nga biktima nga 25 anyos nga babayi ag saray ka nga 65 anyos ang suspect nga makaroon ganin nagapabilin nga at large based sa confirmation ita aton nga naman siya PNP.
1: Aksyon.
0: So di ka tumanwa na may una karon nga wa pagkailitin diyan nga posible Nao nga na akig abi no, roday ka nga suspect kay bangod gani nga gusto na makipagbuwag. Aroday ka nga biktima kay bangod gani nga anak ka ginhambay nga may anak ut akara nga live-in partner. Nao mga katudo ita roday ka nga biktima. So di ka to banwa na natabo no, roday ka nga insidente nga nagabot sa punto nga habon ano, roday ka nga biktima kay nakaangkon imo ra banwa ita multiple hasta bond no. Asa na ko nga kanya ang kraga party ko ngawas. Ako na sambit kraga biktima. Nautag matabo ronday kay nga insidente. Aging pabutsag man banwa itaton kraga naman siya PNP nga sandig kra makatodo sa initial ang information nga gim paabot ita ronday kay nga biktima. Ang hindi mo porsigido nga magpasakit nagakaigo kraga kaso against sa ronday kraga suspect nga nagapabiling ni banwa nga at large no kay tumakas imo no right after ang matabo ronday kraga insidente kung sa siin rung motorsiklo itry kraga suspect una makaron sa paghinakop ita anton nga naman siya PNP
1: Toto, action
0: no kay ta nagkinagamuto banwa no kay syempre ginlock na itry kraga biktima rung kwarto nga hindi tumakasud ha taga na ba sa ganay tunday kraga biktima nga mingko uwa na ron suspect nagpangayo itabulig ha sa pila ka mga empleyado itry kraga pension house hasta nga madaga sa doktora Pailis Tumbukon Memorial Hospital kay conscious man banwa ro day kag biktima apisar nga grabe ro ngapta itadugo sa suod itray kag kwarto sa kama mga katodo pag abot itaton kag man nagresponde daw nga mga kapulisan mga katodo kay indi patal normal ang angkon kag nga tama no ko nasambit kag biktima tuga ita pagpamuno ako ray kag suspect nga sangka senior citizen banwa una kahapon sa Sangka Pension House, ginahamtang sa Barangay Lagin Banwa S sa Banwa Ita Numansha.
1: May balita, may aksyon.
0: Doon yung kamabanwa rong pila sa mga impormasyon na ginpaabot ka ton. Na itaaton nga Numansha PNP, baseman Banwa, sa anda karong naging patigayon, nga pagpangusisa may kantanan na sa nasambi ka nga insidente.
1: Toto,
0: so kung natong kamabanwa nga analisa ron mga katodo na nga posible rong ugat itanan, mga katodo kay bangod gani no sa paggaong itarang kay nga babayi na itarong tay kag biktima nga manay tapuson tayo man naro akong kag relasyon no kay bangod gani nga may ako na karang nga live-in partner makaron no mga katodo kung nasambi kay nga biktima ang dato gamang runang insilan mga katodo nga nagabot sa punto nga ginbuno aron tay kag biktima kahapon una asa banwa kara ita naman siya.
1: Action.
0: So yes, ito nga pag-ililiba mga katodo, ipabati na ito, no, rung pagpahayag ni Lieutenant Ilmer Sardon, ro aton nga OIC, kung naman siya PNP, may kantanan, sa anda nga ginpatigayon, nga investigasyon, may kantanan, saray ka nga insidente. Si Police Lieutenant Ilmer Sardon, ita aton, nga naman siya PNP.
2: Okay, Mog, any information sa tayong stabbing incident nga natabo, sir?
3: That at about 5:47 p.m. of May 31, 2026, Alpha telephone call received by the station from one Algerian Algin Tagala from boy of KGNN formerly Manolo's Pension House located at Barangay Lagin Banwa S naman siya clan informing that Alpha female person had allegedly been stabbed by her male companion. Immediately PNP personnel of naman siya police station responded to Darian to provide a police assistance and conduct investigation. Upon arrival there, the responding personnel found the victim identified as alias Donalyn, resident of Numansha clan, seated outside the room where the lead stabbing incident occurred with visible blood stains on her body and sustaining multiple wounds. The victim was conscious and but in pain when found by the responding personnel. Investigation conducted disclosed that about 4 p.m. of same date, the victim arrived first at K and J and N, formerly Manolo's Pension House located at Barangay Lagin Banwa is Numansha Aklan, entered the room and waited for the arrival of the suspect. Upon the arrival of the suspect, he temporarily left the room to buy drinking water. Upon his return, the two talk inside the room wherein the suspect allegedly informed the victim that he would leave and go to Manila. The victim allegedly replied that she had no objection to his decision. Thereafter, the suspect allegedly told the victim that he loved her very much, to which the victim replied that their relationship could not continue because he already had a live-in partner. Moments later, the suspect entered the comfort room and upon coming out, suddenly attacked and repeatedly stabbed the victim using a bladed weapon. The victim attempted to defend herself but nevertheless sustained multiple stab wounds in her left finger, right arm, right thigh, and below her right knee. After the attack, the suspect immediately left the room. He allegedly returned shortly thereafter to retrieve the key to his motorcycle, but the victim closed and locked the door. Thereafter, he fled towards an unknown direction. When the victim managed to get out of the room despite his injuries, he was seen by the room boy, Algin in Tagala, who immediately sought police assistance by calling the station. The victim was subsequently brought to Dr. Rafael Eston Bocon Memorial Hospital, Caliboaklan for medical treatment. The motorcycle of the sixth suspect was brought to this station for proper disposition. This is under follow-up investigation.
4: So makaroon sir, at large pa tayo ka suspect makaroon?
3: Ah, yes sir, oo. Though suspect kami sir, magkilaga mo sanda. Mabuhay sanda magkilaga.
4: Bali magkakilaga tayo sir, wag ta alinda ka relasyon tayo ka
2: ano relasyon tayo wa sir, ito
3: ay, mag-suspect? Puro single masanda nga ra. Though suspect at do victim. At tapos ay, do kilaga mo sanda ito rumboy, pero may masanda itong ka kita.
2: Okay. Na-mention kayo na, sir, sa blatter nga may live-in doon na yung victim, sir. That's why nag-away sanda.
3: Ma'am, may live-in sanda. Pero do yaki nga ra, nagkuhan nga mapano sa Manila doon yaki. Doon yung ito sa nakita ay do victim abe, masaga pangayo o buhay at kwarta.
5: Victim o pangayo at kwarta sa suspect.
3: Oh, yes, sir.
5: Nanong trabaho it? Babae sila ay? Fairness?
3: Huwag man it trabaho, ma'am. Residente kami mga numatsya.
4: Pero rai karanga gagi sir, pilang dakon rana karanga pangitaro, nagano rana karanga trabaho sir?
3: Do suspect rai 65 years old, single, at tapos napatayat still, una sa kalibo.
2: Pero siya mo ginagamit sir, sing buit suspect?
3: Daya man ana.
2: May bibit emosyon.
3: Oo, pero doing matagod ba lang ha?
2: Okay.
5: May kalato taglisan sa nakumbuot nga ito sa namagkita sa doyon nga pension house.
3: Ah, yes sir. Oo, kay buhay mo nabisan na magkilaga. Okay.
5: Pero medyo malasyoso yung dating sir, no? Dahil nga masa naka-mention again, base ito sa blatter, nga hindi yung mapadayon yung relasyon. Dahil may
3: LPN. Oh, yes sir.
5: Dato kaya algin kaakig it suspect?
3: Ay, base dato, sir, do, posible. Ay, gusto abingin mag-iwala yung sanda victim.
5: May pamilya, may mga unga do both parties sir, do bayang gabi.
3: Puro single man sanda sir. Puro single.
2: May mga previous sir nga recorded nga nag-away man abi sanda na nag-abot iya sa aton nga pulisya sir.
3: Wa ma'am. Do suspect abi nga ma'am kalibo nakita man sanda sa kuan. Sa may GNK nga rang lodging house.
2: Di ano meeting place per mi sir?
3: Yes ma'am, mo kilala abi sanda ma'am, itrumboy ma'am.
4: Na-mention sa imo karang nga payag, sir, nga mapamanila ro ka kay alin, sir, nag-antinera kita yung temporaryo iya o taga-Manila kita gitima ko?
3: Ay, taga-Kalibo do, kaya kira ba sila o sa'yo matutog, bro? Kaya pamasyar, hindi na natin makakuan. Iwabi natin dakpan ng suspect.
4: Mas information, sir, kung may plano yung mga mag-surrender o base kung pumanaw ito sa kwan, Manila?
3: Doon yan yung datong, sir, base mapanaw. Pero do, victim, sir, ay kwanit apidabit of nan interest mo sir kung bumawa do bayi.
4: So na mention mo kayo na single sanda, single sa dahil wapas yung hakasar.
3: Yes sir. Oh.
4: Pero may mga sawat sanda na.
3: Wa sir, libi niya. Libi niya yung do anak bayi.
5: Pag mga na sir, kaya na ginapangutan nato kung both parties, bisan wapang kasal, kung may mga unga matabaga sanda sa
3: pagkabisa. Ado bay sir matawa mat unga sir may libre niya ima.
5: Ado papisar nga kwan kay makonsider daya in fairness nga serious crime if ever homicide with all due respect sa inyong treatment sa dahil karang kaso. Apisar nga mag-execute at affidavit of the interest to file to victim. Sa inyong apart sir, ano rong magiging tikang kara? Ag if ever nga mahugan itwaran kung file ang gitman doon ay karang suspect.
3: Do kung gapail do victim kada pidi man ato sa frustrated homicide.
5: Ah, frustrated.
3: Oo. Oh.
5: Okay.
0: Pero ready sir, sir, kuwata plano magpasakay kaso ro victim.
3: Yes sir, yes sir.
2: Medical status it victim sir, kamusta?
3: Stable man mama ido tama mo na ng mga bukod din man itbatan.
2: Ilang ka stab wounds si mo sir?
3: Abo ma'am, pero bukod nit mga patal.
5: Rosiyaw siya na surrender.
3: Wag itawon sir na ako na bo.
2: Kaban talaga na it suspect.
3: Yes ma'am, talaga it suspect.
2: Sir, sir, may CCTV o na sana sir? Sa ringin nga ang
3: tanga sa establishment ma'am, may una sa
2: liwan.
3: Pero sa sugod ay uwa.
4: Sir, alin naman na recover na doon sir sa suspect? Of course, sir, ikaw na kwan, natabuan ito insidente.
3: Ay do sa suspect sir wagi daton do nabu mala naton do motor
5: ana motor,
3: mm-hmm. Motor ay ging buit
4: ginagawa
3: it jabi o it
4: bay ginlakan
3: o ginlakan na do kwarto para hindi na mabuo na na
5: ay pwede mo sa mabuo riyat pamilya ko kay Faber promotor na na pumuot
3: ay kung hindi yun sir kung hindi yun mag kwando nang interest do ano do bay eh pwede na to mag kwan nag may document saan na andar o yung motor
0: sir pwede ka sir nagpagawa habang mo to biktima ay mapile it ali mo file kaso no for non-interest to file this case sa part ko ato nga PNP no since nga may unang nakita ang ebidensya as assumption kina as frustrated murder ano ro disposition ka tong PNP hindi tapang i-prosecute kaso because it is a crime against kwan na sir eh tuminig yan sa kwan
3: ay do kwan sir kung do biktima abin hindi mag-file imo wala abin do may mabuga na to tapid abin.
0: So hindi so kung ano ro disposition biktima ay day madaton karang asundon.
3: Yes sir, yes sir.
2: Pero as tawa pa ta sir naglaps ro reglementary hay ongoing ta nga usuyan ta nato nag pwede ta anay maaresto do suspect nga ra sir.
3: Yes ma'am do amo do pinti personal sige nagkandakit at porsot kayo it gabi asa tagawan.
2: May mga backtracking kita sir ag saan ang bagay abi sa Kalipo kasi kung una malakman imo sir.
3: Ay, do, wagit ba mit na one kita ma'am, basta kung sa inyo tayo mo nagdiritso.
2: Sir, sa investigation nyo, nakasuko man, narure ka ng biktima sa suspect?
3: Yes ma'am, o, nagdugumugan man saan na.
0: Depensa.
5: Sir, may gustong ipaabot if ever sa
0: tanawagan suspect?
3: Sa suspect, kali naton si Alia sa Ricky, kung pwede, pwede ka man mag-surrender ya o magtawag ka man para makwadi mo arang kaso. Maatagan kami kung ano dahilan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon! May balita, may aksyon! Todo aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Aso naman din magkatodo, noro nga pagpahayag ni Police Lieutenant Elmer Sardon, noro ato niya hepe kung naman siya PNP, ang may kantanan banwa sa nasambi karaga incident.
1: Sa
0: mga mata banwa, noong problema between sa nanday karaga biktima aga suspect aga sempre diretso na mataron na itry kaga biktima kung hindi matimaw ka na magpasaka kat nagkaigo karaga kaso. No, kaya mga ganing previous may anda karaga relasyon na no, nasambi karaga suspect aga biktima nga nagabot naman sa punto no, kay mga ganing nga gusto na tapuson ita roday karaga biktima ro anda karaga relasyon kay bangod nga may ana na magkaroon nga live-in partner ag doyon ka lang makatodoro sa bilog sa mga rason nga amano nga gimbuno a itarunday ka nga suspect runday ka nga biktima kahapon una sa Sangka Pension House sa Banwa ita naman siya.
1: Aksyon!
0: Sa doyon ka Banwa naro ka pila ka mga impormasyon nga gimpabot kanton nao ni Lieutenant Elmer Sardon kaina during nao sa interview no ita pila ka mga member kat media nga una no sa Anton nga naman siya PNP nagpalo up sa nasambit nga insidente mga kaabyan.
1: Toto, aksyon!
0: No, dahil ka naman wa, norong pinag ka mga sarkomstansya, ginagakadabo kay sa lamban na ton, hindi man pwede manabo. Arong sangkabutang mga katodo nga uwagig karat nagakaigo karagarason. Now, mga katodo, kay after to gabagaong iturday ka raga suspect ka ba na eh. Aga panaw na ko sa Manila.
1: Aksyon!
0: Siyempre, huwag matarol, huwag matarol, pamagabag. Ruday ka gabiktima mga katodo. And then, nagpahayag imaw nga mana. Tapuso na natin, doanton nga relasyon. No, kay may ako na nga live-in partner.
1: Aksyon!
0: Ay, hambato ito rin kagasuspect, managapalangga kung ikaw nga mayan.
1: Aksyon!
0: No, magkatodlikatorong diskusyon nga nagpatunga between sa Ronday kagadaywa ag nag-abot sa punto nga binuno Ronday kagadaywa 25 anyos nga babayi una sa pension house sa Banwa Itanuman siya mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: May 3 minutos, Banwa nagkatariwan sa oras ita ala una, oras sa gapon magkatodatod kinyo, Itamor Power Probiotic 8-in-1. Copy mix. Ato kapagpanumbalik, rundugang pangabalita, balikan na to, nag-reports. Ita to kapagatudo reporters pagkatapos anay dugang pangamanga pahanomdom.
1: Todo, aksyon!
6: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: at maraming mandaanang lasa at maraming mandaanang binipit sa itong lawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at maraming binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biocade Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita.

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butik.
6: D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarapin namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin. Ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Bali sa tagapaga pangalagad sa tagapaga ililiba. May 11 or 12 minutos banwa nagkatariwan. Sa oras, ita ala una.
14: Todo, aksyon.
15: Oy, happy viewing sa man sa kay Madam Chile Timpurasa, no, sa Thailand. Nga nag-monitor magkaroon sa aton nga pag-ililiba. Di ba nga, advice ni Tita Lils, pagmahal mo, pakawalan mo. Kung ayaw, na sa'yo.
14: Todo, aksyon.
15: Ay, manami, pero Madam Elizabeth, kung ginapakigbato ni mo, basta... palangga mo
14: gid. Aksyon.
15: Sana all aksyon. Palangga nga mayaday, maimo karon Madam Bel Orsola, dapat palangga agi da.
14: Todo. Aksyon.
15: Aga, ayaw gigamo mag ayaw gigamo magtabo-tabo sa mga pension.
14: Todo. Aksyon.
15: Ito tay banwarong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Na sa pila ka mga balita do gala tipon ginda confirmar no ni Attorney Christian Itulid. Ita ato nya komalek kakalibo mga katodong nga kapin 4,000 ka mga nagparehistro nato no sa SK aga sa ato nya mga regular voters nato no sa komalek akong banwat kalibo ko nagtaliwan ang voters registration nga gimpatigayon ni tatod nga komalek check taro linya ni katodong Rolly Boy Herrera.
14: Radyo Todo live report.
15: Sa detalye sa line number 1 katodong Rolly with the report, please come in. Katodong Rolly, dalagda kay gina-fix na ito, Rolly, niya ni Katodong Rolly Boy, no? Sa ito nga munisipyo kay Tabanwat na Kalibo, no? Iyan sa ito kagapagpangalagad, no? Sa ito kagapag-ililiba, magkaroon karaga utadlaw sa ito nga palatuntunan.
14: Todo, aksyon!
15: Dalagda kay balikan na ito, ano nagkaroon nga linya para sa pagbasyada, no? Itapila ka mga impormasyon, no? Natungo yung mga katodo sa ginapresentar na ito nga balita, Magkaroon ka nga hapon sa aton nga pagapangalaga.
14: Pag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
15: Nakayaran sa manwa, no? Sa ito kagapag ililiba, balikan na ito. Noro nga linya ni Katodong Roli, no? Kapino, Quatromel, na ito, no? Kamang nagparestro, no? Sa ito niya, opisina, Itacomelec. Daw ko nagataliwan nga voters registration. Sa line number one, Katodong Roli, with the report, please come in.
3: Yes, Katodong Reynald, no, gin-confirmar ka ito nga kaina ni Attorney Christian Iturid ko ato niya pumilig kalibo nga sa gintatigay na nga registration, patristo it ato niya mga voter, mga individual ng mga voters niya sa Banuag Kalibo alin sa buwan it October dagong 2026 sa Macaron nga dagon it Mayo 18 dagong 2026 kapin sa 4,000 ka mga individual, no? Nung nagpa-record ako nagpa-registro ya sa ato nga Kumilig Kalibo, no? Ag raya nagkomponer ita mga iske, no, o mga para sa pagka para sa mga iske official man nga gusto magboto, then para sa mga regular registration individual agrong nag-apply itag correct ko ang nakarang nga mga pangalan katudong Reynald, no, sa nag kumayo 18 alin sa nga katapusan ng adlaw nga pagparistro it ato ng mga butante kapin sa 326 tanan ka mga applicant nung nagparistro ang ginasugid niya ito ni Christian Itulid nga 70% kara rong nag-transferred, no, ayas sa Banuag Kalibo halin sa mga kabarangayan ibang barangay ang ibang nga banuag ka kabanuanan sa kapkwati nga probinsya it akran ka sa Dong Rinald. No, regi na paom nang dapur dahil as of broadcast time wa patulat na baton nga mga advices sa lensa aton karangang national kumalik, no, nga kun dahil o kun hindi pud dahil may nakabindin pa nga house bill ag anaman ni sa Senate nga kung siin ay wa pagid ma-reconcile kung dahil wa ka mga hadna nga nagapapundo, no, o pag-postpone it aton karang barangay and iske election. O tambagon nga madayon gihapon rong barangay and iske election ang sa makaroon nga mga binugan ay andaman nga ginapahuman rong para uman sa pagpipara para uman sa national and local election katodong Reynald. Yun nga gipagin klaro katon ni Atty. Christian Itulid matapos rong ipatigayo ng danga aktibidad sa pagparehistro it at pagbaton pagparehistro it aton nga mga butante kaya sa Banua isa Kalibo katodong Reynald. Magluwas karon wa gibat ibang mga activity luwas sa gipatigayo nga committee hearing it aton nga sangguniang bayan na nag-attend man kan si katodong Reynald, no? Pero iya sa aton nga office of the mayor si mayor nag-abot pero wa gani mabutit ibang dito ay nag pull out, no, by mga importante nga gintanawan ag wa pa makabalik sa nakarang nga opisina. Ag mura rong nga Lunes kan daw wa na pagbalik bilang ni yon sa Banuag Kalibo matapos rong nakarang nga pagbakasyon, no, sa malawig nga inadlaw sa bayan it Metro Manila, no. So yon nga aton nga nababuhog nga mga information katodong Reynald. So doon na nga siguro atong hatag mga information nag-report, no, alinaya sa atong area of responsibility para sa todo aksyon. Ako naman si Katodong Roli Boy Herrera sa dito do kaibigan.
14: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalina. Todo aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Ang huwag kasama sa report ni Katodong Roli Boy Herrera direkta sa Togo Municipio kay Itabanwa Ita Kalibo.
14: Aksyon.
15: Sa pilak mga balita, ito na tipon direkta una sa aton nga Municipio Kalibo sa opisina ita aton nga Comelec Kalibo.
14: Aksyon.
15: Mga pinalangaon ako katodo Reynald, wa kami gatabo kung siin-siin sa bagay ananda ako gaadto este sa amon nga bagay mo gaadto. Ita pa giman, no, para nga kung siyempre kung nagapalanggaan ay kamo man kinangan nyo pagin nga mag tabo-tabo kung sa siin.
14: Toto. Aksyon.
15: No? Dapat ay para nga hindi kamo isipat ka ina kamo sa inyo. No, mga katodo, kapin pa kung inyo karon nga relasyon ay huwag ba dapat nga itaguon?
14: Aksyon!
15: Itik naman ay manwarungin nga ni Katodong Jasrel Nerbar sa nakatipon ng mga police report direkta sa aton ng mga Municipal Police Station kagakip iya sa Banwat Kalibo, pasyente, tubaka sa Sangka Hospitalia sa Kalibo, kotse wasak room bumper matapos abumangga sa tin weller truck. Sa Yorotar Detalye sa report ni Katodong Jezreel Nervar.
6: Radyo Todo Live Report! Report!
15: Live sa Kalibo Municipal Police Station sa line number 1, Katodong Jezreel, pasok!
8: Katodong Rinaldo, ginapatigayin nga mukhang pag-usoy itatong karang sangka pribadong hospital pero sangka pasyente no, matapos na karang katodong Rinaldo na nagdagagan no, kung nagpag-agyota no, saan na karang pasilidad ya karang sa Banwa at sa Kalibo kahapon na katodong Rinaldo at hapon based information nung nagpa-blatter sa itong karang Kalibo Penti no, sangka security guard at sabi tayong karang pribadong hospital kusin niya ni katodong Rinaldo niya para ni karang i-report. Nasabitan ka ng 18 anyos ka ng lagaking residente ka ta Burwanga nung mabaho-baho patagal ka na doon Reynald na karang inaiwanan ka ng bill no, dahil magkabot ka na ka doon Reynald sa 333,000 patara ka doon Reynald prong bill ito nasabitan ka ng pasyente kung sasiin is pag-check ka na ka doon Reynald ita CCTV ta no, nasa nasabitan ka ng pasilidad ay nakita tayo mo ka doon Reynald na nag-baktas kibana na ka ng manghod no pagwa o takaraita hospital ag naka-sibilyan niya ito baka doon Reynald o takaraita natubutan ka ng mga aparatos na nakarang mga lima, mga butuan ka doon Reynald kaya wata ka na panuhan no ita security guard nga ra nga nagwa o takaraita doon Reynald sa nasabitan ka ng lugar based man sa mga informasyon na buo natin magaling ka na sa security guard is umpisa pa tara ka doon Reynald na naka-confine do biktima ko Abril Asais no iya ka na sa nakarang hospital ag mag-discharge mo na ikunta ka doon Reynald ka Mayo 30 no da in-discharge mo na ikunta na na apang rayangan ni isa abu-abu pataba ka doon Reynald na nakarang bill ag sunok ka security guard isa wak man yan sa nakarang doon Reynald nakaigo ka ng kwarta para ibayad mula sa nasabutan ka ng adang habilin may ikunta ka doon Reynald ikunta kung mga shinmil gata o kung manaba na ba is kaya pa tara i-promissory note mula so sabi tayong karang bill apang right ang ani nakibot ito sanda kahapon ka nakarang doon Reynald nga uwa guta norong pasyente sa nakarang kwarto kag ngayon ito check at CCTV ka doon Reynald insigida o takarang nakagawa sa nasabitan karang pasilidad no ginakontak mananda nung pamilya, particular na yung nga biktima ay problema ta ka doon Reynald is out of coverage ta pero nga kontak ay nasambitan ka nga pasyente ag si Gidas pa nga ni kamakaroon ka doon Reynald doon pag-usoy ka na ka para ni kontak suktun noro na ka nga nasambitan ka nga inaiwanan nga bill so nakataga na makaroon nga magpagpag-angot sa atong ka nga ano, pribadong hospital sa atong karang Burwanga PNP no katudong rin na kung may mga information ba atong karang mga otoridad halungod sa lokasyon ito sambitan karang suspikado kundi karang pasyente nga dumulagan kat Burinald para man magtunan no ito atong karang mga personnel o kung mga staff it daya karang hospital katudong Reynald no aga sambilog pa kara is patira na karang mga numero no ito na karang pamilya nga nakarehistro o kung nakalista ito karang naka-record sa din nga hospital is hindi ito katodong Reynald makontak no, katodong Reynald. So, padayon pa, nung no, ginausoy kara ita anak karang pamilya, ay ita nasamitan karang dubang pamilya mga ito karang biktima, ang pasyente, kung sa siin ba naka-istar o kung siin sa Burwanga katodong Reynald, nagadayon, nasamitan karang pasyente para man pagkagtunan lang ng ilatong karang mga otoridad ag pangatubangon. Noro na karang inaiwanan karang katodong Reynald nga bill sa nasambitan kara nga pribadong hospital katodong Reynald. Samtang dugang pang balita katodong Reynald, wasak man karadong bumper no, isang ka pick-up truck nga rin katodong Reynald. Matapos na karang sumunggab timaw no, sa may kilid karang parte, itasang ka tin-wheeler truck na sa may stoplight din rin katodong Reynald. No, itatong karang may tigayon sa may gasolinahan din nga rin katodong Reynald. Based information na buo natin kay Ina is halin sana sa may tigayon diversion pagbuang katodong Reynald ita highway. Pagto kar sa may bahay ka Tililo dahil mga taga Ililo ta katodong Reynald nga sakay idya nga nga pick up aga ko sisin isa sabay ba sa nakatodong Reynald ma pagto ta kareta banga no nga way magaling ka sa may diversion apang pagabot adika pag go ta ita natawag ka nga signal light is nagsingit ta may mo katodong Reynald sa may ito nga parte ita tinwheeler truck aga medya nagadali ba mo makasingit natambitan ka nga tinwheeler truck agdi ka ta accident ti mo ka nga sumunggab sa may kilid ka rin ito nasabitan ka ng truck at hindi ito nga eh samad kita katodong Reynald drawan na ka ng printe magkapinan na ka ng bumper huwag kita na katodong Reynald padala na karang stop light man ay basag gid. So gindaga mata rong driver agro sa kaya karo sa pangarang kalibo PNP man kat Dorinald ag mismo man dong driver man karayta tinuler truck dahil nga nikatandong Rinald doon itong karang problema ay huwag matanik ko ito katandong Rinald no it saga magsambitan ka ng 10-wheeler truck kung kung tipo na itong dahil sa sunod sa investigador itong karang kalibo PNP is gulpi at abi katandong Rinald nga nagsingat man matuod sa so, may tuur ng sambitan ka ng pick up dahil sa nukanda nagadali mas na katandong Rinald no dahil maabdan sa nakaraita gabi agto karaita bahin karata ilo-ilo muli mo niya nagkatandong Rinald at pang yung matasanda no sa itong karang kalibo PNP makaroon aga nag-istorya man aga di ane katong Rinald sunok kara sa driver kara ita pickup truck isa buwan ng mananda katong Rinald ita nasamit na karang insurance noron na karang sayak yan aga mag-settle man katong Rinald no iyak kara sa itong karang kalibo PNP rung both parties man no anungod man sa nasamitan kara nga aksidente katong Rinald. So sa pag-secure man, no, iba ka ng mga municipal police station, no, katodong Rinaldi sa itong karang Banuat Kalibo, aga sa iba pa ka ng mga municipal police station sa itong probinsya Taklan, naging matutaway man katodong Rinaldi, no, agro mga nadakpan nga katodong Rinaldi sa mga pila ka mga operation, kita itong karang otoridad, particular nga kat mga nika sa may madalag nga katodong Rinaldi, no, kapon, kat aging aresto nga nga yung kailangan kaya sa training ra na nabuhan ka rita baril ka doon rin at isa nakataga na makaroon nga gain quest no sa itong karang
15: dungan kung makari doon na ingapon ka na dungan
8: amon nabi ka doon rin at nga rakat cellphone technician nga rakat doon rin at isa hinaga patara
15: ay naga first hour naga
8: first hour ka doon rin dahil ang matanda doon 36 hours man ka doon
15: may result na rakuhan do drug test
8: pagkita ka doon rin at information kung nagpositibo norong subject sa illegal nga droga sa paggamit illegal ng droga dahil wa pa karang nakaguarong result ita drug test magaling kara sa atong karang chemist katodong Rinald para apang kahapon no kat mina interview naton imaw noro yang nga sitadong nga si uya sa room ni kara katodong Rinald ay suno kana sigurado taman ako sir nga mga negative taman ako dahil wa ang nagagamit ita illegal nga droga
15: pero ano katodong sir ano naga engage man imaw sa pagbaligya abi ita rekrek illegal drugs
8: Roger katodong Rinald no dahil sa itong information na buo naton magaling kara kay Police Major Prince Andrade is active mura katodong Rinald daga pilang bisis mura na atis bayan so ito itong karang mga intelligence
15: so, unit. Mga pilang kwan, mga pilang buwan, ginpaidagom sa monitoring, rote ka nga suspect, katotong Israel?
8: Dati lang yung mura katotong Rinald, nga naging subject, no, ito itong karang mga tulad, apang hapis bayan, matangani mo, daan yung positive, matangani katotong Rinald, apang may pagka madanlog, ito nga klase man, ito, ano ba, ito, ang tawag na subject, kaya ging, aywanan na nga na, ging pabayan na nga ni katotong Rinald, at sunok mo niya ni Kana, sa reyong subject ka ng serum ni Kapon, isa pilang buwan malaman niya ni Katodong Rinald, nag-umpisa yung mutundo, no, sa nasabitan ka ng pagbaligya ka rin aga pag-engage, no, ita illegal nga droga, Katodong Rinald, nag-ana ka ng diskarte, Katodong Rinald, kakaiba ta eh, kakaiba na ka ng diskarte sa pagbaligya ka rin illegal nga droga, dahil may anata ka ng diskarte na tawag nga ginasingit, ba na na, Katodong illegal nga droga, sa kilid ita, cellphone nga na ka ng nakayad, noro na nakarang discarte sa pagbaligyan ng droga.
15: Okay.
8: No, aga may manabaton pa nakita ng mga information nga abo man ka doon rin nga nagreklamo no ka nakarang mga nagpakaya dito sa cellphone dahil nga may pagka scammers camera man dahil na-verify mo natin ka doon rin no kung imo man daro ginaturo ka mga pila sa mga tao sa mga comment section nga gina-verify nanda nga Raya Gilimana karang nagkayad sa kong cellphone nga pilang dagon ni tamana wa tagapon man natapos nga doon Rinald rong nagagawa karang mga pila ka mga komento no sa pagdadakop sa sabitan nga nga suspicado ka doon Rinald so sa makaroon dahil sa nakahunong ka man na iya ka sa itong nga kalibu PNP rong nasambitan ka nga suspicado nga si Romnick ka ginungatulat pa natin nga doon Rinald doon nga result ka na karang drug test kung imura isa magpositibo o kung magnegatibo ka doon Rinald sa paggamit ng illegal nga droga. No, matanda ng kapot na gaon, isa aging kasay itong karakalibu pente, rong drug by bus operation, nasa may bahay ka na Toting Reyes Extension, Poblasyon Kalibo, no, kahapon, nasa may nag-resulta rin katodong Rinald, no, sa pag-aresto kay Romnick na baka ni Murat, ang kasasye, ita suspected na siya buka by lo karakatodong Rinald, ita 1,000 pesos sa nga by bus money, agaro natawag ka nga presyo, o kung natawag ka street value, no, sabitan ka nga nabakal ka na isang gabot ka doon rin sa 6,000 pesos rong value na sabitan ka na nga illegal nga droga katodong nga rin. So, magpagatubang sa kaso, nga paggapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 na sabitan ka ng aspitado o particular sa Section 5 katodong Reynald o kung illegal selling o illegal drugs. At pag once nga nagpasitid mo na katodong Reynald, masugod parong sabitan ka ng Section 15 o kung using o ba illegal drugs katodong Reynald. So, na natin mga atod report mga sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na komando katodong Gisrael Narvarno, Radyo Todo.
6: Radyo Todo, my report, my balita, my action, Todo, action.
15: Ang magiging kasama ta sa report ni Katodong Jezreel Narvarno, pila ka baga police report sa Tipon, alin sa ito, kabaga municipal police station, nagkalibo PNP. Sama na, may gigapag pamatiya sa kay Paranormal Kahilig, no, nagamonitor magkaroon. Una sa Islight Boracay, kay Iban, si Pipoy John Paul Arguelles.
6: Todo, action.
15: Wow, dapat makarang oras, nag-aumpisada na kamo para timprano, mas abo, mas manami, no? Kung timprano, pa nag-start palibot-libot.
6: Todo, action.
15: No, magiging hapon, ha? May kapagpamati no, sa itong mga kapino na sa Islight Boracay. Kama naman, no? Happy pamati kay nung Roger Delgado Macabales sa Barangay San Ramon sa Banwa It Malinaw. Kadalsigang, Ruanton Karagatsyempo, magkatodo sa aton nga pag

0: May 31 minutos banwa na kataliwan sa oras kana ita alauna sa tuwag pag-ililiba makaroon karagang hapon sa tuwag pagpangalagan. Agad ako kabo si Tabanwa no tempo sa tuwag pagwaragwag makaroon karagang hapon sa Lunes edition na ita programang Todo Action. Pero ang pinabanwa ka mga balita ang marto magabot wata matatawar sa tuwag pag-ililiba makaroon karagang adlaw. Bantayan sa pilang kabaga news and public affairs program itradyo Todo sa Aklan. Man kita banwa nga magilibati nagangadlaw sa kapareho nga oras sa kapareho nga programa sa programang Todo Action. Partner naton sa technical science si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din Katodo ng Action Macro Kranga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music news and information 88.5 Radyo Todo.

0: aking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: patata na vara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Sandon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
5: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
6: saan
7: po kami
6: nag-coffee
7: ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan
6: pong
7: gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: The station with the best music news and information 88.5
9: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun ba akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music news and information 88.5
4: Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
3: ngawat. Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga yung nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po, nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagin. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music.
12: Ino ang Radio

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ruan ang benepisyo nga ra hay abog kita sa akong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapag sick sa

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape na inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: Puna Day?
7: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Toto, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Toto.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa kalusugan nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account Rice Brand. Saan man daan po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli.

0: Mindoro.
1: Taga saan po nanay?
0: Bungabong Oriental, Mindoro.
1: Okay, nanay Bebe ng Bungabong Oriental, Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po?
0: 76.
1: 76. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
0: Oo, matagal na. 2 years na.
1: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Marami.
1: Marami. Ano-ano po yung nanay? Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
0: Malakas lagi ang aking katawan.
1: Mm-hmm. Very good.
0: Yung pag nagbabawas ay halos araw-araw na rin.
1: Araw-araw na yung pagbabawas. Bakit po noon nanay na hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Kumusta yung pagbabawas po ninyo?
0: Ay naku, mahirap. Naabot ng 4 na araw.
1: Inaabot ng 4 na araw?
0: Oo.
1: Naku, naku. Matagal-tagal yun nanay. Ibig sabihin na kumbaga nai-stack po yung mga basura sa loob po ng inyong katawan kung inaabot ng 4 na araw bago po kayo makapagbawas. Eh, lason po yun eh. Lason po yung basura na yun sa loob po ng ating katawan na pwedeng pagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman. So ngayon na kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, naging maayos na po yun, nanay?
0: Oo, ang problema ko lang ay yung ating mata pa, yung katarata.
1: Yung katarata, opo. Anong sabi sa inyo ng doktor? Most probably, ang sabi po sa inyo ng doktor, operahan.
0: Operahan, naiyaw ko naman, ako takot.
1: Takot po kayong ma-operahan. Pero yun po yung magandang solusyon. Pero makakatulong po yung ating rice coffee dyan. So unti-unti po namang pag-iinom. Tsaka yung pagpapausok ng ating rice coffee sa inyong mata, eh makakatulong po yan, nanay.
0: Oo nga eh.
1: Opo. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyong bahay?
0: Kaming mag-asawa, bago yung aking anak na may puwasa Marinduque. Yung may sakit baga sa puso.
1: May sakit sa puso? Kapatid po ninyo? Anak?
0: Oo, napanganay.
1: Opo.
0: Eh, sa ito, mag-inom ko na lang ng rice coffee, kundi lagi ko siya pinapagdala para meron siyang pambili.
1: Kumusta naman po siya? Umiinom na ng rice coffee ngayon?
0: Oo, sabi nga sa akin, ay maganda talaga sa katawan pala ang rice coffee. Pati ang aking mata natutulungan din lumino dahil noon ako hindi na makabasa. Ay, pero ngayon daw po, nakikita na niya kahit hindi na siya magsalamin.
1: Nakakakita na daw po siya?
0: Oo, nakakabasa na siya kahit walang salamin.
1: Dahil po yun saan?
0: Sa rice coffee daw po.
1: Dahil sa rice coffee. Yung po yun, nanay. Sabi nga natin, nakakatulong po yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. So, nanay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
0: Kumisan ako'y 3 hanggang 4.
1: 3 hanggang 4. Opo, very good yun. Maigi po yun. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yun.
0: Yun ang aking mga apong nagsusupply sa akin ng rice coffee.
1: Very good. Mahal na mahal kayo na kapupunin nyo.
0: Yung nga nyo po ako nag-birthday nitong 19 lang ng Mayo, ay nag-uwi sa amin, galing sila sa Laguna.
1: I see.
0: Ay sabi sa akin, na lagi kita papadala ng rice coffee. Sabi ko nga sa kalayan lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan.
1: Thank you. Sabihin nyo po sa kanila, galing kay Kuya Boy, maraming salamat din. Dahil hindi niya po kayo pinababayaan, nanay.
0: E kaya nga po eh. Maski yung ating mga apo dito maliliit, pag sila napabayan, pag-uwi sa atin, padala sila ng isang kahong na rice coffee.
1: Very good po. Maraming salamat po, nanay. Sabihin niyo po sa mga apo po ninyo, maraming salamat, sabi daw ni Kuya Boy, at hindi niyo ako pinababayaan.
0: Yan po eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ako nga niyayaya nilang isama sa Laguna. Kaya ako ayaw ko doon sa Laguna dahil mahirap, hindi ka ako makakapamasyan.
1: ayaw niyo pong magbakasyon, nanay?
0: Ayaw ko. Gusto ko dito na lang. Kaya pagsama nila ako, pag ako may 2 araw, 3

0: araw-araw ako magpapahatid sa kanila dito.
1: Mas gusto niyo po dyan lang sa inyo?
0: Oo, dahil nakakapamasyal ako ng malayo.
1: Pero kung nandun ka sa Laguna, marami namang, baka naman ipasyal ka po nila dun sa Laguna. Pumunta kayo ng iba't ibang mga lugar. Oh, di ba? Mas malalayo yun. Ha?
0: Sabi nga nila, lagi ka namin na ipapasyal sa tabihan dagat. Takot ako kahit na basta tayo kung dito na lang ako.
1: Bakit kaya ganun yung mga ano? Bakit kaya ganun yung mga lolo't lola, mga nanay at tatay? Kapag iniimbitahan, kinukuha ng mga anak po nila para dun sa mga anak nila manirahan o kaya magbakasyon, ayaw na ayaw. Ano kayang nandun sa bahay nila talaga na ayaw nilang maiwan?
0: Ay, Kuya Bot, pag ako na sa ibang bahay, kahit mga anak ko, kapatid ko, ako hindi yung makatulog, hindi katulog yung nasa sarili kang bahay.
1: Tama nga naman. Tama nga naman. Halos ganyan yung lahat ng mga lolo't lola. Kahit pa gaano kaganda yung bahay na pupuntahan nila, kahit pa gaano kagara o kaya karami ng pagkain, mas gusto nila yung dun sa bahay talaga nila. Yung kinalakihan, dun sila tumanda, kahit na naghihirap, kahit walang makain, kahit na walang magandang tulugan, gusto nila dun sa kanilang bahay. Di ba?
0: Sabi nga sa akin, ang mahal ko lang daw yung bunso ko. Kako hindi, mahal na kayo lahat.
1: Bakit? Yung bunso po ninyo yung kasama nyo dyan sa bahay po ninyo?
0: Oo, yung bunso kong babae.
1: May asawa na din?
0: Oo, may asawa na, may tatlong anak.
1: So sila siya yung nagbabantay sa inyo.
0: Yung apo ko po, yung isang anak niyang babae, siya lagi namin kasama sa bus driver niya, may trabaho.
1: Opo. Ganun po 'yun, Nanay. Kaya sana kumbaga basta ipagpatuloy niyo po yung pagiinom ng ating rice coffee. Sabihin niyo sa kanila, "Wag niyo na akong isama diyan, basta padalhan niyo lang ako lagi ng pambili ng rice coffee. Okay na ako."
0: Sabi ko nga ni, sabi pa yun, ay, sa isang araw darating sa iyong rice cooker, ha, intayin mo lang. Pero kung magbitin sa kapong ka, hapon ng limang box, apagalan daw ulit niya ako sa isang araw, sabi sa akin ng ating apo.
1: Mm-mm. Tama yun. Anyway, maraming salamat po, Nanay Bebe, at ako po'y natutuwa dahil mahal na mahal po kayo ng inyo po namang mga anak. Sana po naman, lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay, ay ganyan na minamahal po ng kanilang mga anak. Pagpapalain po ng sobra-sobra yung mga anak po ninyo dahil kumbaga inaalala po kayo at hindi kayo pinababayaan.
0: Boy.
1: Po.
0: Bakit ang 25-in-1 wala pa rito?
1: Wala pa diyan. Ganun po ba diyan sa Bungabong? Nalibot niyo na po ba yung mga butika diyan?
0: Wala. Nagtanong yung ating anak kahapon, wala pa raw. Kahapon gusto ko uminom yun. Dahil ako pinakainom na ng isang beses noon.
1: Oo. Masarap yun.
0: Kaya nga po eh.
1: Opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo ng ating po namang 25-in-1 para mapagpatuloy nyo po yung pagiinom po nito. At pwede nyo po yung alternate doon po sa atin po namang 14-in-1+1. Pwede nyo po sa umaga yung 25-in-1. Tapos sa hapon at gabi yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun, Nanay.
0: Saka sabon, wala. Para ako yung gumanda pa, boy.
1: Oo. Tama, Nanay. Ay, ano ka? Hindi, puwera biro, Nanay. Ang atin po namang sabon ay nakakapagpaganda ng ating kutis. Talagang epektibo, Nanay. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na sila po ay gumamit ng ating po namang bagong sabon at natulungan na po kahit yung mga ano baga, Nanay, yung mga kulukulubot sa ating balat, tapos yung mga dark spots, yung mga maiitim na bahagi ng ating po namang katawan, hindi lang sa muka kundi sa buong katawan, ay natutulungan po namang maayos ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Sige po, Nanay, noted po yan. Sasabihin ko rin po sa atin po namang mga deliveries na lagyan po dyan sa Bungabong ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon.
0: Oo.
1: Para makagamit na kayo niyan.
0: Maraming salamat po, Kuya Boy.
1: Thank you, Nanay. At ano po yung masasabi nyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin? Maraming na tagapakinig tayo na hindi pa nainom ng ating rice coffee at meron din mga iniindang karamdaman. Mahihina yung katawan. Mga kaedadan po ninyo, Nanay, mga 70 plus. Pero hindi pa nainom ng rice coffee kasi nagdududa. Ano po yung masasabi nyo po sa kanila?
0: Ang mga ano ko yung tutuwa sa akin na nakikita nila ako'y malakas ang katawan.
1: Mm-mm. Ano yung masasabi nyo doon sa iba?
0: Dito na sila mag-ano sa akin laging sa akin birthday. Dito sila mag-ano lagi uuwi.
1: Mm-mm. Ano yung sasabihin nyo? May mga nakikinig po sa atin ngayon, Nanay, na hindi pa nainom ng ating rice coffee. Ano pong masasabi nyo po sa kanila?
0: Kaya sabi ko nga na sila'y bumili na rin mag-inom at maganda talaga sa katawan ng rice coffee.
1: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Bebe. At mag-iingat po kayo lagi, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
1: God bless po, Nanay. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, Nanay.

0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po sa ating mga mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Pati, tatanong ka.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ay, sino ka daw?
2: Teresita po ito.
0: Teresita. Taga saan po si Nanay Teresita?
2: Nandito po kami sa ano ay Porokdos.
0: Porokdos?
2: Opo. Ano po ba yan mga
0: nanay, nanay, na, nanay, nanay.
2: Po.
0: Taga saan po kayo? Saan po yung Porokdos? Saan pong lugar?
2: Taiwanese.
0: Ano pong probinsya kayo, nanay?
2: Ako na probinsya ba ito? Santa Elena po ito.
0: Santa Elena.
2: Camarines Norte.
0: Cam Norte. Ah, Santa Elena, Cam Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: Ma, 60 na po ako.
0: 60? Okay po. Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
2: Ayun nga, nagtatry nga po ako, pero po yung dadalawang kahog pa lang. Tinatry ko nga po yung sa radyo, kasi kung talaga totoo yan.
0: Opo, tama. Very good po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? May karamdaman
2: din? Naririnig ko kasi sa radyo, lang kasi madalas magsakit ang ulo ko.
0: Oo.
2: Panaras akong sumasakit ang likod.
0: Opo. Tama. At kailangan nyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi hindi po ito instant. Hindi po ito magic na pag-inom nyo ngayon ay okay na kayo kaagad. May proseso po yan, nanay. Hindi po kasi yan na agad-agad. Okay po? Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo. Araw-arawin po ninyo, nanay. Kasi po, herbal po yung ating produkto, hindi po gamot. Okay po? Hindi po ito gamot. Ito po yung nakakatulong. Herbal po yung ating produkto. Nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kung napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po ay natutulungan ng ating rice coffee kasi matagal na po silang umiinom at tuloy-tuloy po, nanay. Araw-araw po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ginawa na po nila na parang maintenance o kaya para po namang parte ng kanila po namang araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon, dahil po sa taglay na nutrisyon ng ating po namang rice coffee na araw-araw po nating naiinom, natutulungan tayo na maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi ang iba po sa mga reasons ano po kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Isa pa po sa rason kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po naman sa marami na tayong naimbak na basura sa loob po naman ng ating katawan sa pamamagitan po ng ating mga pagkain araw-araw pero nagkukulang tayo sa pagbabawas. Hindi po natin na ilalabas lahat. Isa pa mga nanay sa problema po natin, kulang tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog. Kumbaga, kulang na kulang yung oras natin sa pagpapahinga, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. At siyampung lahat na yan, nanay, ay naibibigay po naman ng ating rice coffee. Magandang pagbabawas sa araw-araw, yung magandang pag-iihi, pagpapawis po natin, pag-uutot, tsaka po nanay, magandang tulog ibibigay po sa inyo. Cleansing po kasi ang ginagawa ng ating rice coffee at nagbibigay po naman ng tamang nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kuha po ninyo?
2: Kasi pag nainom ako niyan, ano ay, inaantong naman kasi ako. Nakakaantong.
0: Yung po kasi nanay, kasi sabi nga natin, sa kakulangan po ng tulog po ninyo, kaya po nagagawa yun. O kaya yan po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee. Ibig sabihin, kulang po kayo sa pahinga, nanay. Ganun po yun, nanay. Kaya nga po, gagawin pong mahimbing yung tulog po ninyo nito sa ating sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kailangan nyo po yun sa araw-araw. Kasi sa umaga, kapag tayo po yung gising, matamlay naman tayo para tayong mahina yung pangangatawan dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya nga po binibigyan po kayo ng ating rice coffee ng nutrisyon at ibabalik po yung lakas po ninyo sa pamamagitan po naman ng bibigyan kayo ng magandang pahinga, yung magandang tulog po, nanay.
2: Oo.
0: Kuha po ninyo?
2: Ay, tatanong
0: ninyo. Ano po yung tanong po ninyo?
2: Bayan na kasi ako dito. Bayan na kasi ako dito na hindi siya natutulog sa gabi. Wala na lang siyang gising. Hindi ko alam po anong kwan niya. Pag may naririnig siya, may nag-iingit daw sa tahinga niya, ang gusto niya, garbi siya gising kung anong pinapagawa kanya. Anong maganda kaya yan yun?
0: Nanay, rice coffee din po. Makakatulong po yung rice coffee sa kanya. Kasi ang tulog po nanay ay napaka-importante po sa ating katawan. Kapag hindi po siya nakakatulog, pwede pong magkaroon po siya problema sa kanyang pag-iisip. Kasi napaka-importante po nanay yung tulog sa atin.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Oo.
0: So kailangan po natin talaga. Opo.
2: Kaya minsan hindi siya nakakatulog, natutulog siya alas 4 na madaling araw na.
0: Nanay, masama po yan. Magkakaroon po siya ng depresyon. Ang taong kulang sa tulog po ay may mataas na posibilidad na dumanas po ng depresyon. Alalahanin po nanay na ang depresyon ay konektado rin po sa pagkakaroon ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng kanyang katawan. Kaya po painumin niyo po ng rice coffee nanay para... napa-check up nyo na po ba yan sa doktor? Nasabi nyo na po na hindi siya nakakatulog?
2: Eh, pinatingnan ko na kasi ito sa magagapot.
0: Sa doktor, nanay, sa doktor. Doktor po, nanay, hindi...
2: Ayun lang.
0: Sa doktor po, nanay, patingin nyo po sa doktor. Yan po yung kailangan. Kasi para ma-check po, nanay, kung ano po yung problema niya po sa kalusugan. Posible pong may depression po siya. Yan po, again, sabi ko nga po, ang kulang sa tulog po ay mataas po yung posibilidad na magkaroon po ng depression. Ang depression po, konektado po yan sa pagkakaroon po ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng katawan. Kapag humina po ang resistensya ng katawan, pwede pong mauwi sa kamatayan.
2: Yun naman po ay... Sige, salamat.
0: Oh, basta po nanay, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng rice coffee. Sabihin niyo po sa anak po ninyo na uminom ng rice coffee araw-araw. Basta po araw-araw yung pag-iinom nanay. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po nanay. Okay po.
2: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo at again, ipagpatuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po.
0: Oh, balitaan nyo na lang po ako, nanay. Ha? Balitaan nyo na lang po ako sa mga susunod na araw. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mga kaibigan, si Nanay Teresita ng Santa Elena, Camarines Norte. Hello po naman sa mga taga Cam Norte. Maraming salamat. Uy, napakadami po ng adi po naman produkto dyan sa Cam Norte. Halos po lahat ng mga butika dyan. Meron po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At syempre mga kaibigan, yung adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na din po dyan sa Camarines Norte. At ganun din po mga kaibigan. Available din po ang atin po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan po naman sa Camarines Norte. Kailangan nyo lang po na kailangan nyo lang pong itanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar. Alam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee dahil nung una, hindi ako nakatulog. minum na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakakuha siya, nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo, it more power biotic coffee, agung ginami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patatak na Vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa gabi ng gabi, lagi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agung ginamira inyo nga.

0: Danfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Danfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Danfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yan ang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power. Papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamuman,

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: DTX 500!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, magabot ka!
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakas ang collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lanakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: The station with the best music. Best music.
16: I love the music.
17: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Si Lacerna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
2: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

todo. Rancho todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radio Todo. Ang radio na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.17 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Lo son Visayas Mindanao, Panuat, Galibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga islat panay Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Petsa dos. Sabugan ita Hunyo. Dagong 2026. Usapan ay nandiyan ni siya. Kulitan tawan. Magapagayag maga serbisyo publiko. Magahatod it balita issues komentaryo. Ag report kuaton nga mga katodo patrol reporters. Hasta kita alas 7:30. Daywang oras agtunga nga balitaktakan talakayan it mga issue. Aga siyempre banwa, magaiban man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang.

0: handa ka ra nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska dayagko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada asa inyo kara nga pagamatina. Abot-abutan nyo man kitat asaw-asaw. Kasarangan ita damol. Nakapulpa sa lipod kita iya sa may area ita kaano. Area pook. At dumiretso gundayon kita iya sa sentro kong kabisirat Banwang Kalibo. Maasaw-asaw nga agahon it Martes. Pero i-check na tonton ha sa report it aton karanga Pag-asa Weather Station. Direkta sa Pag-asa Quezon City, no? Ito kita nagabuog ita balita sa Central Office. Barangani nga buon ro balita ita panyempo makaron nga adlaw kara ita Martes. Ano baga ro panyempo naton? Ay una un kita sa habagat season. Pag hinambay nga habagat ag sa pagsugod man itabugan itonyo ay makonsider naton doon nga rainy season yon. Tig-ugugan ay nag-aumpisa gidon makaron nga bugan itahonyo. Basta pagbukas it klase maugan-ugan dayon mga katodo. Peruana ay tao hasta hinuno paro epekto man kung ginatawag nga super El Nino nga ra. Agro bagyong kaloy. I-check naton. Aga ano paro mga weather disturbances, no? Nga nakakaapekto. Kaparehas man iya sa kalibo ay maasaw-asaw mga katuro. So standby ka mo ay i-check naton sa hindi magbuhay. Ay total naka-standby yung gidma, no? So aton nga Pag-asa weather specialist nga si Katudong Veronica C. Torres. Pero dali yang ay manamyaw anay kita sa aton kara nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha. Baya 88.5 FM sa radio, sa television, sa online, sa www.radiotodo.com ang radyong kaibigan mo. Sa YouTube ha, ag kama naman sa TikTok, makita nyo ag mabatian nyo si Idol. Good morning anay kay Magno de la Cruz. Usapan ay nandiyan siya. Kay Marilyn Zacarias Igat ha. Ag kama naman kay Nang Hilda de Leon Igos ag kay Nung Buying ina sa Tigayon. Ag ina man kay Daddy Bert Tabasa ha. Ag iya sa istansya kay Tatay Jesus. It Alcomindas Heavy Equipment Part and Supply. Rong Brigada Eskwela nag-arangkada yun kahapon doon ang adlaw. Dayaman do ikaywang adlaw ha. Dayaman do ikaywang adlaw ron ita libreng pataho ni Kapitan Boboy Sabuko. Ita Team Sabuko ina sa istansya. Iti sige, bira dahero. So siguro no nagapasalamat gidro mga maestra, mga ginikanan, mga inunga ag mga volunteer sa libreng pataho. Ita Team Sabuko una sa Barangay Istansya Elementary School. Morning man ha sa Barangay Mubo.
1: Bakayang ipuka ang inyong mga bunga.
0: Ay kagawad kumpare kong tunay Junior Tore. Good morning man sa mga taga Linabwa Norte ha. At ina man sa Barangay Tinigaw. Kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Kapitana Nini ha at kay Kapitan Tuto.
1: Na magpairal ka pa dyan, dyan ako.
0: Aga kama naman kay kagawad Jerry Adok no nga wagin nagaungkat sa pagpinamati man agpati man si Wonder Woman ag sa kutob sa mga nagapamati nga hindi yun naton hihingaganan ina sa Tinigaw maayad-ayad gid niya agahon. diya sa may area ta Capitol, ha, kay nang Lisel Insensario o na sa Katleya sa pamilya Rica Monte, maayad-ayad gid niya agahon kay Sergeant na Lumin sa igtut emo sa Maria Cristina. Morning man sa mga taga temporary public market. Sa aton niya mga negosyante ay mga nangan, kamustahon ko. Kung abong isda ay kahapon, tigo-tigo mga katudo. Pero kung karnit anag tinuan, on abunda. Agro rayang pagbawaw yun. Sa pagbaligya, di kara sa may kahabaon, itatuting riyes, ha? Hasta di kara sa may angpoy. Ay king pabisitahan tarun kahapon kay katudong John Cabisilla. Standby ka mo, ha, sa report ni katudong John. May kaangtanan di karon sa anak karanga obserbasyon ay may polisyon ag may mga enforcer nga nagabantay ay tao ko nano roging mitingan kahapon it mga enforcer ay nakaabot yon do reklamo it mga tagatindahan sa opisina ni Mayor Juris Bautista Socro ag si Mayor Socro ay namugaka aging paabot na sa administrasyon itindahan ag nagmeeting ani kahapon para primeron bawagon o pagbaligya rin na sa guwa dapat iyat asanda sa suod sa pwesto para patas. Morning man sa mga taga Kalibo Shopping Center, ha, una kay Kajon Beltran. Siyempre good morning man sa mga taga Sela Serna, sa mga taga Oyotorong, sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, sa mga taga Old Buswang, New Buswang, sa mga taga Andagaw, ina kay Kapitana Juliet Melgarejo, kay Auntie Edith Cuaterno, Italindas Carinderia, kay Tita Emma Vega, ina sa taga Uncle Bro, ha, ang coffee shop ng bayan. Good morning man sa mga taga Barangay Puok, aga kama naman sa mga taga Barangay Kaano, ha, kay Kapitan Vic Mandal. Aga ina man sa mga taga Barangay Naluok, sa mga taga Barangay Briones, ag sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Ay ginapatamyaw gid kamo ni Kagawad Inday. Ita maayad-ayad gid niya agahon. At kabay pa nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon. Ag okay nga okay pa kamo sa all right. Sa idol. Kaina pa nagabiniti ro motor. Makina ita mga baruto ay nagapagawod ita timprano. Alas 3:30 ay linagapak gun. Nagabiniti gun mga katuto. Hasta kiinang natuga kita ngarat mga bago mag alas 4. Kabay pa nga may grasya rugawod. Gabi yun gin sa aton niya mga manog lambat, manog tiw-tiw, agro aton niya mga knitting boys. Aga good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli, ha, ina sa MGMC gasoline station. Aga ina man sa Amalia store. Aga kama naman kay nung Dulpo Morado, ag kay nung Merlin, ag kay nang Julien, ha, ina sa pamilya Relo sa Relo store. Sa tambayan ng bayan. Kay Mr. Hill Regalado, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad ay ginahidlawon ka na roan ang bangko rito sa El Capitana. Pero according sa source, mamasyar ko no imaw. Good morning man sa mga taga Barangay Tambak, New Washington. Gabi yun gid sa Quintana Rentillo Magno family, ha, nga nag-monitor man makaroon. Kay kumparing Michael Ferrer and family, ha, ginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya gahon. Kay SB member Jojo Malunusan, ha, good morning. Kay Kapitana Miriam maayad-ayad gid niya gahon. Kaya siyempre sa aton yung mga tricycle driver, mga jeepney driver, multi-cab driver, ha? At mga driver ita commuter van. Aga kama naman, ha? Ina sa may series bus terminal, maayad-ayad gid niya agahon. May observation kita sa presyo it gasolina, no? Man bagamanat kabuhay ta magnaba. Kabuhay ta magbalik sa dating presyo. Mataas tagihapon mana ro presyo ita gasolina. Kung may balita manang magasaka, kadasig amana sa na magpasaka. Pero kung may balita manang magnaba, ay uwa gitamanat may naganaba. Amo niya tamana nga dugo ro ginapanaba na mo. Siyempre, gina high blood amana kami kung presyo at gasolina. Tama, mataro observation nga ra ko aton niya mga toda. Ko aton niya mga motorista. Kung pasaka mana, kadasig. Kung panaba mana, ba? Alinonyo ay doyon tar opisyo it mga gasolinahan iyakaton sa banwa ita kalibo. Wa ta kita ita may mahimo karon. Pero dali yang ha. Ay si Katodong Veronica C. Torres naka-standby gon. Waton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Para anay, rodayagan ita panyempo. I-check naton mga katodo ha. So standby. Radyo Todo Live Report. Oh, para sa kompletong mga detalye, Katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday, June 2, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat nakakaapekto na ngayon sa may Luzon at sa may kanlurang bahagi nga ng Visayas. Itong southwest monsoon, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. Samantalang yung minomonitor nating bagyo, noong mga nakaraang araw na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility na binigyan natin ng local name na Domeng, ay lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 11:30 a.m. Kaya sa ngayon, wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil naman sa southwest monsoon o habagat, may inaasahan pa nga rin tayong mga malalakas na paulan kaya meron tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang alas 5 ng madaling araw. Kung saan 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan, posible yan sa Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Bataan, pati na rin sa may Zambales. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung pagbaha ay posible sa mga areas na urbanized, low-lying at malapit sa river. At ang landslide ay posible sa mga landslide prone areas. Yan yung mga 50 to 100 millimeters na pag-ulan ngayong araw. Bukas naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible pa rin sa may Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Metro Manila, Bulacan, sa may Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, pati na rin sa may Pangasinan. At pagdating ng Thursday, June 4, yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible sa Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, sa may Pangasinan, La Union, at Benguet. Kaya ingat sa mga inuulan, lalo na nung mga nakaraang araw pa dahil nga posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw inaasahan ang occasional rains. Yan ay sa may Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin na magiging maulan pa rin. Ito ay kalat-kalat at may mga kasamang thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. By tomorrow nga, inaasahan yung occasional rains dito na lang sa lugar ng Zambales, pati na rin sa may Bataan. At by tomorrow sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maulan panahon pa rin ang inaasahan, dulot pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Pagdating naman ng Thursday, yung occasional rains ay inaasahan natin dito sa may Ilocos Region. At sa panahon naman for Metro Manila and the rest of Luzon, maulan pa rin panahon, may mga kasamang thunderstorms. Yung pag-ulan na yan, dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Pagdating ng Friday naman, occasional rains pa rin ang inaasahan sa may Ilocos Region. At yung maulang panahon, posible pa rin sa may Central Luzon, sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. At pagdating naman ng Sabado, maulang panahon, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang inaasahan yan ay sa lugar ng Central Luzon, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. Yan ay in a span of 5 days, kaya posible pa rin ito magbago, kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na forecast ng pag-asa. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius sa Baylawag at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Tumigaraw, 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 31 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan na magpapaulan pa rin ang habagat o southwest monsoon sa western Visayas at mas magandang panahon sa may Mindanao area at nalalabing bahagi ng Visayas kung saan partly cloudy to cloudy skies ating naasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Naasahan nga natin by tomorrow until Saturday, posible na yung mas magandang panahon sa buong Visayas at Mindanao at mga tsansa lamang ng thunderstorms yung ating babantayan. Ang pinakamataas na temperatura sa may Cebu, Tacloban, Zamboanga at Davao ay haabot ng 33 degrees Celsius. 26 to 31 degrees Celsius naman sa Iloilo at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Update naman tayo sa heat index. Kahapon nga na itala ang 38 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas, umabot sa 46 degrees Celsius sa may Pili Camarines Sur at 45 degrees Celsius naman sa may Baler Aurora. Ngayong araw, tinataya nga ang 38 to 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang posibleng pinakamataas ngayong araw, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Yan ay sa mga lugar ng Tugigaraw City sa Cagayan, Baler Aurora, Infanta Quezon, Pili Camarines Sur at Borongan Eastern Samar. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:26 ng umaga at lulubog ng 6:22 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay katodong Veronica Torres, Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ba, nagnami-nami makarundong Ruaton nga temperatura. Hasta lang gid imaw sa pila to 34, 36, 37 no. Bukod yun gid it masyadong mainit ay bangod siguro ko epekto kugamig nga daga ita hanging habagat mga katudo. Good morning anay ha kay Roger Lucero Nagalis. Aga good morning man sa Tunic Ag Milanyo family ha sa Kabatanga Makato no nga nagapinamati gid especially gid kuno kay Nice Silin ag Auntie Inday nga nagamonitor man pati man gali ro grupo ita bantay laya troopers ita 82nd Infantry Battalion Laya Battalion Philippine Army ina sa Camp Hismondo Libas Banga nagapinamati man gali sa aton karanga programa. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalaga.
3: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
0: sa Panwat, Puruanga, iya sa 2nd District, standby ka mo sa detalye sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera ay may minor de edad nga na kuryente patay.
3: Todo berada.
0: Minor de edad ha, na kuryente patay. So standby ka mo sa detalye. Ag may una man nga riders nga na aksidente, ha, na disgrasya iya sa may bypass road, so ging respondihan man it aton nga mga kapulisan. So standby man ha, sa aton nga market report sa todo bantay presyo. Todo bantay supply ay matsa abo-abo makaroon. Noro, ibis, saka ingon, pwede man nga sabaw-sabawan mga katodo, no? Ro, banggos, uwa man nagabahar, mga katodo, no? May mga pakan man kita. May mga, kwanya na ho, mamsa, no? Nga maintok, talakitok, no? Nga mabakal. So, standby ka mo, ay may una man kita nga mga kwanero isdang bato arayang tambak no nga babakal una sa aton nga temporary public market pero ro baboy aga karnit baka ay uwa ta nagabahar abundat agihapon mga katudo tao kon ay una galiho may unang sapsap no aga may una mang marot tag mahaba nga raho so standby ka mo ha sa report ni Katodong John Cabicilia. Mga katodo, oh, naano naman ang nagkakatabo, timprano pa imaw, ang na naman dingdong, ha? Ah? Basta timprano pa.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Adoro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita, natagbugo ako, no? Madumduman nyo kat may natabo nga sunog sa barangay na Isod, ha? Tag nasunog hay tag old building or gina-consider nga stock room, no? It na Isod Central School ko Sabado mga katudo, no? Ay abo tanga bumatiko sa taga Bureau of Fire Protection nga mana hay wa tatubi ro anda nga fire truck pagresponde. Oh. Ay hambay nga ni itaga Bureau of Fire. Suno kay Fire Officer to Henry Tuason. Ah? Araw-araw mana uwa itubi. Oras-oras tamana ron, adlaw-adlaw tamana namon niya gina-check up ro amon niya mga fire truck, no? Para mana nga mapasiguro nga hindi tamana kami mamayhan. Para mana mapasiguro nga kung may una nga insidente tsunog, hay may tubig gilat ah, ha? Roamon karaga fire truck. So, ging pamalibaran, ging panginwaga, no? Ko taga Bureau of Fire, rong isyo nga nagagawa, nga kuno nagresponding nga uwa itubi, royon hay uwa it kamatuuran.
3: Todo berada, berada.
0: Ah, uwa takunot kamatuuran don. Samtang sa pihak nga bahin, sa aton nga bantay pitik politika, ah, may mga nagahambal nga ham-an mana it contractor ta ro nagpasilitar ag imaut amana ro nagporsigi ag imaut amana ro nagdikta ah nga abi blisingan ta or hinuno naton pabasbasan ah ro rayang bagong construct nga building no ay abo patagali kuno nga mga agayuson. Ah, abo patang dapat tapuson, abo patang dapat applyan it ginatawag nga finishing touches kara no, pag finish, ah kurayang construction, it Kalibo Elementary School building, ah may mga nagahambay nga basi mana kon aywanan nyo tat contractor dahil hindi na makon pwede ron, ay una man makon do Department of Public Works and Highway nga nagamonitor, nagasupervise. Kondoraya nga ra nga proyekto hay okay yun gid. Mahambag naton nga 110% nga pinis no. Uwa yun gid problema. Uwa it may maaywanan nga uwa matapos mga katuto. Oh. Ay abo ta nga nagahambay nga haman manat do nagdikta. Hay ro kontraktor. Haman manat imaut aro nagporsigi ano man aro anang ginadalian. Ha? Ah, nga mabasbasan or mabinditahan or mablisingan rong nasambit kara nga school building. Royon do mga nabuo naton ha nga mga haka-haka, mga mugo-mugo no, mga sentimiento no, mga komentaryo sa palibot. Akurayang paggupok it issue no nga na-discovery it Oswag Ilonggo party list nga si Congressman Jojo Ang nga ruan ang ging pangabudlayan, nga ruan ang ging pasilitar, ging hutuhutan nga mapunduhan dong Department of Education nga maobrahan it bagong eskwelahan dong Kalibo Elementary School no, ay bayawon dong kwenta pag-abot sa bandang huli, hindi po siya naisipang imbitahan bilang proponent sa pag-usoy itpondo, ay wa naman kuno nga ni Ragina ako, ay bukon matatana ron, bukon matana ang personal nga kwarta ron it mga taxpayer mga katudo, hay halipatan pa imaw. Ang mayad ang anikmana nga si Papa Jess Marquez una, no? O galing, may depensa man do mga Marquez nga, tinawagan malang anikmana kami. Ging pangutan na malang manyanik mana kung saan o manaro available time ni Papa Jess, no? Para nga ni sa ginatawag nga blessing ag turnover it daya nga school building no sa Kalibo Elementary School management ay sanda kararo inyo sir mga katudo ha ro Kalibo Elementary School ha mga katudo no ay haraho abangod kara ha ro nag facilitar agro mga nangin kaparte ako no kurayang natabo nga blessing ag turnover ceremony ko Kalibo Elementary School building ay posibleng manabat, posibleng magapangatubang itakaso no mga katudo suno nga ni sa interview naton doon ko nagtaliwan nga Domingo kay Oswag Ilonggo party list Congressman James Jojo Ang
3: todo berrada berrada
0: manabat kuno ro nag facilitar agro mga nangin ka parte. Ah. Kompleto eh. O galing si Mayor Joris warito eh. Ambay nga ni Mayor Joris swerte yang mana eh, wa ako makauli no ay nagapamayad-mayad ako iya sa Metro Manila. Ay kung nakauli man mana ako base naging sentro man mana ako kontrobersiya. Saro yung kontrobersiya it Kalibo Elementary School.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sabat ko nga ni kay Mayor Joris hindi man siguro bakon. Ha? Ah. Ay bangod nga haisipan kamat imong imbitahan ay bangod do proyekto ha iya nahamtang sa mismong tagipusoon it banwang Kalibo sa heart of Kalibo no magapit sa munisipyo mga katudo no ay naturalmente makon bilang ama it banwang Kalibo nga imbitahan ka agroan daman yan imakong justification nga imbitahan man si Papa Jess Marquez ay bangod nga imauro representante it primero distrito no. Pero uwasa na makasayod, nga ro nagpasilitar ito yun nga proyekto kung haman na tawo ron, pero Oswag Ilonggo. Ang hindi nyo pwede nga questionon, ro Oswag Ilonggo. Kasi ro Oswag Ilonggo, ro anang scope karon is nationwide. Bukod ka parehas ni Papa Jess Marquez, nga imauhay representante naton sa 1st District, ay paragat asa una distrito man. No? Pero ro Oswag Ilonggo, ay nationwide, ro anang karanga scope.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: So yun mga katudo ha, samtang sa pihak kabahin, wrong joint technical electrical inspection sa Kalibo Plaza ay ginghiwat kahapon. Ha? Raya ay base sa sugat ni OIC District Engineer Department of Public Works and Highway Aklan, OIC Assistant Regional Director ita DPWH Regional Office 6 nga si Engineer Richard Gutierrez. Si Engineer Richard Gutierrez nga ra imaw makaroon doon nagapungko matsahasta sa Junti no nga magiging caretaker it aton nga DPWH Aklan ay si Libina Amar ay nagretero yun
3: todo berrada
0: berrada pa it maibutang una ro central or dong regional nga kabaylo ni Libina Amar ay si OIC Regional Director Anay, Engineer Richard Gutierrez Roma Gamanihar, ko aton nga DPWH Aklan bilang Officer in Charge.
3: Todo berrada, berrada.
0: So kahapon, nagpadaga kita't komunikasyon via text kay Engineer Gary Malapad, ha? It Philippine Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, ha? Saan da nga ron yaging hiwat nga inspection, ha? Kung mga kuryente ina sa aton nga Kalibo Pastrana Park, mga katudo, no? Ha? So naghiwat sanda, ha? Ita inspection, mga katudo, no? So ging turo kita ni Engineer Malapad kay Engineer Gian Carlo Mationg, dong presidente ita Philippine Electrical or Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. So nagsabat man si Engineer Gian Carlo Mationg nga mapa-interview imaw o galing Hebukon it makaron. Pero gusto ko takunta makaron, no? Ang mga katodo ay anang hambay, hindi makaron, hinaga ay may importante imaw nga panaw. Pero kahapon, pagkatapos it inspection, mga katodo, ro Aklan Chapter it Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, ha? Naghimo it report and recommendation, ha? Kahapot mga alas tres, ging submit nandara ito sa local government unit it Banwang Kalibo. Ano baga roandang report? Ano baga ro findings and recommendation? Saging obra nga komprehensibo nga report it Philippine Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. Ah, ay sanda abi kararo nakadiskubre? Ay siyempre, nag-walking-walking man ag mga bihasa sa electrical, no? Nakita nanda nga masa sublight tama na, matsapaltos. Ayo galing ro justification, hay temporary.
3: Todo berrada.
0: Temporary. Ay basi makon kon temporary permanent ro matabo, no? Nga dapat every phase hay sangkatubo. Hay nano ay ro two phase or three phase ging halo gata sa sangkatubo nga indi ta konoron pwede.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: So, ato doon niya pagkatawat ligwa ha, sa kabilugan it aton karang pagpangalaga da banwa. Samtang sa pihak nga bahin, ara pamate ha, pamate. Aro mga BSW it Banwang Kalibo ha, it 16 tanan ka mga kabarangayan. Si SB member Kitsi Luces, ginghinyo na na si Kalibo Mayor Joris Bautista Socro nga kung pwede taasan rubuganan nga honorarium ko mga barangay health worker. Kasi ro honorarium ko mga barangay health worker ay 475 a month, ha? Ang mga katudo, no? Agraya ay pag-aobrahon nga 860 pesos, no? Ag kung pwede, ginahinyo naman sa 16 tanan ka mga punong barangay. Mga kapitanis, itbanwang Kalibo nga dugangan ko iba nga mga allowances ag iba nga mga benepisyo ruaton nga mga BSW nga nagapanerbisyo sa mga kabarangayan. Samtang sa pihak nga bahin, rong rota play construction, uwa it may matabo nga turnover ha sa LGU. Saraya kutang maabot nga June 15, ha? Matapos nga sandara ay humerit it another 6-month nga palugit or 6-month extension para kuno taposon rong construction it Kalibo Public Market so kabay pa, ha? Nga matapos nyo, no? Ay basi humerit yung man kamo nga by 2027 na naman.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Pero dali yang, ha? Good morning, anay, kay Mamang Juwide. Ha? Kay Mamang Jo Malapad, ha? Nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagat.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: O, i-check na nato si Katodong John Cabecilla, total naka-standby on, direkta sa may provincial hospital, ang sa aton nga temporary public market, ang saan na nga pagsoroy-soroy kahapon, iya sa may kahabaon, itatuting Reyes. Ano ba garo anang obserbasyon? Uwaon bagat mga pasaway nga mga illegal vendors, mga katodo? I-check na ton.
3: Radyo Todo Live Report.
0: O, para sa kompleto nga mga detalye sa report, Katodong John, pasok.
4: Katodo nga, iya kita makaroon naka-pisto, no? Iya di karama kong sa may ticket booth, gini at aton ma... temporary yung may Kalibo public makaroon na pang orason katulong nga dito no? Unahon ko na i-report sa aton nga Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital sa makaroon katong dinil haling kahapon hasta makaroon ay limpyo. Limpyo record itato niya emergency room, itato niya provincial hospital, pero madto kita sa mga naka-confine makaroon, no? Ya sa ato niya provincial hospital, no? Sa surgical ward, may 63 ka mga naka-confine. Sa ato niya OB ward, may 160 ka nanay at may 29 ka maunga ro naka-confine. Sa ato niya pedia wards, may 47 ka mga naka-confine. Sa ato niya medical wards, niya kunsiin, nakasari-sari ng mga bati, ano naka-confine ka ra, may 130 ka mga naka-confine. So, matutal ka itong dyan, no? Kaibahan ro female ward, ro isolation ward, no? Ay ICU ward, ay may 455 ka legal age, at may 29 ka maunga sa kabilugan niya naka-confine makaroon iya. Sa ato niya may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Ngayon, punong-puno pa makaroon sa atong provincial hospital, no? Halos sa 500 ro atong na pasyente ng mga naka-confine makaroon iya sa atong provincial hospital. Yun ay katong dil, no? Dahil makaroon sa atong nga lagbok, ito atong nga emergency room, ay zero kita, wa, ito aksidente o insidente, naging panangat sa atong nga buhay pabungan sa nagtaliwan ng mga ilinuras katong nga dil. Ang diretso kita katong dil, no? Iga sa atong nga may temporary may kalibo public market sa marong adlaw nga martis, no? Masako-sako ando atong mga negosyante riyan, no? Sige yung nakinarangkarang, nag-abutan doon mga nagpamakal, nagpanindahan, makaroon nga agahon katulong nga dili. Sa guwat-uwat kayo, kung ano nga mga isda rin yung baka makaroon niya, sa sud, itato nga temporary nga may kalibo public market, haro mga isda, no? May salay-salay kita riya, o ginto nga ginatawag, ay sinto si sintaro kilo. May sultidos kita riya, dahil sultidos halo-halo ng isda ra, sinto ba yung tero kilo. Ro pinakaabo katulong nga dili, marot. Abong marot, nagabot makaroon, no? Kay paring Ryan de la Cruz, kay paring Jodje de la Cruz, may marot sanda. Bilog tang marot na, tatlo kami kaklase ratong marot na yan makaroon sa sudi, tatong merkado publiko, dahil ro pinakaabo ng isda makaroon katro nga dyan, no? Ro marot ka dahil paring Ryan, agni paring Jodje de la Cruz, ay bilog na katulong dyan na, tag original tanga galunggong ra, ay 220 kilo, no? 220 kilo. May pula nga ikog nga marot katro nga dyan, no? 140 kilo, ag may marot nga lapad na katulong dyan, at butat bilog na rami, yung mga panjapan di mo ra, ay 180 kilo. Ngani tatlo ka klase rumarot makarong mabakal ninyo iriya. Sa sudi taton nga temporary nga may kalibo public market agayar isda nga pinakaabo makarong nga nag-abot riya. Sa sudi taton merkado publiko may sapsap kita riya katulong adyo nilo 120 kilo. May kilo kita riya 200 kilo. May diko kita nga ginabaligya riya ora kaya paring Joji nga ano nakabakal nga kita sa bilog katulong adyo nilo barato taro diko nga isda no mga isda na medyo mamsa na itura ka ra. Kaya 140 kilo nami sa dubuhon ra. Bantalaan atun katurong ayo dilo kaya Brother Rimon alin ita 300 atong amigo ra 340 kilo no hasta 340 kilo bantalaan ka nami kundo bantalaan makaron magko bantalaan makaron no mapuwa-puwa gidro ana nga anang kunod ko bantalaan baw ka nami ton sigangon may mamsa kita katurong ayo dilo no may mamsa kita 240 hasta 380 kilo it mamsa. May ato nga sa asar ya ba magko tro sa asar nga ano 260 kilo may ato nga mana ano ra manap manap sa manap sa pan ay dosis bago lang na ako nakita ano mga isda ano anak ko ano klase
0: manami isdara. Mando manap sa pan nga ron kun imong paksiwon ag iskabitsi
4: oo, oh, oh, oh, maraming isda na gawin ko tangani kung anong isda kasi makong ko na ibang isda naman bago man ato nakilalang isda ra 260 kilo katulong nga dito no rupusit riya magko utang pusit ra agabas na duda iya sa atong dawi ra ay 450 kilo may sulig riya may sulig 200 hasta ita 250 kilo may danggit kita riya 240 kilo man may bisugo kita riya ay nasa akong classmate no 350 kilo aga malasugi 400 kilo sa akong nga classmate no may sulig imaw may danggit ag may bisugo no may mamsa imaw katulong nga judil no gani ay ina man sa pinakalikod madana karon nga pisto no si Nanay Marit wa para to magkita riya na adlawan si Nanay Marit no wa para na wa pat nakalatag sa anang lato wa para gabot si Nanay Marit makamunya sa sud ditato merkado ko kasi mga nangan katulong judil pagabot sa bangus wa kita problema kay Ma'am Nining Tolentino haro nakahilira lang ra ng bangus no magko ro bangus makaron niya katulong din sa aton nga temporary nga may kalibo public market dahil marami ro pag paghauas it bangus ra na ba ngaro yung pag harbis it bangus ay nasa tama gid aga magagko ro bangus no. Pero depende sa klase abo may maluinto kitang bangus, may magagko kitang bangus no. 180 to 200 to 220 to 240 kilo ita bangus reso sa ditaton nga Kalibo Public Market. Pero kung kilala matay mo ruga bubligya ay pwede ka matay mo kayo ayo katulong nga judel. Pagabot sa mga karne, ya sa akong likod, amit siksyo no. Magaling di kara sa likod, ratong nga sa likod man ito porsyon, ito nga pisik yun, ina di karundo, papagit mga karni ita manok katulong nga dyan, ratong nga dress chicken, ratong backyard, ay 200 sa 200 dis matagihapon ng kilo, ratong nga native nga manok, 380 matagihapon ng kilo, pero kabo trong parts karni at manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akabo kung gusto nyo haon sa makaroon nga adlaw ng Martes sa parte ita karni ita manok. Kamaraman doon karni na ito, baboy. Pero anak ka ng mga manami ng parte ay kasing, porchak, aglimpo. Pero yun doon manami ng parte karni at baboy, no? Pero parehas tanan man, manami man tanan halos sa turunga dyan, no? Kaya 320 hasta 330 kilo. Pero kumabok ito ng parte karni at baboy, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, no? Kung ano gusto nyo haon makaroon sa parte tatong baboy, no? Anang maskaram, pagsisig na ito, anang sikip, pang sweet ham, o pang laga, no, pang kutsero, ruwan na karang paras, o pang sabawan na tunupas, no, agaran ang gawas na, pwede lagaon ka ito nga dyan. Pinita ka mo pang dinuguan ro na. Kama naman doon karni na ito, itbakag anwang, no, raan ang kunod ka na 420 kilo, pero kabo ito pa si karni itbakag anwang ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Ato nga pang taon, ato nga agaon, ha ba, kama naging kay paring Harley Restaurant, no, Harley's Restaurant ro na sa may El Barrio, sabaw pa lang ulam na makaroon, gabukaw-bukaw ito, raan naglilaga ito. Kababaw, nung kapamawar na sa Harley sa Karinderia, no? Pinaroon sa El Barrio, kaya puro nga dyan. Kama naman diya sa restaurant ni Roy Buntogon Restaurant, no? Barato na pang masaro presyo, walang problema. Abo nga mga klase at mga putahir inyo nga, ipilihan ni
0: Karasang Restaurant. Kung matagin ka mo magaha, tiina sa mga amigo, ta sa temporary public market, bakay kamutsuga.
4: Na kanami ton barato ta barato barato ang sanda no katong nga dil no wa kamot problema pag abot sa gulay riya katong dil diya di kan sa pagsakan iriya ka abot ang gulay mga binugos bungkos nga gulay no kaya ma'am Maria di na mainit no ang sanang unga sige ra nagbungkos bungkos it mga nakasari-sari ang mga gulay no pag di kara sa kilid mismo taton nga apisik yon di kara ro maginatad-tad ang mga ginasinsin nga mga gulay abot sanda nakalatok ro di kara sige ra nang sinsin ang sige ra nang tantad it mga nakasari-sari ng mga gulay kagato nga mga gina tantan ang ginasinsin katrong dyan ang sa pinakalikod dinatikon doon mga binilog-bilog ng mga gulay kay Ma'am Chi Mendoza Malapad no nakaplastar na nakaroon ng alatok no aga pagpasod niya di kara sa ato nga pinaka main building no at grocery section na grocery section na swalog sari-sari store Mendoza pang sari-sari store no wag na problema abor na bugasan ay Ma'am Jocelyn Adok no bugasan anang mga bugasan do na abo rin yung mga libot-libutan no ang mga grocery ag di karaman sa kilid ita ko ni karang na tindugan katurunga gyud din no di kararo Magallanes sari-sari store no abo ra kompletos Ricardo's walang problema di karon sa katunganan di karon kay paring mong sa Balero nga drive physics yon anang nga drive anang ugahan anang baho di karon kanamiton di karon pili at akamo ni karon ang si pinakalikod ina rekaron do ato nga gabaligya ita mga pinuga o kamo man mismo gapuga it payok no may pangbuko salad man sa daruna di karon abo at karon no para hindi kamo magtarang sa likod ita ton nga mitsiksyon ina di karon do nagakuskus ag nagapuga ita payok patulunga dilin ang pagpagwa man aton palapos ita ton club chirod ina di karon akababo magyapong nga gulay no ag mga nakasari-sari nga mga baligya no di karon do ato mga ginaaga no kamuti saging balingka gabi pili ang kamuruna abo pang mga gulay di karon doon palapos it club chirod ang di karas katungan sa Lorenzo Road di karas sa may prutasan ni Papa Dads ina di karon nakahilira man sanda di karon nakaiping di karon nagabaligya mat mga ugang mga bahu nakasari-sari ng mga baligya ro na ibat ibang mga klase ng mga baligya libot-libot yang kamo dahil mababa rin yung paglibot-libotan sa sudial ato nya temporaryo nga may Kalibo Public Market ni so man abo makaron do marot riano ay kay paring Ryan ag kay Patjoji de la Cruz nga marot kita ni mo kanamiton bilog nga marot data original tanga marot katulugil haros pinakyaw nga ni ruan ang mga marot riyo abo nga mga negosyante gapakyaw sa andang nga marot katulugil dahil manami dahil first class tanga marot do bilog ara ag puti tang marot rami marot abi nga pulat ikog may marot matanga lapad no nga medyo kanay pero anda tanga brigya nga rani
0: marot nga bilog-bilog
4: Oh, galunggong original tang galunggong ra katulong na jadu no. Ngani ay halos paubos ang mani ero ginapilinakyaw. Abong gapilinakyaw riya habang kita ta galingkod-lingkod riya. Sige ro mga baldir ya nakasalod ro mga baldir ya nga nagapakyaw sa kay parang jugi dela cross nga latok katulong na jud nga anton ta mo magbakas-bakas mo magtulo temprano ka mo dahil unang sampot gini nyo ra kay parang jugi ra nga latok mo. Libuanon pili kamo kung ano gusto yung isda karang hibakal ka na abura na karang mga display ng mga isda katulong na jidil aga bago ako mag-extro katulong jidil no bagi nag-greet yung kita happy-happy listening no atong mga amigo no bar atong mga amigo nga rin na nga nagapamati makaroon no si paring paano paring Junior Alcaraz na sa may barangay Tigayo no si paring Butbut Agudon bar paring Butbut kira matsa madalagan matagawad ra no garepresentar sila si Rana no pamilya Agudo no preskasin abi rin ni Police Master Sergeant Bidasto Nabor katulungan diyan si Bidasto no si Sarge Nabor no thank you pinamati gali si Sarge Nabor katun katulungan diyan no ag sa mga taga Golden Boys no naga pinamati na sa shopping center kabuabo sandar mga Golden Boys naga pinamati na ra aton mga grupo no kay Bansi, Police Retired Police Master Sergeant Charles Kun Candido, anang grupo gapi na mati sa na makarungkatong tanan-tanan katulong jirin. Ang gabi-abigid sa grupo, no, akong kababata, no, ni paring buboy sa buko, anang team. Team sa buko, gapi na mati.
0: May libre o man sandang pataho, makaroon na sa istansya, no? Ay, sa brigada eskwela, sa istansya elementary school.
4: Sigurado ron, may brigada, may andang libreng pataho, di paring buboy sa buko.
0: Okay.
4: Nga team, no? Kapinamati ra nang mga angels ginibayag guno makaron daga greet kihan kay bahan ako nga greet kasi paring Roger Ambito nga iya no naga tulot indog go galing what is da nga nagabot kana ay wa siguro sihod ra na karanga ni ana nga manog pangisda kara katulong aja nga ga tulot indog ra ira ako nga ra kababata sa paring Roger Ambito aga sa tanan-tanan natong listeners no iya sa aton nga may kalibo public market no aglalo ginaw na sa private market no kay Mami Perle gas gabong kita ro na makiping ni Mami Perle Pintes de la Rosa no tanan halos runa nagalibot kita nagagi kita ri karon katulong jud ilay nagasigabong ro radyo tudor atong programa katulong jud ha
0: katulong John ano ro imong observation kahapon ako nagtaliwan nga Domingo no matapos nga gimbisitahan mo ro ra yang kahabaon ita Tuting Reyes no kasi nakaabot yon abi kay Mayor do reklamo it mga taga tindahan man sa rayang mga outside vendors no katudong John ag may meeting kahapon do mga enforcer no kamusta ro imo nga observation sa pag libot-libot ikon sa may Tuting Reyes pagto sa Angkoy
4: katulungan dyan no inagidabi kita gaagi adlaw-adlaw no paanturya pauli inagidabi kita gaagi katulungan dyan no observation natin halik ko nagkaliwan niya to ro aton ginmatana nga mga bulantero rayang-rang mga halin sa iba't ibang mga kabanuhunan o ibang mga kabarangayan nga nagadala ro na katulungan dyan it anda nga rang mga gulay no inaabiro pinakasintrot mga gulay na nandag nabagsak no sa kaban ni Tuting Reyes Street ay ina taron maghalin sandaron temprano mga alas 4 siguro alas 3 ina patas ina utos sandaron eh nagalatag sandaron pero may oras sanda katulong jud no may oras sanda pag abot it oras nanda hay ginahimo si tananda tanan randa karong baligya gapanilhig dal nakita naton ro pag agi pagbalik naton kara ay sige utranda karong panglimpyo sige utranda panghimos kara pero may notahan kita katulong jud no di karon sa printed angkoy katulong jud may inaabi di karon nga magiging construct anang ang yung mga papagpapagta no mga may mga papagpapag daw naging construct no kaya tanaw naton ra dahil masyado makarong istriktor aton ng mga imposer dahil nga nihamban naton kanda nga pasinsya ka mo kung dahil ra itong mga imposer kara ginapatuman niya taranda rong mandatos kara kanda dahil uno din karon ay mga illegal vendors di karon dahil nagareklamo man niya sa suto atong merkado publiko dahil sandat na rin agabayad tabis na katungjud na rin kamahal tara na ginabayaran na yan no aga pwede malanggalit mana magbaligya mana rito sa Tuting Reyes kundi ito lang mamana kami magbaligya no aya doon doon mga istorya doon doon doon yung mga himumutot patuloy ang mga negosyante pero makaroon katong din no dahil kahapon nag meeting sanda no agya natin makaroon katong din kung ano ro situasyon makaroon itatong kahaban itatong Tuting Reyes no?
0: Okay
4: kung e, makaroon pang orasyon hay limpyo no? Pati rin yung mga papagaroon dapat bubuon taroon eh Di naka-obstruct ang katong din sa atong nga karsada, gintindugan, tarandar, okay. Tagdaya ba nga may, tag-aton nga rin nga, aton nga rin yung bagong kalibong public market, rara ba kadikaroon nga mga ding-ding bang mga SIM, ay may gintindug, kadikaroon nga mga papag-papag, katong din, nga ginabaligyaan kita kung noon, ay, kung ta, obstruction, tarong katong din, dahil ina o tamismo sa karsada. Pero tanaw natin makaroon, kung ina pa, basi kahapon, basi gindimulis matananda, ay makaroon katong din, ay aton tanawon agot, iga-report natin, Pero kabilugan nato nga observation na sa kabaan itatuting risk that iya sa ato nga may banwa ita kalibo katulong nga aga suman, so happy listening kita sa ato nga mga listeners makaroon ang lalong-lalong kita sa may sila-sir na nga nagapinamati sa makaroon nga pang-orason. Dari ko tingdel mi ato dato nga balita no magaling niya sa ato nga may area of responsibility no magaling dito sa may Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masako-sako nato nga temporary nato nga may kalibo public market sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katudunga June Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo live report.
0: Abugid niya salamat ha kay Katudunga June Kabisilia. Direkta nga nagareport no sa temporary public market naton itbanwang kalibo.
3: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: So pag-aagyan ko man si Katudung June ro kahabaan ita tuting Reyes no maguwa kabaga di kara sa crossing ita San Lorenzo going to Angpoy agdi kara sa kilid it motos kamustahon manda ni Katudong John Macaron.
3: May punto ang bawat komentaryo
0: ito matuod nga igapatuman hay striktuhan ha waut abong istorya waun it abong konsiderasyon kun bawag ri karon no kasi matuod sambilog ron sa nagatao it epekto nga hamaan mahina rubakal no sa sugod no kasi may una sa guwa rosabat matanganit ibang mamagakal hay pabor matakunta ngani man kanda ay indi unsa darito magsakripisyo sa sugod iya lang sa guwa o galing rumanga na sa sugod abingara no hay nagabayad sandaron ita kunano nga mga regulatory fees no ang mga katudo so that's why nga may kinamatarong sa nga mag-angal ikumpara di kara sa mga illegal vendors, no? Ayaron, may mga stall ta kuno sambay ni Katudong John, wabi ako makaagi di karon eh, no? Para tanawo, no? Kung may una gidman nga bagong ging-construct nga nga mga stall, una, no? Para obraon nga temporary market, no? Samtang uwa pa matapos doaton nga bagong kalibo public market, ay dapat nga nikunta, June 15 nga ra. Ay, wait, may matabo ron nga turnover sa LGU, no? Ay bangod nga ni nga nagpangayo pat additional nga extension nga 6 months. Ahin ono matapos, no? Aro anom nga bugan niya ron, nga ging pangayo nga palugit, it rotaplex, no? Ang mga katodo, para nga ni tapuson.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ah, tapuson ang daro construction, ita bagong tindahan, ha? Ay tao ba yakon, tama yun doon ginaambay nga rotaplex, no? Wawot halong kalukuhan at wawot halong biro ra, no? Ruanda nga rang promesa.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Tapos ulan na mga katudo. So, standby ka mo. Ay tawagan ko hindi na si Mr. Noy Pador, no? Kung may idea ay mao sa king mitingan it mga enforcer. Natural. Ay imauro sa gihapon do aton nga market na administrator or market supervisor itatindahan. Although, komentarista wala ang siya o galing may gihawiran. It another 6-month extension.
3: Todo Berrada.
0: Good morning, anay ha, kay Mario Toria, kay Sandy Lumugdang, ina sa Katipunan, Burwanga, no? Aga kama naman kay Juan Mendoza, ginapatamyaw na ro De La Cruz, aga sumanting pamilya, no? Sa Kawatihan Puok nga nagapamati. Kay Maninay Noemi Santa Maria ina sa Middle East ha. Kay Kagawad Bueno Abapial Ampod, good morning ina sa Magubahay. Ag sa Kamaligan Bata no nagapamati kay Karin Mayor ha nga nagapugpangapi ag nagapugpamahaw ngon makaron. Kay Robili Asyong itloktuga Libakaw maayad-ayad gid nga gahon sa pamilya Asyong. Kay Maninay Cheli Timporasa kay Inisita Martisano ha. Kay GG Sabuko, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina ita Bulwang or anuman siya, no? Kay Anneli Makabante, ayan. Kay Nong Gido Reyes, ha? Kay Joe Mariner, ha? Kay Predelin Silvan, no? Kay Rodilio Castillo, kay Ampon Benito Rintilio, no? Kay Auntie Vilma Peralta Adam. Good morning, Idol. Basi bago i-turnover, Rokalibo Public Market nga ron, hay luma yun. Sa kabuhay yun, hindi giyapon mapuslan. Tama. Kay Herbacio M. Duran Jr., kay Toto John Briones, no, ina sa Altamar, no. Aga kama naman kay Arlene Nieves, no. Ginapatamyaw na naroon Nieves Gregorio, ina sa Panimpyason Madalag, ha, nga nagapamati kay ng Amalia de la Cruz Obiaga, nga nagatabid yun katon makaron kay Efren Igtanlo, kay Willie Malapad, dayro gadayagan ita kagawad, o kagawad kapitan sa Mobore, si Willie Malapad, no. Kay Noel Taay Batilis, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aga kay nung Vincent Chua, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad.

0: kay Daddy Engineer Sotico Beltran nga naga-monitor man, kay Ma'am Sherry Herbacio naga-monitor man, no? Mga katodo, no? Sa aton karanga pagpangalagad. Magabalik programang Todo Berada sa dugang pa nga mga balita, dugang nga mga report pagkatapos gidya man karastan bay.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may

kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
11: Navara. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. kasuhan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng restroom po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restroom. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Okay, balik kita manwa sa aton karanga pag ililimawag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Aga, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anay gali ha sa mga late tuners. Sa mga nagbugaw-bugaw ay uwapat klase, no? Tigana guman sa pagbalik ita klase, no? Ag sa mga nagbugaw kabi'i, ha? Nga kababangon yang maayad-ayad gid niya agahon. Kay Bayet Bautista Yamog, ha? Nga nagaplano nga mamunit ita pantat kuno aga tilapya. Bow! Sampita kami ni Katodong Rinald.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: O, i-check ane nato si Katodong Rinald Banjola, rayang bagay nga nasunog, padayon para investigasyon, ita Bureau of Fire Protection.
2: Radyo Todo Live Report!
0: O, para sa kompleto nga mga detalye, ang iba pa nga mga balita, Patrol, please come in!
14: Katodong Jodel, sa ato kalaga police report, magalin sa ato kalaga municipal police station sa 1st District, ito ato nga probinsya, Kretakan, nagtuga, itakapin, nag 45 mil pesos, nga damyos, norogit aywan, sa tabo kalaga sunog kahapon, sa sangka panimagay sa barangay Manggan, no, sa banwa kara itabang particular, sa may sitio San Nicolas, no, barangay Manggan, kahapon, ita agahon, natabo ron de kalaga insidente, Katodong Jodel, no, based sa ato nga information, nga nabuo no sa aton nga banga Bureau of Fire Protection Katodong Gajodel nga rodek nga bagay ginaparigayahan ni Marvin Retinio nga nasa nga residente man itasambit karang lugar nga pagkatabo itrek nga sunog isa uwa ana no una sana kag bagay kay itot ana imaw sa banwa kara ita banga Katodong Gajodel no base sa information nga ginpaabot kato no itato nga BFP banga nga kung si may nagpaabot no ita information Katodong Gajodel sa anda kag taga tapag informar nga ni nga may una karaga sunog no gragguntad sa sambik karang barangay no so pag-abot aton karang mga Bureau of Fire no sa sambik karang area Katodong Jodel nauna na no nagkakabuligan from pila naton ka mga pumuyo nga mapagur de karaga kagayo pero mangod gani nga human no sa light materials sunday karang bagay ay madasig no nga ginamon itry kaga kagayo Katodong Jodel na sambitan karon nga area no kung nga sa sin makaron hindi pa ma-establishar ita aton nga banga fire station kung ano gid no wrong rason ita pagkasunog kura sambi karaga bagay kay bangod gani nga wa man kartatawo no sa sambi karaga bagay kay bangod gani nga itot ana no sa banwa karita banga ronday karaga tag ana so 45,000 pesos ro nga initial no nga damyos nga gin recommendar ita aton nga Bureau of Protection banga magadepende man da Katodong Jodel no sa tag-ana kung mag-execute imaw na itana karon nga pidabit no kung pilagid no rong total nga damyos no nga ginaiwan itray karaga sunog kay daya igibasian lang ita ato nga BFP banga sandig no sa tag-ana sunod nga manual no itaton nga mga taksa-taksa kabaga Bureau of Fire Protection every time nga may una no nga mga insidente nga nagakadabo kama na itray karaga sunog Katodong Jodel. So, ongoing pa sa Japan, no, nga pagpagusisa, ita aton nga Bureau of Fire Protection na banga agod nga matumod gid kung ano, no, rung rason, ita pagkasunog, ako nasambi karaga bagay, kahapon itagahon, una sa may sitio sa Nicolas, Barangay Manggan, sa Banwa, ita banga. Samtang sa piyakamahin update Katodong Jodel, no, sa gin aresto, no, nga nadakpan kara ita baril, sa bahing kara kung banwa kara ita madalag, no, particular sa may sitio datag, Barangay Tigbawan, madalag, no, gin kumpirmar katon kaina, ni Police Master Sergeant Joe Mark Cantonato, rong investigador, ita aton nga madalag nga PNP, nga kahapon, gin inquest na, no, ronde ka nga kaso kontra, sa kay Prini Irdistan, no, nga sangka liborer, Gatubong Barangay Kalakabian sa Banwa Kartibakaw, pero ito'y moradakpan sa area kara ita sitio Datag, no? Barangay Tigbawan, madalag matapos nga may una nga sang concerned citizen nga nag-informar sa aton nga madalag nga PNP nung napanuhan nga may anak na karagadaga daw nga armas sa katodong dudal particular ronde kra nga homemade shotgun, no, brick type katodong nga dudal tagbali-bali, no, ruray kra nga armas nga narecover ita aton nga mga kapulisan. So kahapon gin-enquest na imaw, no, sa aton nga provincial prosecutor's office agabase ka ina sa kay Police Master Sergeant John Mark Donato nga kapin 120,000
0: ayabaw
14: ang ginrekomendar nga piyansa
0: kasarangan pero tagalit mahol
14: kasarangan pero suno kay Police Officer Donato nga ginaasikaso, no, itry kraga pamilya makaron ro ray kraga certificate of indigency katodong judel
0: pati so, galero illegal nga armas applicable do certificate of indigency illegal pero gambling, ano ba, no? Applicable man, no?
14: Pero mga heinous crime lang di pwede.
0: Like abimana sa mga murder or rape, do yun.
14: Oh, hindi pwede ron, hindi pwede.
0: Ay sa illegal drugs ay may ginatawag man niya kuwan ho. Dayang ano nga nila? Katodong Rinald sa illegal
14: certificate
0: drugs.
14: Certificate of agency?
0: Hindi, kung halimbawa mag-plead guilty ka ba, no?
14: Oo, ay mag-plead guilty ka pag kuan pag magano ka mag-avail ka sa plea bargaining agreement.
0: Plea bargaining, oo.
14: Oo.
0: Multa lang man dayon.
14: Roger, that ka to dong Jodel, no?
0: Pero parang depende siguro sa kaabo it droga, no? Kung halimbawa sa illegal drugs, no?
14: Ay, dapat, I think sa kuan, sa illegal drugs pag sa Shabu is, hindi ka na makakuan kung, di lang ko sabi, kung mga 5 grams yata eh. Nakatodong dahil nung limit nung pag sumubray ko karon
0: hindi yun ma-apply yan.
14: Hindi ka mag-avail ita plea bargaining.
0: Alimbawa, nakabayo ka man, nanakaw ka, pwede man gihapon ni mo nga applyan ita certificate of indigency, no? Pero kung nakabuno ka, nakapatay, hindi. Kung naka-rape ka, hindi, no?
14: Hindi, gano'n. Kasi
0: dayang mga rabi ringera, tao, kung ma-applyan do rabi ringera, dayang mga panakaw.
14: Wa agad kita information pa katodong judel, no, ang baganit iba na to yung mga kapulisan dapat kanik man nakarahay kung baga dapat ay ano gid, no, siguhon di baga, no, kung nagakaangay baga dapat agbagay
0: nga isuhan pwedeng gid, no? Tawuan, no, tawuan baga yan. Ay kaparehas ka na na dapat armas tapos ma abel malang ko indigency program ay waron wag at hostisya ro aton niya mga kapulisan nga nagapugaw bugta wag nag-operate.
14: 10,000 pesos ruhupan.
0: Ruhupan mo sa 10,000?
14: Piyansa rin ko nagkatodong dyan. Actually, kung namat yan, sa mga kwagraw, sa mga implementation ito, search warrant, kung namat man, siyempre, nalulumural man doon ito ng mga kapulisan, kay siyempre, nag-double effort, katodong dyan, and then, doon nga ni, yung proseso, pag maka-secure, ito, certificate of agency, ay mahugog, no, sa mas malaba, no, nga pinalidad, piyansa, rong ginatao ka to dong judel, no, sa pila ka mga ginaaresto ita aton nga mga kapulisan. So makaroon, no, una para sa panghinakop ita aton nga madalag nga PNP kay base kay na sa aton nga madalag nga PNP magabalik pa sa daiya sa aton nga provincial prosecutor's office para nga buon makaroon, no, ro rekra nga inquest resolution ka to dong judel aga posible man don sa paglakad, no, ita piansa daw kada sambit kada ka person nga gigit aresto una sa Banwa it madalag. So parno sa iba naton yung mga municipal police station, no, kagakip iya sa aton kaga kalibo pinti katodong judel matutaway, no, ro aton nga area, no, sa first district ita aton nga probinsya Katakan bisan iya sa aton kaga kalibo PNP, no, pag abot aton kaina katodong judel sa aton nga pagsikyar matawai
0: walot mga pasaway nga mga minor de edad nga nadanakpan sa korpyo
14: negative man sa pilang Domingo na nga sunod, no, nga kita taabutan iya, no, sa aton nga kalibo PNP, no, posible nga base kon epektibo gid man, no, rong ginahimo nga pagpatrolya ita aton nga kalibo PNP
0: kay basta so, sigihon yang ro akon yang mahabang basta sigihon ay kun uwa uman ta ay matawhay uman man maguwa uman ay mga pasaway nga mga minor tira grayang mga tirador it mga bindo
14: medyo ko ni nagtaway katodong dal ambag kay nagu istorya kami sa kalibo PNP nga base baga man magpupatawhay ag sa pila adlaw kibuto na naman, no, sulod-sulod naman dayon, no, katodong judel. Pero kung sigida srong ginahimo, no, nga pagpatrolya itaton nya PNP at the same time dung barangay Poblacion Bipat, katodong judel higaban nya ban siguro nga malimitahan, no, or ma-prevent o gamagkaganabo rode kraga baga insidente nga ginakaimbolbaran ita pila ka baga minor de edad iya sa aton sa Banwat Kalibo.
0: Pero bagantayan yung man kara pagkatapos it Brigada Eskwela or opening of classes dahil yung man o bagantayan it aton yung mga kapulisan. No?
14: Kapulisan.
0: Katodong Rinald, last week, huwag ka maka-encounter it blatter ina sa Kalibo PNP. Ay rubiktim ako no, ay I think isang kanegosyante, no, babaye.
14: Mm-hmm.
0: Nagkaon abi ito sa Nilias Itere. No?
14: Mm-hmm.
0: Ag abor alahas, no? Kulintas na mamahago, no?
14: Mm-hmm.
0: May gulping at ang pumundo ko nung nakamotor, daywa, sumugod ro sa bilog, ag hinabnit ro ana karang kulintas. No, kulintas ko nung ato mga 120 mil pesos ro ana nga bili, no? Ag dumali, dali matkaripa, sakay sa motor sa anang kaibahan, ag dumiyagan.
14: Negative, eh. Snatching? Huwag kita't kung iyang record ka to doon, Judel, no? Kay... except na siguro ron kung ginpapasikrito na ita complainant ka to Judel, kay Hagus, no?
0: Bisan eh, dahil ro, makahawag-hawag kung may una utang estilo riding in tandem ng mga snatcher ba ga?
14: Kasi kung
0: gulpi nga pagpundo, puntariya nga giratong babaeng negosyante nga may mga alahas, hinapit to kulintas, dumiyagan, sakay sa motor kasi may driver gagi nga nakatambay.
14: Iko na ito niya, no? I-double check na ito niya ka to Judel.
0: Siyempre, opening of classes, no? Ay, may mga unga ka na pagbalik eskwela, may mga alahas man, may mga gadget, ay base baga kung magrurunda rayon doon mga itginhawa nga sa mga eskwelahan.
14: Well, problema, no? I-double check na ito niya kay Kunamat Abi, no? Depende man abi sa complainant, no? That's why Kunamat may mga report mo ta nga huwag matagi na provide ka ito, no? Ito yung mga kapulisan, kapin pa kung naghahangyo ta na.
0: Ay, base kung under surveillance para mga suspect, no?
14: Or base kung kwan, ginapahiningan ito yung mga kapulisan nga para hindi man ma-PM. Para na kung nga investigation, no? Aga follow up ka ito, Judel.
0: Palipat.
14: Na ginahimo.
0: Palipat mga anti sa natapdusan na yun.
14: Ay, doon ka rin ng mga estilo. Dapat abi may imugi ka rin nga style man, no? Kato, Judel, agad nga madali nung masikop, no? Or mga nag-involvar sa magkaroon ka rin gabang hilimoon, kapingid, no? Iyas aton sa panwakara ita
0: Kalibo. Ay, sa nabuo na kong information sa management, ita yung kaganaan, hay. Pro, biktima, hay, nagpa-planner. No? Matapos imaw nga masnatsan ita ratong kulintas nga nag-abot mga 120 mil.
14: Okay, sige. Ikaw na ito, ipalap na ito niya sa ito yung Kalibo PNP. Arong pila ka mga information karong kanto doon dahil may kantanan na sa lasambit nga report. Mga initial na karaga report, no? Direkta iya sa Toga Kalibo Municipal Police Station sa Japon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
15: Radyo Todo, live, report, report.
0: Abongit niya, salamat ha, kay Katodo nga Reynald Banjola, direkta nga nagareport sa anang karaga area of responsibility halin sa Primero Distrito, no? Ging paabot ko ka na. Although last week para eh, galing halilipat yung ako nga ibilin permi kay Katodong Reynald kung may una ginman nga blatter. Aga kung may una nga blatter, so ano ro disposition plano it aton nga mga kapulisan, no? Aga kita nga mga pumuyo ay dapat maging vigilante man ang maging aware, no? Hindi yun baga basta-basta magsilinuksok nga ron, magpinagarbo, no? Ay haram, may una yun nga snatcher sa sud it restaurant, nag-order, nagakaon, nagapungko, no? Nagapuko sa pagkaon do rayang negosyante. Agulpi at ako nung lumpatan aghabnihon. Ruan ng kulintas aga pagkabuoy, sumakay sa motor, ay may una nganing nagahugat yagi nga gateway vehicle, no? Nakasinggel, aga pumaripas na yun itpadagagan ang mga katudo. So masyado rang makahagawag-hawag.
15: Todo Berrada. Berrada.
0: Happy, happy 60th birthday, anay, ka Chief Engineer Ramon Masangya, no? Junior. From Bell's Garden, Tigayon. Birthday gali, no? Ni Chief Engineer Ramon Masangya at Junior. Asaan ang ika-60 anyos nga kaadlawan. Ayan. So, good morning man sa Pamilya Ingilio, ha? Nga nag-monitor man. Makaroon sa aton karang pagpangalagad. Happy, happy birthday to Claudria Siemar Reyes, no? Nga nag-monitor man makaroon halin kay Mamang Rhea Ingilio. Ano raya nga rang ging forward katon? Video. Monitor. Nag-monitor galiro Pamilya Ingilio, no? So, happy, happy birthday, ha? Kay Claudria Siemar Reyes. Nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nagpagpangalaga. Minor di edad niya na kuryente sa Buruanga. Hararo kompleto ang mga detalye.
15: Radyo Todo Live Report.
0: O, check na to si Katodong Rolly Boy direkta sa May Segundo Distrito sa mga detalye. Patrol, please come in.
16: Katotong nga dito na unang tanayong report nga sa bahay ni Itman at magkatong asang ka self-accident no? Nga nataburis bahay barangay, bahay ni bypass road at barangay tugas sa banwa at magkato alas 3-4 rong oras sa tapon burbano ka sa single nga motor nga grong biktima sa kandisyo to anyos no? Ag nirespondera ko ato nga taga magkato PNP kay banong aton ka nga MDR mo at banwa at magkato gitaon unaw nga pagbugong rung nasambit nga biktima no, o first aid no diin natabo rung nasambit nga insidente grong biktima na butan ito ato yung mga otoridad nga nagapungko o nagalingko dyan sa binit at karsada no ako asunod sa information na buo natin sa Makato PNP ay na diskresya at ano parang set accident nga waman ko na alin hindi matilong pero na lost control ang nakarapagmaniho ang imawahay na diskresya sa nasabit nga lugar. Matapos matawa ni Jeff First Aid ay da plano nga daon kunta sa ospital rong nasambit nga biktima pero nagpamahilay bado anak ka nga pamilya at ang mismo rong biktima na daon sa ospital dahilan nga gin hato gilang ko atong nga taga MDRMO sa anda ka nga panimagay rong nasambit man nga biktima. Sa pihak kabahin sa Banwa at Moruanga may report kita no agariyagan ni ay sa kaminor di edad ng biktima na taga barangay Tigong sa Banwa at Moruanga na kahapot-hapon na nun ay samtang nagpamanawon pagtukutan sa may baybayon at barangay Tigong may sangka live wire no nga nagalaylay nga anat anang nahawiran no ag imaw na kuryente ag gagigit ang namatay man sa nasambit nga incident pero nasambit nga biktima matapos man makuryente no sunod sa aton karanga tabong information alin sa aton nga Boruanga Municipal Police Station. Development follow-up report na tuwing sa stabbing incident na tabo sa bahay ni Pisang Kapinsyon House sa Laging Manwa S. No, katulong nga Judel, nga kung madumduman ng biktima sa kat 25 anyos nga taga-barangay.
0: Katulong Ruli, patnubay at gabay, dapat guwapo ro ka report ha? Di ba dong? Patnubay at gabay, dapat guwapo ro ka report.
16: O makita na ka panura.
0: Ha?
16: O makita na ka sura.
0: Eh dapat yan, ikaw na guwapo ro na ka report.
16: Ah, guwapo.
0: Oo.
16: Banana.
0: O, symptom ba? Symptom
16: okay, ganit man. Ano mataron?
0: Ano update? Ano update?
16: Well, rin 25 anos, nagpabiling gapon sa ospital sa tarong 65 anos nga lolo nga si Ricky Stories nga taga barangay Bobo, still at large. So, reportedly, kung ato nga naman siya police, ay nakasakait ana sa Roro for Metro Manila, katodong Judel, no? Base man na yun sa anamat agani nga pag ask permission sa biktima na mapanaw imaw sa Manila matapos ang insidente ay naguli, nag-ilis problema yung dugo ng bayo ag sumakay sa Roro direksyon pa ito Metro Manila pero according sa ato nga naman siya police ay pagkapasakaan it kaso nga po dahil identify man ng suspect it kaso nga prostrated homicide kontra sa nasabit nga suspechado nga 65 anos nga si Ricky Estores. Development follow-up sa bahay ni shooting incident nga natabuhan sa bahay ni Barangay Alipotos na i-file yung kaso into regular filing katulong Judel kontra sa suspect nga nagbaril sa sangkang biktima nga si Flores o si Jonathan Flores agrong suspect nga at large nga si Wilmar Bilinario na i-file yun into regular filing sa aton nga provincial prosecutor's office.
0: Abi ko may akmikabol si Tolmenta wa man gali?
16: Wala. No.
0: Kasi wa mag-abot do sa pihak ng partido. Tama?
16: Wala. Agwa ang nagpakita.
0: Ay so, naglilugat ro aton niya taganuman sa PNP. Ay matsasanta man yan iro nag-set nga magkaroon ita pag-uistorya o galing ro sa bilog ng partido wa mag-abot.
16: Di yun gani, katulong yun nilawat at may natabo nga
0: amicable si Torment.
16: O amicable si Torment. O pagkatubang ba sa magtibang bahin at pamilya sa natabong incident katulong Judel, no? Again, nahug sa regular filing nga proceeded sa ilugin file nga kaso sa aton nga provincial prosecutor's office kontra sa suspect nga si Wilmar Bilinario katulong Judel. Maglawas ka rin ang mga reported incident. May fire call nga na baton niya sa aton nga naman siya pulis. Bakugid lang, no? Nag-take-off agay rong aton nga nataga naman siya pulis. Nagbantay mo lang mag-take-off man rong bombero at aton nga bureau file. Ay may report, no? 74 confirmation nga natabo sa buwer in Barangay Buruang sa bano man ito man siya katulong detail, no? Basi magyan man naton doon, matunan naton para mapalop naton.
0: Ano ron nasunog?
16: Awa ganit, pahit ka, kompleto nga detalye, no? Nagpangay man natin police assistance, kung may sunog ko, no? Matik, matanga, nag-respondirong aton nga naman siya police. Ako aton nga taga Bureau of Fire, no? It aton nga banwat naman siya katulong detail, no?
0: O, oh, kanong nga to, may natabo nga sunog, ruging dahilan gilang, taginagaga nga kamuti sa dagapugan. Tod man.
16: Ay
0: sa perte pabi ka init nga ra. Tapos sa pabayan siguro nasunog taruli na ganga to hasta nga naga coast ay sunog. Nga ni dapat ay magiging aware man do aton yung mga tagbagay, no? Nga kung may ginagaha ka mo, ayaw kamot minarites, bantayin nyo't maya, doon inyong ginagaha, ay basi kung maging mit sa bagay sunog.
16: Ay, kung kisa na to, pang naman ganin ato nung katulog yung delga, matugon tayo mo, kapin pa kung gastong ginagamit, nalilipatan na po dahil sa pagmeritis sa guwa, no? Batigayin mo tayo mo, nag-inasal, nag-inasal,
0: gahugong mo ta, sunugo tagali.
16: Sunugo tagali.
0: Gabagtik ko tayo takot po yung mong kaldero.
16: Puro tandukot, tagsunog. Ayo.
0: Kada hay bantayan gin mas kapin kon mga nagagaha kat sinaing paksiw nga ra no, ay madali gilang ron no. Mas kapin kon LPG ing gamit, met ana kon kahoy ay bukot masyadong mainit imo o galing bantayan man ni imong gatong ay basi mahugog.
16: Oh, gani. So, di man ano, parang dumalaro sa ato nga mga pumuyo, no, iya sa probinsya Taklan, no, para malikawan ng sunog, ay dapat mangin alertugin, ang mangin vigilant kung may inakitagin na trabaho o ginauluto sa ato nga mga kusina, dapat bantayan ginit. Mayan para nga hindi makabutang sa angayang, rong inyo karang mga property. Sa matabo nga posible nga matabo nga sunog katotong detail.
0: Katotong Rolly Boy, abo nga nagapinangutana, no? Nagapaabot ka ito ita pangutana. Ano urman na ro update kung itong state of the art nga gamit ina sa Badyo, no? Akita un baga man na ro supplier?
16: Wala kita na buong nga kwan.
0: Di baga may nag-ako man nga mabulig usoy?
16: Oo.
0: Aywa kita, no? Matsawat at binanaw-banaw, matsawat at binati-bati kung nakita ko, no? Kung ginausoy. Or basi kinatugugan.
16: Ito malang hambay. Hambay pala, matsawa man.
0: Ngayon, hambay yung malang abit to eh. Ay galing ay nakabutang tato sa record, na sa minutes tato, sa sangguni ang bayan, di ba?
16: Oo, correct.
0: Kaman na mabuling ako at usoy, usoy yun, kumanar o supplier ka ron. Oh. Ay basi hasta yun, arika to.
16: Ay, what, ah? Oh, kita developan ka na buo. Oo.
0: Matsaro nagkakatabo man sa ano man siya ka na, matsasasinado man. At nahabot at shooting ito.
16: Oo.
0: Diba, sinado man niya ito, may bagarilan man dayo, natabo. At nahatabunan.
16: Ay, patiruan dati na nga sisyon na sa sinit ay nausyamita sa hapon, Lunes. Dahil gali ay subject ko ta nga gina
0: aresto
16: si Jinggoy.
0: Abo ta sanda nga ging pangdakop, no? Ay may mga kaibahan pa imaw nga raho.
16: Ay nagsabtan an pag ani si kuno DILG Secretary Remulla ag si Senate President Peter Cayetano.
0: Alan Peter Cayetano. Pero akong tanabiliban mas matindi, hindi po nila mahuli-huli si Bato. So yun ta, no? Ako talang agad istorya, nga ro, nagkakatabo man mako ni Sanuman siya sa sangguni ang bayan, ha, tabunan man it-shooting, kaya nawala na yung promisang hanapin yung supplier. Bumo?
16: Oo, nag-hit.
0: Ayos na, no? Ayos na ro, kakatabo, no?
16: Hindi lang makasugpon ka ron.
0: Naman, ay hatabunan dahil shooting.
16: Basi man ay... Basi twist yung mana.
0: Ha? Aman ay wamang kita't naging hambay nga kung ano.
16: Basi mana ito, it twist yung mana rin sitwasyon.
0: Ay, Maria kagkita ng isima sa langit. Maluoy ka Trinidad. Katotong Rolly Boy.
16: Ay, ginapamangkot natin ng update na no development. Balagon kay Police Officer Marlon de Del Rosario at kay Corporal Retintoing Officer Nunez. Natabo nga to nga stripping ay nang development sir ba wa kita dublay ta hindi ta iba iba bi man ang testimony
0: iba natin na according ta sa police ron ha bukod at kimo ron ha
16: hindi ha sa police ta ron ha hindi ta kandaro
0: iba iba kono testimony
16: oh ay
0: so, ano sino
16: Well, inconsistent rong anda karang
0: testimonya.
16: Testimonya eh hindi nga ganun, hindi kinanda masyado magkwan. May inaasad na nga person of interest pero hindi identify. Mm. Dahil base, malay mo base na tamaan nga nag-agi.
0: Umagigang.
16: Ano ba ron?
0: Eh siyempre kung may dagan, may gaagigid ron.
16: Kuri, halkrasada.
0: Ay kung nawa ko tatdagan, nag-inay mo, doon yung mabahong pangutana, matinaka. Ag may natabong insidente, di ba ga?
16: Amat sa bilog dahil watay gambay, ay kabuabog kinyo sa sugod. Mm. Isa-isa ho mo, kanon, pa, kanon, imbestigahan. Mm. I-presentar, pag-imbestigahan, magtaw testimony. Mm. Tanawang ta kung nag-collaborate ko, dahil mga testimony, kung nawa.
0: Ay ba, si kung hitaksar ka, matantigo pating manaruli sa investigator sa pulis.
16: Ay binibog ko pa salamat po tagani ko kay Sir Pulis man nakatao kita mga idea kung ano ron dapat agangay. Mm. Istigahan niyo sinurong nag-abot mo ng oras. Siya na may okasyon iya. Mm. Nano din ang himaw nagalin.
0: Sino ron mga tao sa sugod?
16: Sino mga tao sa sugod?
0: Sa bilog malatabi man to do kita out statement no. Kiu. Corona.
16: Bilog ka tayo
0: tatlo. Tagwa parona. Tagwa panganiro na.
16: Wa paro na.
0: Oh my.
17: Mador.
0: Di mo pero kantigo magsabat. Mag-explicar.
16: Oh. Ito lang ganda. Anyway,
0: ito mataro ato na balikan ato do state of the art nga ra. Oh. Ako nano gundo development no ay matsa Romendro may idea. Ha? May natukiban ako sa Mendro nga raw eh. Oh. Matsa kantigo imo maghampang ra ita damang-damang ho eh. Ah. Ano nga nila? Hampang bong. Bong ba garo, no? Panago?
16: Hide and seek.
0: Ha? Ano nga nila? Bong? Tago-taguan, no? Diba?
16: Oo.
0: Oh. Tigo, mako, taga-mindro ka maghapak tago-taguan, no? Eh.
16: Hide and seek.
0: Hide ay, tawgal ko ninyo. Agot magamit ron. Ay, mabahuron niya bagay. Yari nga problema ka mo sa basura.
16: Oh.
0: Ay kon plano man ninyong magbakay itlo, te, waman kamot ibakay, waman kamot budget, waman maprobahir inyong budget. Oh. Ay kon magamit akong taro state of the art nga ron, ay mabawas-bawasan taro problema nyo sa basura, ay igaling tananaro, sisunog tananaro katotong roli po.
16: Kumakita ko ako amigo ay pangutanong gabi kung ano may idea siya, kung may mga development yun.
0: Sa ano?
16: Sa ano? Parte sa ginasugid mong state of the art nga ron.
0: Ay, abo, abe, hadudumduman ko malang ay may nagapangutan ha. Kung ano gun ko, no?
16: Hmm.
0: Ay, di ba man ha, inspeksyon nyo to, ikto ka man man ha, idol, ikto man makon ako. Kanami man makon dumasin nga to, no? Kanami man pabayaan ang patuktukan. Ay, Maria Kagosipote. Sige.
16: Okay, so doon lang
0: siguro. May sunog ko no sa bulwang, agyan mo lang, ha?
16: Okay, oh, what problema ron. Doon lang siguro inisyal ko atong matang mga impormasyon nag-report ng alinaya sa atong area of responsibility para sa Todo Birada. Ako naman si Katudong Rode Boy. Area of Radio Todo, kaibigan mo.
15: Radio Todo, live. Report, report.
0: Abogid niya salamat ha kay Katudong Rode Boy Herrera, direkta nga nag-report sa anakaraga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Taklan. Good morning, anay kay Sara. Nilyaska Villanueva, aga ginapatamyaw na ro mga taga Sintro Tabayon Banga, no? Especially ro Revesensio family, Villanueva family sa Bukid Tigayon. Aga belated happy birthday ko no kay Jimmy Revesensio kahapon, mayadyang alawas, no? Kay Sara Villanueva or Nilyaska Villanueva.
15: Berrada.
0: Aga sa aton niya pagbalik ha, basi hiabot naton si Madam Herlin Samoy, si SB member Kitsi Luces, no? Ang si SB member Ronald Marte ay ginaduso makaron ni SB Ronald rorayang pag-establisar ko ginatawag nga Electric Vehicle Charging Station or EVCS iya sa Banwat Kalibo, no? Ay bangod nagailinabo ro mga e-bike nga ra e-trike eh, no. Aga magguwas ko ra yang charging station kaibahan man nga ginasugong rong franchising permitting operation rate regulatory safety standard and management ko mga electric vehicle mga katudo no. So ra yang ginapukusan makaron ni SB Ronald Marte no ay nagailinabo matod ay may aron nga ma-regulate no. ag matapos nga ma-regulate, tawuan sana ita permit, no, prangkisa, no, nga maka-operate sanda, kasi ginabawag sanda sa National Highway, pwede ang sanda sa probinsya, lag municipal to, barangay road.
15: Todo, berrada, berrada.
0: Hindi sanda pwede sa National Road.
15: Komentaristang walang
0: so atong nga pagabalikan ang pagatutukan. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. So maxis ka sa only with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na. Oras sa Pilipinas, alas 6:58. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
15: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
17: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.
18: Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong pubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na dito. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang patak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Huwag na yung katawa. Walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Dito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka, binisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Todo Berrada! Berrada! Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw aga sa gihapon. Padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Birada. Natagbo aki ako kahapon dingdong. Abot ang nagapinangutana ko tig 20 pesos nga ra nga kilo itbugas. Siguro rumayat ipangutanan nyo lang sa inyo nga mga barangay official, no, kung siin man kamo nga barangay. Like abi kay Samson nga ra, no. Will G. Alico nangutana imaw, no, kung may una pa kuno nga tig 20 pesos nga kilo itbugas. Tauyang ha. Ay wa pa akot may hamo monitor nga raway, no. Kung may mga barangay nga nagabaligya, no, matsa gulping kumalma, gulping humipos, durayang tig 20 pesos nga kilo ita bugas.
11: Todo Todo Berada. Berada.
12: Una mataron kon may una matang nagahutuhot nga barangay gihapon no nga magbaligya or baligyaan roana nga mga constituent ha kasi gina-withdraw man lang ito ron eh. Tapos ibaligya Agrokabakanan ibalik man dayon sa Department of Agriculture.
11: Komentaristang walang sinasakto.
12: Si SB member Ronald Martingera iya sa pihak naton nga linya no ay imauro nagaduso no kurayang rang pag-establisar ita electric vehicle charging station iya sa Banwa ita Kalibo no ag amon nga pag-istoryahan rurayang franchising permitting operation rate regulatory safety standard and management ko mga electric vehicle gailinabo tabi hindi tabi mapunggan no despite kurayang mga isyo no nga bawal sanda sa karsada haging define man ita LTO nga ro karsada gang hay national highway ayan ah kapares man doon ko isyo dati sa tricycle nga dugaon man do mga tricycle sa national highway pero uwa man yan it alternative nga karsada konsensya na paagyon ay gabanyaban man nga ginaagyan hay national highway uwa man ga obra ro gobyerno ita alternative route no nga dagan nga dedicated yat sa mga tricycle dedicated yat sa mga motor ag dedicated yat sa mga bisikleta sa mga small vehicle so mayadra nga maistoryahan nato na ay interesado ako di kara sa franchising permitting operation regulation sa electric vehicle nga iya sa aton nga Banwa ita Kalibo as far as Kalibo is concerned. SB member Ronald Martiser, good morning.
0: Yes, good morning man Kimo, Katotong Judel, and good morning lang sa Pamati, makaon sa Todo Radio.
12: Ginadiscuss ko abi, no, roi mo nga rang hagna nga ginaduso sa sangguniang bayan. Aga siyempre, pangutanon ko man kung ano do update kung daya bagay na aprobahan, no? Rurayang pag-establish it charging station. Aga especially rurayang franchising permitting operation rate regulatory sa safety standard and management ko mga electric vehicle nga. Paano mo abot king piniino ag gaging pukusan daya nga iduso sa sangguniang bayan na SB Ronald?
0: Well, sa bilog na biron na naistoryahan, no, talaga ni taga-LTO na kay Jeff Malon.
12: Beles.
0: Beles, na-mention na din na ito dahil nga sa ginabong-ginabo o mga electric vehicle na ito niya sa Banwa at Kalibo, no? Nga kung siin ay waro na bi registration na yung katulong dyan din, no? Pati man do mga driver na bigawin ko naman tayo mga unga. Gadi na yaya mga electric vehicle. Pagkatapos na yun ay maskin siya to sa lang binit pinarking ba nga na ako naman ay nagasagabal sa trapiko. And aside from that ay siyempre dapat i-regulate kita abin natin sanda no agad to ay may nga pwede natin sanda nga backbone kung may violation. So makaroon na di ay wagin pinatnipon para karoon no. So that's why nga ni kinangan nga may ato niya yung ordinansa para sa makaroon no. So with regards ka sa mayang charging station no. So ibon na di natin nga abo ng mga electric vehicle pagid no nga ginabinaligya makaroon sa merkado ng mga sakyan katulong Judel no. Yeah, kung siin ay sa mga Metro Manila nga niyo, mga taxi ito, ginagamit ito ng electric, may mga basis ang dangang gina-introduce na mga electric.
12: May no? mga jeep.
0: Yes, because nga ni ko, kaya ang ginatawag natin climate change, no? Na kung siin ay sempero, uso, mabaho man nga bulig rin sa may ginatawag natin yung air pollution no, in the future. And siyempre, iyabi sa Kalibo, no? Since nga iyabi sa Agrocentro at Commercial, iyabi sa nga ito mga tao no, sa mga ibang probinsya, ibang mga banwa. So, kailangan man, may mga charging station kita iya. Dito, hay, kung mag-aaral sanda, hay, at least ay...
12: Pwede sanda maka-charge anytime.
0: Pwede sanda mag-charge.
12: Oo. So, charging station, given, no, kung may una nga electric vehicle. Pero mas importante siguro kara nga mapukusan with the help po aton nga LTO o kung ano pang ahensya ita gobyerno, pero pag-regulate, no, nga ano tawa sa nat permit, paano sa na makabuot permit, ag, ano man do andang obligasyon, ag, ano man do andang mga liability. Kasi pag bakay mo abit electric vehicle nga rahay, resibo yang, imugon, wakauting it. Ginaagtunan para iparehistro pa Esmeralda. Dapat tayo siguro pupusan ta, no?
0: Yes, parang bisikleta yun mo katulad
12: yun. Pagbakal mo yung okay utawa, utat kung nanong permit ka nga ginabuol.
0: Correct, correct. So, buti nga nun, hay, kung may registration, ag may nakaangkot nila yi, hay, of course, dapat ay sundo ni pananda, no?
12: Mm-hmm.
0: Kung may mabulation, ay pwede sundan nga dakto, no? So, diyan siguro mga bagay-bagay nga dapat bagayin nato, no?
12: Uh-huh.
0: And of course ay daya mo nating mga may nating mga proposal, no, nga magkaroon ng mga e-trike, no, electric tricycle nga natawag, no. Pareho sa Boracay nga mo nating ni andaman yung mga charging station man, no. May mga proposal nga ni karon nga nag-propose sa Office of the Mayor. And siyempre, ay ginaistoryahan mo ni Mao kay bahan na ato ni mga tuda. No, ay dapat abi karon ay kasayod mismo na ato ni mga tuda para na yung pautan na ito, no, kadanuran ng opinion karon.
12: Aha.

0: committee hearing meeting ay siyempre mga resource person natin sir ni TGLTO gaya mga TUDA natin no? And of course when related sa mga ruyon yung mga ordinance natin na propose no?
1: Pero kamusta ro imong pagpresentar sa plenaryo ano ro reaction it imong mga kaibahan?
0: Gin okayan mo tananda gin referin mo sa committee for
1: on transportation
0: meeting.
1: So may naka-schedule gali karang committee hearing.
0: That's correct, precisely. So gina-schedule naman dun ni Mao kung saan nababailable it na yan on a committee on transportation at energy.
1: Saan o matabo ro committee hearing, SB Ronald?
0: So harabing week ay halos nakasalansan ng mga committee hearing abi no. So siguro by next week doon ay
1: may schedule do committee hearing no. Angot kara no agod. In kaso ng halimbawa ako man na nagbakay ako ta electric vehicle. So pagbakay ko agto dayon sa munisipyo para iparehistro, di ba? Para kwanget hindi kulurom ang imong electric vehicle na ka-registered siya no sa munisipyo. Kapares ba kung ubra nato sa mga bisikleta kato nga dapat iparehistro may mga sticker?
0: Correct, correct. Mahal na matabura yun na katulong dito.
1: So, plano naton kara ma-regulate?
0: That's correct.
1: Agad kung may mga layik kita nga mabagay pertaining di kara sa mga electric vehicle ay nga masunod nanda, tama?
0: Correct, correct. Tama ka yun.
1: Okay, sige hugaton ta lang no. Ro resulta it public hearing bago na kon ikaw balikan na SB Ronald. Now, para pagid ho, may akon gustong ipaabot kimo ay may panibag-o man nga sugat no, kurayang May 21, 2026. Rong Pisser Pok and Rescue Ranger Association no. Kay Mayor Juris Bautista Socro no, update gyapon nagapangayo sa nat insakto nga sabat kon matauan sanda ko andang ginapangayo nga tong docking area. SB Ronald, ay sayod ko nga ikaw karahay aware ag ikaw abi sa bilog sa mga nagapokus under your committee sa tourism no nga matauan sanda no itaraya nga rang dugong kaan.
0: Well actually katulong ni Del hay nagkaroon kami kato it inspection no kay bahan do planning office atong municipal agricultural office no ag fishery and office of the mayor tourism sa medo ag ako no kay bahan kami ito nag
1: so joint inspection
0: engineering pa rin engineering
1: joint inspection.
0: Yes, that's correct. May nakita kami ng lugar no ag gina-identify naman. Aga mo niya niron nga ginpunduhan ima ron katulong Gidel, no? And may mga initial sanda nga ginobra nga mga skits plan, do planning. And doon doon nga dapat ay andaron doon nga ayuso, no? Aga i-clearing do lugar, aga obrahon. Kasi medyo may andabi ka to nga yagyan it pambot na tuwod ba? So katong lugar abi nga to ay manami ay maskin magbinagyo matauna at least ay hindi matutuhan.
1: Sugod na sanda sa lipot no? At tago?
0: No, sa pasugod.
1: So, sino ro ma-clearing at sino ro ma-obra? Ro munisipyo or do mga fisher folk?
0: Actually ay do munisipyo kay bahan man karon do ato ni mga fisher folk una. And more than nga may amon ka itong hinunanon at the time no? That's why nga ni nga dapat ma-implementer na ni Moron at din follow up ngayon ako doon sa Municipal Agricultural Office nato no kay Sir Oriel Las Piñas no na dapat mako na ayusin yung dato agad ma-postulo ni Mao no ay kasi but to ay what magiging problema na yung katulong dito no maskin pa nga ni kato nga ginaplanuhan nato kapitan taman ako at that time yung planuhan natin yung ma-develop pro coastal area natin na sa Pook, no? Sa Bookport. Ay mga, may una matagi ka itong naging plano o planning office natin na yan nga butangan, no? Even though provincial government natin nga nito, sa time pa ni Governor

0: dito ang Governor Joven of Nueva Flores at the time. Ngayon, set aside gin araw para rin sa docking area ito niya mga Tagalog, mga Tambot at area.
1: So meaning, pagkatapos gali ko joint inspection, may mandatos yun nga umpisahan yun it ayos kung tano, develop, produkong kaan nga ron, pero matsa until now, matsa wapatahatatabing is Beronald.
0: Doon nga niro, do, akong karoon nga pagkangawa, no, haman ito wag yapon, no, umpisahan doon yun, no. But anyway, hay, isimpe, do, ako nabi karoon, once nga may inspection, at makasugot, hay, mayang ro nag-implement ro ta karon hay konsidero na tumdan don it will be o kalibo.
1: So LGU ro kwan man gihapon no una masaan ng alima.
0: Yes. Well actually hay doing ani ro na gusto niya gimani ni Joris man niya maayos mo.
1: Oh kasi nagpadayag uman abit sugat no ko May 21 asking uman no nga masa pabalik-balik la tamako do ginapangayo nga rananda. Nga duong kaan ay siyempre kada abot abi ko no Disyembre problema gid kuno nanda kun sinanda ipang tago ro anda nga mga panagat.
0: Well actually the time nga ni medyo gin clearing naman niya ni nato imaw patulong jubel no. So ramo niya nga abi ka to nga gustong mangyari ay may mag low tide o high tide ay dapat ay pasabulbo nga ro pag-agi pambolt no. So, mo nga ni naman niya, may isang kiri ka to na medyo pag-akad ba nga do level at tubi pag hunas ay, baskin hunas ay makasugod niya ito do pambot. No?
1: Mm-hmm.
0: Agad to ay what magiging problema ro ato niya mga piece of work na sa lugar.
1: Pero for the meantime nga, uwa para ma-develop, pwede nanda rin karoon doon at taguon doon andang baruto, pwede nanda itong kaan ay?
0: Aso makaroon na abi ay, na yung, gusto abi karon ay ma-plaster anay no ro do lugar. Agud to ay na yang pwede na naro do plano abi karon it in you karibo patudong judel ay butangan sundat medyo pagpayag ba nga pwede na ibutangan ang mga gamit no do di mukha do no. So more do plano karon and may ano abi parang may tulay-tulay ba nga hindi yun sila mag-usubun doon na yung pagdungka na hindi yun sila mag-usubun doon kung kwano tubi ba. So that's ang may higtan ba sa natandang na yung pambut, no? So mga nilo nga ginplanuhan ginimaw ito sto ito yung kalibo agad to ma-plaster masanda katodong judel no? Para wawat magiging problema sa uli.
1: Okay. Sige, basi mako nagapamati rurayang mga taga-Puok, Fisher Folk, no, and Rescue Ranger Association, no? Minsahin mo lang, SB Ronald.
0: Well, do ako lang siguro ipaabot ganda, no? Do andang request ay una-unman, no? Ginaayos naman, and of course, do pamunuan ko ng Edyo Kalibo, no? Sa pagpamunan ni Mayor Joey Soklo, ay na yung hauman sa pagbulig na kanda, no? And of course, ay pareho kakon ay since nga ginumpisahan nato ni Maron na katulong dito din, no? Ay, mga nila niya, gusto mo nato niya i-assist ni Sanda, no? Agad to, hindi sila mabulihan sa lihi. And asahan nanda nga ato niya pagkatutukan ni mga katulong dito.
1: Okay. Sige, abugin niya siya, Mata SB Ronald, sir.
0: Thank you, man. Katulong Judel. God bless lang. And more power lang sa iyo sa son sa todo inyo.
1: Okay. Sige.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: So, may draw plano nga ra, no? Nga kung in kaso, ay mabagay yun do ordinansa. Nga matawaan magat amat sa something franchise or permit, no? Nga maka-operate, makadagagan do mga electric vehicle. Kasi as of now, kolorom eh. Kung ma-accidente ta sanda ay tao kung may insurance o may andang habol no kung hisagi baga wa man ato na pangayo ha pero mas mayad aron nga ma-regulate ag may mga permit ta sanda ag una man do mga bintaha kanda no nga abihay pwede sanda nga maka abuog it insurance sa andang arong unit o. Tapos may permit ro andang arong electric vehicle. Tapos may plaka nga i-issue abi mana ang LTO no or munisipyo ang matao no. Ang mga katuto raya ginabagay pag ang with the help no. Raya ay collaborative ra between LGU LTO o base pwede man ang highway patrol kagang PNP no. Hindi ni pwede ang kwan eh LTFRB. Galing up at gulong eh.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Kasi may tatlo man eh. May tatlo at may apat. Oh. Roka riton. Ang mga katuto. So mas mayadra. Para may ginatawag man ba yung safety regulation. No? Nga makapadagagan ka mo, no? Ina sa karsada. Ang mga katuto, no? Nga magiging legal ang tanan kasi illegal pa makaroon eh. Ah, matod taroon. Kasi baka kang resibuhan kay wala eh. Tao kung may insurance siya gira nga kaakibat. Pagbakay ni mo, no? Nga kung halimbawa ama samad rin mong siya kyan, daga ko aksidente nga covered insurance policy ay pwedeng insurance dumanabat. Awa man nato na pangayo ah ha? Ay sa nagailinabo nga nagailinabo abisan na sa karsada ay dahil man siguro nakikita ni Esmeron lang nagaworid imaw ay naging patokman nga negosyo rin electric vehicle iya sa Banwa Itakalibo ay kinahangan yun siguro it's time nga i-regulate imaw nga may permit no kapanas mga ging obra sa mga bisikleta ka to ay tao makaroon kung sige pa nga ro mga bisikleta nga ray nagabuo man it's sticker nagabuo plaka iya sa LGU no imaw man siguro ron no pwede man ikara sa mga electric vehicle nga ra nga may mga plaka man dayon nga may issue aton LGU plus sticker mga katuto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: May mass vaccination gali makaron ha sa barangay Mabilo Kalibo para sa rabies. Nga ni ruin yung mga sapat no like kuring, ayam no o kung anong alaga rin ang ginabato na pwedeng mapabakunahan ay ipresentar nyo sa mga nagaagi no nga nagalibot no nga nangin ka party ko ra yang mass vaccination no ay ro nagapanawagan ka ra si kagawad Inday nga abi man idol iya awaga ro ato mga kasimaryo nga mag participar ag i-volunteer nga iguwa ro andang mga alaga para mabakunahan ha ay ro bakuna nga ro protection man ninyo ron nga tagbagay ha protection nyo sa rayang makamagatay nga rabies.

aga lang si SB member Kitsi Luces. Wawang kita't oras banwa sa aton kara nga paga ililimaw, makaroon nga adlaw kara it Martes. Ako man lang kita nga magakililita hinaga, Miyerkules nga adlaw sa aton nga pang Miyerkules nga edisyon itang programang Todo Berada. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo kayo iya sa Radyo Todo. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Raya rin yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan.

0: at tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:35 na.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. You get the generation.

0: agar umon may porsyon it kalibo nga ginuran kainat aga-aga. Bangod nagsugod na rong habagat, pasugod na rong tiyempo tig-ugugan. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agap, Panay, bilog nga Western Visayas. Agkita nga nakabugtaw pa, nakabango, nakamukat nung mata, ag nagaginhawa pa. Dapat yang angay ag bagay amang, nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Martes, pizza dos na kita sa buwan ni Tunyo. 22 días, kapiestahan ni Señor San Juan de Bautista, patron it kalibo. 10 días na lang, araw ng kalayaan na. Mangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubizo. Inyong kamanumano katuwang sa pagadulid mainit na gabaga nag-aaso-aso pa. Nga mga balita, kapingid sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga rin niya, 268-4456. Nagabaton kon may suwisyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kunuwa kamot, pantel ko na kamot sa mga punta't bukid. Magayo nga sityo ag baryo at pantel ko. Basta importante ah, may cellphone signal agload ka gang. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsibleng empleyado, opisyalit gobyerno, mangin sa privado concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Komentaryo Todo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, Nads? Unahon tanay panyempo update. Alin sa Weather Bureau Pagasa, kumusta hunta si Doming? Si Doming ba sa Sugod Patpar? Wala na po. Habagat nag-apekto sa Luzon, kaibahan dong Western Visayas, kaibahan kita. Rumanga Provincia at Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, ag Occidental Mindoro, kaibahan dong Metro Manila, nabilin nga Luzon ag bilog ng Western Visayas. Maka-experensya at magakagaka. Kung kalit-kalit nga pag-uwanuan, may kaibahan pang pagdugdugdug, epekto't habagat, ag sa nabilin nga partit Pilipinas sa piktado mata, it localized thunderstorm. Pero po pamatsyagang kita, kapingiriya sa Western Visayas, Metro Manila, agapartit Luzon, sa mga posibleng pagbaha ag landslide, ay nagabuborong kasarangan as tababaskog nga buhos situgan. Samdang dong hangin nagbaybayon sa extreme northern Luzon kasarangan, sa labiling nga parte pungsod, mahina as sa kasarangan. Ag nagamat-amat na't bawas dong mainit nga panyempo, dong maximum nga temperatura sa Metro Manila makaroon gaabot lang sa 30.4 degree Celsius.
1: Todo komentaryo! Komentaryo.
0: Samtang iya katon sa aklan, kapingidiya sa kabisirang Banwa it Kalibo. Ang bagong Kalibo. Ruatong temperatura, Mas mainit pa nga ni sa Metro Manila ay gaabot kita 32 degrees Celsius. Pero magagumon kay hangitan aga may mga pagdugdugdug. Kapingid, hindi nung gabi eh. Konsin, posibleng may pag-ugan-ugan dong temperatura hindi nung gabi gaabot sa 24 degrees Celsius lang. Magamig-gamig sang kri. Makaroon nga na city 41 aton nga temperatura 27 degrees Celsius. Madugum-dugum hangit. Aga matsa may planong tumugpa ang uwan. Rohangin ang hayop, west-southwest, 6 kilometros kada oras ang bugso, nagabot 15 kilometros kada oras. Air quality, okay-okay lang sa kalibo. Bilog ka sa kadlaw, rong kalibo maka-experensya. It magag-umon nga kaingitan, may kibahang pagpangilat ag pagdagugdog. Pero walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita banwa sa nagapangunang balita lokal. Kahapon, may natabo nga committee hearing sa kalibosang guni ang bayan. Aga igtorong presensya ni retired police major sino ko na deputy dati ita PNP Dags Aguirre igtuman doong presensya ita taga tourism Rhea Rose Merin ang igtuman doong presensya itaga office of the mayor represented by Carla Sonier Duroman aga nakabidyo si Attorney Maria Cecilia Tirol kong National Museum. Nga kung matandaan ng local government unit Italibo, nagsugod sa sangka did obvioso prak, 25 anyos nga kontrata sa National Museum para magbutang dong National Museum kuanda nga extension iya sa kalibo. Ang kung mahumanda, agon mag-umpisa na, matapos na. Dayaro nga ikaywa nga National Museum sa Western Visayas. Ay doon nga suluhanon makaroon nga National Museum sa Western Visayas or sa Panay sa Iloilo malang, Iloilo City. Ang swerte rong aklan ag kalibo nga may iyang National Museum kun mahumana. Dayang ongoing restoration construction at Captain Hill Miharis Building nga may historical value man nga istruktura at kalibo nga dating gingamit nga munisipyo at kalibo gingamit nga presuhan at BJMP ginamit nga police station ginamit nga municipal library, ginamit panganing opisina, it kasapi anay nanday Albert Minyes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dong National Museum, nagalukarit pundo, nga 30 milyones, agod nga i-restore, ayuson daya nga, istruktura, ay paggagamiton gani. Agbase sa DW Suprac, 25 years da, renewable, nga pagagamiton it National Museum. So, daywan atong museum. May kalibo museum kita, nga ginapanagagan it Archbishop Gabriel M. Reyes Memorial Foundation, then may ana pa it National Museum, nga museum man. Nga rin nga ng Captain Helmi Harris Building. Agbago, nagsugod sa Sagadid of Yusuprak. Ginistoryahan na, kung ano rong magkinatabo sa nasabit nga building, nga ginagamit man nga ni, kung aton nga, munisipyo bilang municipal library. At the same time, dati nga, municipal police station, nga ginobragon nga, substation, it kalibo PNP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gin-review, ginaprobahan, it konseho di patulat kalibo. Pero nangawa kita, haman makaroon, ginisuryahan na naman. Ang nag-apila uman doaton nga sanggunang ng bayan, nag-apila rong kalibo PNP, nga i-retain ko no, dong substation it kalibo PNP sa Captain Hilmi Harris Building. Tinagkasugot na kamo, ginisuryahan nyo ninyo ra. Nagpirma man kamo sa resolusyon, naging sponsoran ni SB Kristen de la Cruz. Nagkasugot naman kamo. Di man makaroon, may appeal na naman banwa. O karon, istoryahan ta sa kabinugan kuwaton nga pag-ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte kahapon, o mabot, iya sa probinsya Daklan. Baya Kalibo International Airport. International Airport sa Pangagan, pero bukot International Airport sa serbisyo. International ngagan, dong serbisyo, lokal. Nagabot, sanday, Mr. Yan Winso, Liang Loy, Vitaliano Tixon Sabalo Jr., Arnel Pajarillo Gonzalez, Agmaria Stella Karamat Laureano. Sandararong representante halin sa CCC Corporation. Ano rong CCC Corporation? China Construction and Communication Corporation. Pinakababaho nga construction company sa pungsod China.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nga konektado sa People's Republic of China. Nga kontraktor man, ang designer at maabo ng mga proyekto like tulay iya sa pungsod Pilipinas. Ikay warang designer at kontraktor nga nagbisita sa Aklan dayang CCC Corporation. Nauna ko, Birnes, rong designer nga si Mr. or Engineer Philip Pagovare, sangka Prince Designer. Ang designer madat San Miguel kung anong mga proyekto kapingin sa Metro Manila. Nag-abot iya sa Kalibo International Airport. Nagdiritso sa Tambak. Ag nagdiritso sa Dumagit, mga kasimanwa. Ag dumiritso pagid sa Dumagit, sa Patima. Ag bago nag-agto sa barangay Dumagit. Tuyo ko nasambit niya mga chikwa. Haya, maganda kita ocular or sight inspection sa ginaplano nga ra. Plano pa yan ha? Gabay pang plano nga matupad ang iniplano nga mangindamgo mga kasimanwa. Dayang kabot-abot sa more or less mga 3 billion nga kandidad itulay nga baga sugpon sa New Washington ag banwa it batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon ay may aton nga pakipag-angot kay Mayor Simonet Francisco, Mayor New Washington, agrong diskusyon kahapon kung ano rong plano, sin ibutang rong tulay, sin nga barangay sa New Washington, ag sin imaw matabo sa Banway Tabatan, ay kahapon, ito man si dating Mayor Rodel Ramos. Ito kahapon si dating Mayor Rodel Ramos. Sa actually, si Mayor Michael Ramos, ito nagtabo sa Dumagit. Nag-picture-picture na lang gani sa Dumagit si Mayor Michael Ramos, pero ang nagsugang-sugang gid sa mga chikwa at mga Pilipino nga ra, coming from CCC Corporation, ay dating Batan Mayor Rodel Ramos with dating Congressman Ted Arisco, Mayor Simonet Pilata Francisco, aga iba pa nga mga local officials, ita banwang New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka party, balik kita, Koreang Blessing, ag turn over, Koreang 46 million. nga Kalibo Elementary School. Ito yung bagong building nga apat nga palapag. Nga nag-create niya nit kontrobersiya kung nagtariwan nga mga inadlaw. Ay kung matandaan, Biyernes, natabo ro nga blessing ag turnover ceremony. Sa tunga ita kontraktor ag kong Department of Public Works and Highways ag Kalibo Elementary School bilang end user ko na sa ambit niya building. Ag dinapit niya bisita. Ag nag-deliver ko na nga inspirational message. Si First District Congressman Jesus Papages Marquez. O galing nag-react si Oswag Ilonggo Party List Representative James Joang Jr. Ay wa time out pagituon. Ha? Wa time out inalungong kung natabo banwa nga blessing ag turnover ceremony. Ag ginaako pamanana nga ro nasambit nga project sana nga paghimakas. Hindi naman kwarta pero sana nga paghimakas natabo ha? Rong nasambit nga proyekto suno ha? Kay Joang. Ay ko nagtaliwan banwa nga nag-on ay may natabungan nga groundbreaking igto sa Aklan Tourism Training Center.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero ginahambay man it Department of Public Works and Highways ang DepEd nga ron nasambit niya school building convergence project pondo halintana sa Department of Education nga ginpaagi sa Department of Public Works and Highways nung nasambit niya proyekto ag bukod at alokasyon itos Wagilonggo party list mga kasimanwa kundi pundo at Department of Education convergence project ko no hambang ini ni Joang I was not born yesterday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero nano ka matuod? Ngawa hakatugi si Dr. Beliciano Buenape Ruatong School Division Superintendent ag si Dr. Isaran ng school principal pagkatapos manwa nga nakabaton it mahagang mga pamisaga halin kay Congressman Joang ito swag Ilonggo party list. Kita mo gilang klase at abilidad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agkanano ka matod? Ag nga ginapersa ni Joang dong kontraktor nga ituro Romagamang Marquez nga sanda gidong utak-utak kung nasamit niya blessing ag turnover ceremony despite nga rong kontraktor banwa nag-ako nga inisyatibo na doon nasambit niya blessing ag turnover bangod makaroon nga week hay brigade eskwela ag pagagamito na ang nasambit nga eskwelahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan tabi si Engineer Nestor Victor Rodriguez kung ano kamatod niya daw ginapwersa kung imaw nga ituro Romagamang Marquez nga sanda gitarong utak-utak kung nasamit niya blessing. Ag makaroon na igpit na rin nga mga taga Department of Education ti kaguoy man si Buenape, kaguoy man si Dr. Isaran nga pagisgan mo to nga wata makatugir na iwang ka mga doktor nga nat-DepEd sa Sabado't aga-aga bugtaw pa banwa nga miha-miha to ang taga-DepEd pagkatapos winaswasan ko nun Congressman James Joang ang daw kahapon kung ano ka matodra nakabaton ko nun sugat halin sa opisan ni Congressman ang nung taga-DepEd ginapa-explicar sa natabo nga blessing. My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aya sa linya ro partner gid ni James Joang Jr. Bukonit partner in crimes ha. Partner gid kuno sanda kara. Halin sa Palawan pagto sa Antique, pagto sa Aklan. Pero dating kontra sanda ra. Ha? Ba nagkontra sa nang daywara. Ha? Si Joang ag si Dr. Putin versus Titoy. Kumatan. Pero partner gid asa nang daywara. Oh. partner kita sa linya naton, Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Mayor, good morning.
2: Good morning, katodong Jodjet. Good morning, Jod, sa tanang nga kapag matya ginakulbaan nga ako sa imong mga introduction.
0: Ay, arasero. Ay, nakabato na ba ako ta? Araw, ginatautan ako ni sakon nga drone nga raw eh. Nga, matya may mga emersaryo nga ra. Nga nagatinawag kimo. Ag matya ginapersa ka ni Congressman Anga. Ituro dumag amang Marquez nga sandagi-dandagi nga utak-utak rayang blessing ra aga turnover ceremony nga natabo ko Biyernes kurayang 46 million nga Kalibo Elementary School building nga ikaw rong subcontractor Engineer Titoy?
2: Ginauman-uman ko yan ni Katodong Judith nga ako taro nag-initiate rakun malata ka tong tuyo, gapa blessing, gapa salamat kita nga sa abon nga pag-ilinubra una aga abo or atong nga tawo karon nga mag-ulubra ay uwa kami at major ng mga aksidente doon malata kong tala amon nga amon mataron nga normal nga medyo ulubrahon nga kung nga turnover kami ay at the same time ay ginapabindisyonan lang. Doon yung malang kung para among tuyo.
0: Okay. Pero matod, Git, nga matagi na pwersa ka nga ituro mo taro magamang Marquez nga sanda taro anda tang inisyatibo rin yung blessing aga turnover ceremony at bukod at imo nga sinugo kagang?
2: Mama sa malabor atong linya pakiuman lang rin yung mga to mobile abe ako makaroon
0: ah, okay
2: ako nga ah,
0: dali lang ara
2: so, umanon
0: ka din ara matsa kuno ginapilit kang ituro Romagamang Marquez nga sinugo kagiting nga ikaw ro mag-initiar nga pablisingan gid aga iton over the building ay naka-schedule may kuno ga mag-inaugurar si ang saray nga rang dayang dayang week ra rayang brigada eskwela man ko rayang school building man.
2: Actually wa man abi kami kasayod nga may schedule si Kong Jojo nga mag inaugurar wa ako sa personal na ko wa ako kasayod. Nag-text siya ni Imaw Gakon nga hindi mo magpati na ako dito nag-initiate.
0: Okay.
2: Saan naman na interview sa ibang istasyon nga hindi manaron ako magpati nga si partner Gid Chararo mag-initiate ay amigo kami. Actually, ay mukong matanatot intention ba na mayang wa naton imaping tiyangay lagid naton doon din pininuha dahil doamon mata sa as a contractor ay naturon doamon nga amon ano yung pabindisyonan bago ipagamit sa mga estudyante naton ng mga inunga. So, pali napabindisyon kita, blessing kita, hambay ko ni kay principal, ay amon lang nakon nga i-hand over do mga yabi nga ra at mga eskwelahan ninyo, i-hand over naman kinyo, pero through sa DPWH. Aga hambay ko, makon na pwede natong kalayon si Congressman Marquez para nga magtauman it inspirational message sa mga aton ng mga teachers, agro mga stakeholder naton, mga parents una. So do yung malang ramon ta kato nga to katodong Judith.
0: Ba, matsa, ako matuod ako nga rang na sagap ha. Matsa maurag ito tinor ko text ko na ni Congressman Jojo Angki mo eh. Sino ang nagsugo sa imo? Ngayon pa inaugurate ang Kalibo nga school building. May hambay pa mo ka nga. Amigo ta ka, but you want to take side, it's your call. Saktura.
2: siguro, medyo hagolpehan yan siguro si Kong Jojo karon na nag-text mo kakon. Ay, natawag din ako kagun, ay may ako na niya ka-istorya sa pihag na linya.
0: Ah, okay.
2: Sa telepono. Ay, wa ako ka na ka-sabat. Ay, raat.